0: sigurado'ng enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
3: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprobahan nga

0: Rivera, ang Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch, Makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank, ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, amurag din ang mga kakalaka kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa kong polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy!

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko na good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas or minti. Kailang lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon.

0: Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. So sulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Joy!

0: mga higala sa imong pagpangihi na matikdan malimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun igbaliwala. Kay ngano? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintoma sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tung tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa ha, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani basin na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya kabalo ba ka kung unsay mahimo ni ini? Kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao ang importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mo gawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor o spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kun UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mamahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kini ang Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab sagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong nini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe higit kanunay. Sa matag-inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakaninot pagyod sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingin lang yun ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon o ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka, kay normal na apan masubraan deg inom o kaon na mubalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo. Kay mao kini ang naghatag ka nato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barag Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungutana o ikasulti, ayaw good mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayong sa panglawas sa itong ampingan ngatod sa Kanami Marketing. Nasayad kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: Repair at maintenance. Mura na. Dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge raw, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing. At marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawag sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, muta gitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kinabawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga pati sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako ngayon mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: O, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko, Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. O, nga. Askel na po kayo kung paan kaya puminaw.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap ka natong tanan mga higala. Mauna po kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, og ako si Mami Joy. Kaning maong tulumanon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, og ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, na pampahamis sa atong kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins, na importante kaayo sa atong mga kabataan, og ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kinsa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung doon na mo'y family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga, labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsabak, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 8 o 9 pounds ang baby. Busa importante nga magpa-prenatal ka mo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana. Tagain ninyo kana og higayon. Kaya importante kayo kaning aduna tay ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo ay mubara sa flow sa atong dugo. Mao kini ang sekreto sa kahimso sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kaning diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana, mga higala o inyong mga kasinatian sa ato ang mga produkto, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti ni ini. Tungod ni Ana, ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat, Mami Joy, sa itong mga texter nga ni text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato ang texter 0909-1208-793. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Daghan kayong salamat sa inyong produkto. Kaya tulo na katuig na kung inantos kuya sa ako ang up-up kuya. Nadaot na jud ang akong nawong tungod kini sa ahong nga gibutang nga mga bisag unsa na lang og sadyang nakadungog ko kuya sa inyo nga produkto nga Yaki Beauty Soap. Ako kining gisalbunan kuya, isa lang ka semana kuya nawala gyud ang akong app. Daghang kayong salamat sa inyo nga produkto. Si Maki diay ni kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920-6933183. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayong natabang sa ako ang anak nga sukad pa gipainom na akong Kidi Yaki Vitamins. Kusog na kayo siyang mukaon. Bisan unsa na lang iyahang kaunon kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak. Magsige kun mig away. Wala pun siya ginabati kuya nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kaayo sa Kidi Yaki Vitamins. Si Virginia Diaini, diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buto sa magpasalamat sa pagka-epektibo sa Yaki Herbal Capsule. Gikan sa cell number 0909-5716731. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. True good kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo good ang ako nga balatian. Hapit na sa katuig, nag-take ko o Yaki Herbal Capsule. Inanay good nga nawala ang akong nga balatian kuya. Maong nitestimonya gyud ko kalabot sa ako ang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini kuya. Sa dihang niinom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat ug uban pa mga balatian kuya, hilabi na sa akong nga matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. Higala ang pipila lamang sa mga text nga ato nga gitagaag pagtagad sa atong turmanon karong adlawa. Sa sunod adlaw ato usab tagaan o pagtagad ang lain pang mga mensaheng kanyang gipadala dinhi sa ato nga text line. Sa mga nakasulay na sa pagka-epektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang kana sa ato ang cell number 09 2867 6731 aron makatabang usab kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga papahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa Ubto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.
1: Usa ka mauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo? Alas 11 na pod sa buntag, tama nagkauban kita hangtod alas 12 sa udtong totoka. Siyempre kauban nato si Sir Dennis Lopase. Sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. Ug sa tibok puwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor. Ako si Celine Lanaria Kimno. Makauban ninyo hangtod alas 12 sa udtong totok mohatod kami og mga nagkadaiya mga balita, mga katikaran, no? Pinaagi sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Manghinaot kami nga anaa kamo sa maayong panglawas, manghinaot usab kami nga anaa kamo sa maayong panguna-una. Siyempre, ha? Manghinaot usab kami nga kalipay inyo hanggibati today. Labi na sa katong ato ang mga mag-uumangan ha, no? Na kung asa adunay pag-uwan-uwan nga nahitabo sa ato ang kining kuan panahon karon, no? Nga ikaayo niya sa ato ang umahan. Alright, so good morning mga ka-farmers. Good morning po sa mga tricycle drivers na to. Manghinaot kami ng inyong pasada. Okay, ragi hapon. And of course, ang ato ang mga kuan, kaning mga rubber toppers, kumusta? Alright, so sige, adlaw karon sa Martes, sa ikapilang adlaw karon Sir Dennis, ikapito.
2: Ito.
1: Okay, nga adlaw sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Happy birthday sa tanang naga-birthday, no? Ato aning unahon og greet silang tanan Sir Dennis, ha? Happy birthday kay Ma'am Karen Sibunga and of course happy birthday no sa anak sa ato ang kining Barangay Information Officer gikan sa may Barangay Alibayon kay Abigail Amoroso. Happy birthday. Ug sa tanang naga-birthday si Pastor murag July ata na si Pastor Midstardo bantog ra siguro
2: murag birthday ata.
1: Okay, so happy birthday kay Pastor Midstardo. And siyempre sa tanang naga-birthday nga dili nato ma-mention, happy birthday po no sa mga empleyado nga naga-birthday. Happy birthday. O kagahapong adlaw murag ubay-ubay gyud ang nag-offer nangimbita pala para sa ilang birthday din ha sa munisipyo Sir Dennis no. Good morning kay Ma'am Tisay sa accounting office, birthday niya kagahapon. And kay Ma'am Rose Villasand, happy birthday po. And of course kay kinsa to, kay kaning kay gwapa Miss Treasury. Okay, so good morning no at happy birthday sa tanan naga fiesta. Happy fiesta. Murag apektado na sa daani. But anyways, mga kaigsunan, padayon ta din sa to ang tulumanon. Uswag Magpet, Uswag Pamor, matag Martes po, no? Sa 102.3 Joy FM na ta. Duha ka oras na po ang ato ang panagkauban, mga kaigsunan, sa sulod sa usa ka semana, no? Karon usa ka oras, ubang adlaw, doon na po tayo usa ka oras sa laing station. So, atanginin nyo po. Before maganda nga to ang radio program, ginaremind po na mo kamong tanan, no? Sa tanang mga nagapaminaw, sa tanang mga viewers po nato no, mga live viewers, ang ato ang kining uswag pa premyo before mag-end ang ato ang radio program. Syempre kining tanan ihatod namo no ang mga questions nga ha, sa inyo ha. It's either one or two questions po no, paminaw lang gyud mo no, kay inyuhan na siyang pagatubagon. Kining tanan ginhatod kanato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, syempre sa Taklin Buy and Sell Wholesale and Retail, and ang ato ang Marwalk. Kauban usab ang PredSA. Once again, good morning, Sir Dennis.
2: Good morning, Ma'am Celine. Good morning sa itong mga sukindig paminaw ng programang Uswag Magpet, Uswag Pamor. Good morning sa itong mga sukindig paminaw, especially diha sa itong pinalanggang lungsod sa Magpet, to our Honorable Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Tuto Gonzaga, SB members. Good morning, mga kauban ng empleyado sa LGU Magpet, men in uniform, mga national agencies, and of course, mga kaigsuunang mga farmer, mga kaigsuunang mga higalang, mga drivers, mga negosyante diya sa lungsod sa Magpet, mga ato ang mga kinakusgang magtutudlo sa 32 ka barangay diya sa mga estudyante po nga nag-tune in karon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And once again, good morning sa ato ang mga barangay officials nga nagatutok po karon sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor. Good morning and welcome.
1: Yes, okay. Okay, so Sir Dennis, no, ato ang na-remind jud ko sa kadtong atong gi-mention bitaw the other
2: program.
1: Sa ato ang programa last week. Na-remind ko sa giingon ni Kapitan punong barangay asa ganini sa may barangay Datoselo. Oo, si Kapitan
2: Emilio
1: Benavides. Ayan. So Kap, good morning sa imo ha, nagkita good me no sa Liga Hall. And then nindot kaayo no ang mga impormasyon nga iyahang gihatod nganhi sa atoa Sir Dennis nga plano mga kaigsuunan sa Department of Education og syempre sa pamunuan po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga nga patukuran og kining integrated high school no dinha sa may Datoselo. Ayan. So muna siyang initial niya nga mga information nga gihatod nga hisa ko ay ngumpa niya, ma'am, kung ma-materialize mo, ako agad na siyang ipahibalo no, sa tanan-tanan. Okay, so karon mga kaisunan nag-set na po no, o pipila ka mga steps ang Department of Education sa pagpanguna usab sa DepEd. West ba na siya ang Datoselo? No?
2: West District.
1: No? Uh-huh. And of course, ang pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga sa pagplastada sa mga papeles unsay mga proseso ni ani para mapatuman mga kaigsoonan ang kining handom no sa mga taga Datoselo nga mabutangan na og kining integrated high school. Dinha sa may barangay Datoselo. So good morning kay Kapitan or punong barangay Benavides no Emilio Benavides og sa tanang mga council members no sa barangay Datoselo. So, other one, mga kaigsuunan sa may barangay Mahungkog. Good morning po sa inyo, ha. Ubay-ubay daw ang gapaminaw diha sa ito, Sir Dennis. Kay Kusog Kaayo, oo. Ang 102.3 Joy FM, mas kampag kakusuga di ara, no? Ay kay Bao, mampunta nga adunay kining kuan, kaning transmitter nga haduol, mga kaigsuunan sa may barangay Mahungkog, na anahimutang diha sa may barangay Bagumbayan, no?
2: Sa ito, sa Magpet.
1: O, ang Mahungkog, o, yes, tama, nasa taas nga portion. So, kung unsa man tong mga ana-adri sa silong, medyo kuha ganyan. Kuha ratanan.
2: Dinig na dinig.
1: Okay, so good morning po no, sa Gamboa family and of course sa Heruna family o sa tanan-tanan kay punong barangay
2: Procopio
1: Salod. No? Nga, as always, makita good na ako ang kining nawong. Ang kining porma kanunay no, ni Kap Salod din ha, sa may barangay Mahungkog. No? So magani na ito ang ginarecognize good ang ilahang kining presensya kanunay sa munisipyo Sir Dennis ug dinhi sa tong radio program kay pamatuod kana mga kaigsuunan nga kana bitawng sipag ang inyohang mga punong barangays no
2: tapos pala sila ma'am sila tungod kay Liga meeting
1: ug mga adlaw din ha sa Liga Hall.
2: Yes,
1: okay. Sige, so atong paminaw na pod no kung unsa na poy ilahang mga hisgutanan ug mga adlaw. Okay, so sige, naghisgot mangud tag barangay mga kaigsuunan no. So, usa ka programa karon ang ginahataw ni Mayor J. Lawrence Gonzaga aron mapakita gyud ang kining unity sa matag barangay ug mapakita as a whole mga kaisuunan ang kining igalaay ang sa Sir Dennis. Okay, ang
2: defending the friendship.
1: Oo, correct. Oo, sa tanang mga barangay. Okay, sige. Pinaagi sa sports program ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, no, kay nay nagapangutana nga ni sa ato kung nagasugod na ba ang pa-basketball. Yes po, mga kaigsuunan. Log in or unsa ba or view visit. Mga kaisunan or visit no sa kining Municipal Government of Magpet nga Facebook page and of course sa inyohang page Sir Dennis no sa
2: Sports Magpet Basketball League.
1: Page ni Mayor J. Lawrence Gonzaga Uswag Magpet Basketball League. Adunay schedule, adunay pipila ka mga dili lang pipila ko di daghang mga information po ang inyohang makuha nganha kabahin sa mga pa-basketball po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ay luyo sa mga kanabitang ato ang nasinatian karon Sir Dennis no sa pagpanginabuhi kinahanglan muli nga upod ta no og syempre ang mga kabataan karon mga kaisunan

0: Pin and nakita ginato ang kasadya sa to sulod sa to municipal gymnasium. Mm-mm. No, usahay na yung mga brownout na kasinitian pero automatic naka standby gid ato ang generator para mm-hmm. dili maputol ato ang padula diya sa ato ang municipal gymnasium. So mahitungod sa ato mga schedule of games, so ugmang adlaw ma'am silin na atay mga schedule weekdays.
1: Mm-hmm.
0: Pero mag-start kini at 5 o'clock in the afternoon.
1: Mm-hmm.
0: Kay para kato mga estudyante, ano, to sa mga 25 under category, kay duha man ta open age and 25 under, so na sila chance nga makadula pa kay 4:30 dismissal naman sa mga matag eskwelahan. So Wednesday, Thursday and Friday, last week na atay Sabado ug Domingo.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay wala pa nag-start pod ang volleyball, gina-set up or gina-set pa ni sir, ginahanay pa niya, gina-plaster pa ang schedule sa iyang volleyball men and women, exclusive for magpet players only, no? Mm-hmm. Duha ka kategory, men and women. So but this week murang 3 days ta sa atong weekdays nga padula, tungod kay Sabado Domingo is for the volleyball nga tournament. Mm-hmm. So on Wednesday, Ma'am Silin, ugmang adlawa, alas 5 sa hapon, for the open age nga category bracket A, magdula ang Manubisa, kadula pod ang Basak. And then 6:30 in the afternoon, ang Barangay Pangauan, kadula ang Barangay Del Pilar. So mm-hmm. muna ito ang atangan ug mga adlaw, mga nindot ni nga duwa, kay wa pa ni mga pildi. And on Thursday, July 9, 2026, first game ang RF, kadula ang Bagumbayan for the 25 under category. And ang last game na to at sa adlaw Wibes is ang Salab, kadula ang Barangay Manubisa for the 25 under nga category. So muna sa Wibes, and pagka Biyernes mo kining sa open age ang Alibayon, kadula ang Gubatan.
1: Mm-hmm.
0: And second game ang Imamaling, kadula ang Barangay Manubo. So ato yung makita, Ma'am Silin, nga every time magadula ang barangay, grabe gid ilang fans nga bit-bit coming from mm-hmm. their own barangay.
1: Mm-hmm.
0: Tag-isa kasakinan niya, magpasad po ang mga motorcycle, single motor diya sa ito ang municipal gymnasium, at mga sa municipal gymnasium.
1: Mm-hmm. So everyday na naidula?
0: So ano lang, Ma'am Silin, Wednesday hantod Friday, and ang Sabado Domingo is for volleyball.
1: A volleyball.
0: Then advance man may schedule sa basketball last Thursday, Friday, and Sabado Domingo. So amo na pong i-giveaway amo ang schedule for volleyball tournament karong umaabot nga Sabado ug Domingo.
1: Okay, ayan.
0: So atangin ninyo ang mga bakbaka sa to municipal gymnasium kung asa masaksihan ninyo ang mga duwa sa mga naanay mga kaning experience.
1: Mm-mm.
0: And of course kato mga bagong tubo ang mga 25 under nga kung padula ang pud marapog mga commercial players na tungod sa ilahang experience pod as mga varsity sa ilang mga schools.
1: Mm-mm.
0: Sa high school and colleges.
1: Okay. Mm-hmm. Ayan, so makita-kita gid ang kining mga skills, no, sa mga basketball enthusiasts. Mm-hmm. Sa mga kaigsoonan din ha sa magpet, since nasa iranjud nato, no, kanuna gyud namo ning ginabalik-balik.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang magpet mga kaigsoonan naka-focus karon nga maka-produce, no, og kining mga players dili lamang mismo mailhan sa magpet kundi mailhan siya internationally.
0: Mm-hmm.
1: No? Okay, hopefully mga kaigsoonan sa maabot pang mga adlaw, pinaagi karon sa mga trainings og sa mga paliga ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, mahatagan og break kadtong ato ang mga basketballista nga kana bitawng nagpahipi pa, Sir Dennis.
0: Mm-hmm. nanukad pa kay
1: nanukad, or kana naghilom-hilom. Mm-hmm. Pero nindot dai kaayo magdula sa basketball, no? So ayan, so another group pud ni or another batch na pud mga kaigsoonan. Mm-hmm. Kung di man kana sila kanang
0: mga future superstars.
1: Yes, correct. Oo. Ayan, so ato na lang yung subayon mga kaigsoonan, no? Panubayan kining sports sa program ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Okay, kay ba man ta nga sobra jud ka busy ang munisipyo, sumuhatag pud og igong pagtagad mga kaigsoonan nganha sa kanang pampaugna sa kusog nga programa.
0: So, gani, Ma'am Silin, in addition to that, no, sa kabisi sa to ang schedule sa to ang padula diya sa lungsod sa magpet, sa to ang uswag magpet inter

0: Barangay Basketball League and Volleyball Tournament. Gani ang ato pong munisipyo is di po tamo paulahi sa Kalibungan Festival.
1: Mm-mm.
0: Kaya doon na po kita'y upat ka team na itong isubmit nga to. Ang first nini ang enter LGU, kung asa ang mga players, mga empleyado sa LGU magpet. And then atay inter-municipality nga 18 under category sa mga lalaki. And then volleyball men and women inter-municipality. So bisibisig ito, karong kamay, karong mga gutlo, mga gayuna, Ma'am Silin, doon kay asay sa itong paligan, apagod tayo apilan nga mga invitation or for the Kalibungan Festival. So inana ka hectic atong schedule for this month of July, August, and August hantong September 1.
1: September 1. Okay, sige. Kay Kalibungan, Kalibungan Day naman ang September 1. All right. So sige. Live ta karon mga kaisudan sa Facebook page sa 102.3 Joy FM. Wala ko naka-monitor,
0: Joy
1: Sir
0: FM,
1: Dennis. Joy FM 102.3. Oo. And syempre nabata sa municipal,
0: later on, Ma'am Silin.
1: Municipal Government of Magbet, paki-check daw po,
0: yes.
1: No?
0: Ako lang idungagan sa Ma'am Silin, may tungod sa ato ang sports, no?
1: Sports, sige.
0: Yes, katong Friday po, Ma'am Silin.
1: Oo.
0: Ang mga referee nagtigom diya sa tuang munisipyo.
1: Mm-mm.
0: Mga 100 plus ka participants kini mahitungod sa kining Cotabato Basketball Referees Association, kung asa moragi unified ni siya nga mga basketball referees, Ma'am Silin, coming from different municipalities.
1: Mm-mm.
0: So kung asa holding it sila sa tuang municipal gymnasium with the regional director sa BAP mo inikandak sa maong refresher sa ito mga referee, Ma'am Silin. So, dako ilang papasalamat sa LGU Magpit, pinagi kay Mayor J. Lawrence Gonzaga, no? Nga ma-push through kini sa ito ang Provincial Advisory Council on Youth and Sports, Sir Chucky, na adito, and ang mga in-charge nga referee sa province. So, ang tumong niini is ma-refresh ato mga referee. And of course, pwede po sila maka-officiate during sa paliga sa Kalibungan Festival, Ma'am Silin. So
1: mm-hmm.
0: that was the purpose of having that refresher diya sa tuang munisipyo kining Sibra Cotabato Basketball Referees Association.
1: Mm. Okay, mas anindot na siya, Sir Dennis. So i-check ang inyohang time. Doon na nakita ay 20, tama ba ako? Mm-hmm. Ah, 27 minutos na. human, bilapas ang alas sa 11 sa...
0: Mm-hmm.
1: Bingo na lang tag-udto, ano eh, no? Mm-hmm. So kining tanan, mga kaisunan, ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Doon na sila ay branch din ha mismo sa tuas sa munisipyo sa Magpet, no? Atubangan sa tuang palengke na po ang Kisandal Multipurpose Cooperative, no? Doon na po sila ay branch din ha sa may Antipas na apod, mga kaisunan, sa may Midsayap na sa Tulunan. O siyempre ang ilahang main office na adin hi sa Kinapawan City. So bisita ha kung gusto mong magpa-member o gusto mong maka-avail sa mga nagkadaiyang mga services sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Bisita ha lang po ang ilang opisina din ha sa ato ang lungsod sa Magpet. Natubangan sa ato ang public market, no, sa palengke po nato ang Kisandal Cooperative, Multipurpose Cooperative, para maka-avail mo sa ilang mga services. Doon ay mga unsa ni kaning loan or unsa ba, mga kaigsunan, nga pwede nyo makuha doon yung mga nagkadaiya mga services po nga i-offer ka nato pananglitan magpa-member ta. So dili na nato dugayon pa, bisitahon nato ang ilang mga nagkadaiyang opisina kung asa ta haduol, mga kaigsunan. Sa mga taga Magpet, akong usbon na din ha sa entrance sa ato ang public market, no, sa Cruising Matas. Okay, sa palengke na lang for sure. So, sige.
0: Yes, Ma'am Silin, sa itong Facebook Live viewers sa Joy FM 102.3. Good morning and happy watching diha kaya Levi Himintiza Hinay. Good morning, Ma'am Silin and Sir Dennis, sending 5 Green Hearts.
1: Okay. Mm, thank you so much. Good morning. And
0: salamat sa pag-heart usab sa yes, ang radio program.
1: Correct. Mm. Avid fan or avid listener na yes, gina mo na avid viewer. No, murag real time gina siya na mo mga kaisunan na nagasubay dinhi sa ato ang radio program. Okay, sige. To Julie May Fajardo, good morning po sa imo ha. Dinha sa may Taiwan.
0: Taiwan, no? Si Levi yes, is Jordan.
1: Sa Jordan. Okay, ayan.
0: Murag so, si Diana May, murag na to na ma...
1: Sa Australia, murag busy ka. Ayaw po mga kaisunan usa ka mga estudyante usa ka estudyante kada sila mong gud amo ang ma-mention because sila yung mga info liners nato dati si Julie May Fajardo and of course si Dayan Kitain no
0: Kitain
1: oo usa tanang mga info liners kadtong mga OJTs kadtong mga naka ano po diri no naka na immerse diri sa ato ang opisina Sir Dennis good morning po sa inyo kay mga estudyante na to sila Sir Dennis good luck po sa inyo ang pag-eskwela hinaot kami nga sumaabot nga mga ano adlaw makaingon nag ma'am graduate nako wow. Gawas sa kato nakagraduate na nga nag-agi sa office congratulations po sa inyo ha si John Lester si Sandy kinsa patong bago si Vince no oo si Jen umilid luhong kanunay gid siyang nagasubay no sa atoan nagapaniid ra gid na siya basawa siya klase mga kaigsoon makaview gid na siya later sa ato
0: Erica Ventura
1: yes si Erica nga nakaroon sa may barangay sa Labog sa tanan-tanan mga kaigsoonan nga mga naka na immerse og naka sulod din sa ato ang opisina sa OJTs no so good morning sa inyo ha
0: yes Ma'am Celine adunay mahindunanong announcement ang buhatan sa Magpet Treasurer's Office kung asa ang nasilay advisory nga gipagawas that ang real property tax amnesty extended real property tax mga buhisanan sa itong mga magbubuhis sa lungsod sa Magpet no nga extended ang maong tax amnesty. So, matod pa diri. Good news, taxpayers of Municipality of Magpet, the real property tax amnesty has been extended, no? Until December 31, 2026. So, extended hantod karong umabot December 2026. Pursuant to Provincial Ordinance Number 741. So, this extension gives all property, real property owners another opportunity to settle delinquent real property taxes and enjoy the benefits of the tax amnesty. So, don't miss this chance, no, to clear your tax, especially katong mga wa pagyod na lihok ilang mga buhisanan or wa pa mahikutar ilang pagbayad sa buhis. So, it's time for you nga i-avail kining tax amnesty. Kaya kung tax amnesty mangguda, so wala na'y penalty nga i-impose sa imuhang mga arrears, sa imuhang previous years nga bayro noon sa buhisanan. So, avail the extension before December 31 and atong isitel itong delinquent real property taxes. So, take advantage sa itong amnesty benefits under Provincial Ordinance 741. So, your taxes, no, atong mga mabayad nga buhis, help fund better roads, education, sa itong mga healthcare and other essential public services for our community. So, kung mabayad magpunta buhis, Ma'am Celine, so, naapila po ng education tungod kay din ni ginakuha ang Special Education Fund. Kung asa makabenepisyo ang mga eskwelahan sa atoang lungsod sa Magpet.
1: Okay.
0: So, i-avail gini kay makatabang ta sa atoang komunidad as well as atoang mga sa Department of Education.
1: Special Education Fund SEF.
0: Yes.
1: Okay.
0: Okay, so kung mabayad ka mo, just visit no sa atoang Office of the Municipal Treasurer sa LGU Magpet and avail the amnesty. So, open sila from 8 to 5 Monday to Friday. So, kana inyuhang hikutaron for this year 2026. Kay abi na mo karong July lang taman ang amnesty, Ma'am Celine, pero gi-extend sa provincial government. This is signed by our Governor Emilio Talino Mendoza for the extension of the tax amnesty under Provincial Ordinance 741. So, katong mga magbubuhis sa lungsod sa Magpet, at the same time, katong mga magbubuhis nga dilit ang Magpet nga na ay mga real property, mga kayutaan no, na yung mga building diha sa ato ang lungsod sa Magpetro, it's time for you to avail sa ato ang kining tax amnesty for this year 2026.
1: Okay, ayan. Mm-hmm. So, daghan kayong mga programa, Sir Dennis, mm-hmm. no? Mga kaayuhan ng ato ang gobyerno. Mm-hmm. Number one na ng amnesty. No? Mm-hmm. So, dapat i-avail na nato ang time, mga kaisuunan, or ato ang i-grab ang opportunity na gitagan tag-amnestya para sa ato ang kining buluhisan sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dako ra kaayo ang porsyento nga mabawas sa ato, Sir Dennis, no?
0: Mm-hmm.
1: If ato na siyang i-avail, mga kaisuunan. So, usap kada kung chance, so i-grab na po nato, no, sa tanang mga magbubuwis din ha sa lungsod sa Magpet. So mao na siya ang ato ang invitation ngan ha sa tanan. Sa laing bahin ng ato ang oras 11:35. Atong hatagan ni igong unsa ni murag medyo a pinch lang po, may kalabot ni aning PhilHealth ta iyakap.
0: Yes.
1: No? So dinha sa ato active na po mga kaisunan ang serbisyo sa PhilHealth ta iyakap. No? So nanatay focal ana kisa kayo focal sa ato ang si RHU, si Ma'am
0: Marisa.
1: Marisa
0: Sapalo.
1: Sapalo. Oo, ayan. Siya po ang ato ang focal din ha, no, sa munisipyo. So, naratay gamay nga ipasabot kung unsa ning ginatawag na to, Sir Dennis, no, nga kanang PhilHealth yakap. Ito asang i-check, kay murag nawa naman ito ang signal di ari. Okay, so nara na. Aha. So, check sa nato. Okay, nara na siya. Okay. So, ang PhilHealth yakap, no, unsa man ang proseso sa pagparehistro o paggamit sa mga benepisyo. So, ihatod nato ni siya, Sir Dennis, because daghan ang nagapangutan na, ma'am, unsa man ang PhilHealth yakap? Sa atuan, napasabot naman siya, Sir Dennis, sa mga empleyado, pero sa kadtong aduna pa'y kanang mga pangutana, so, basin unya, no, pinaagi ni ining pinch lang pod nga information nga mo igahatod nga na kaninyo mapasabot or makuhaan ninyo mga ideas nga inani di ay ang PhilHealth yakap. So paano mga kaisuunan no makakuha og kining PhilHealth identification number? So kung rehistrado na ka nga PhilHealth member, no, sa tanang mga ano, sa tanang mga PhilHealth members po, no, gawin na or himuon na nato ang kining step 2 if rehistrado na ka, so dili na ka makakuha og PIN number kay registered naman ka, Sir Dennis. Pero kung wa pa kay PIN number, madto ka dito sa opisina sa PhilHealth para makapag pa-rehistro. Pero kung naa na kay PIN number, but pasabot, rehistrado na ka. So, pagkahuman ni anak, mga kaisunan, din hinata sa pagparehistro sa PhilHealth yakap. So, magparehistro ta sa e-gov

0: kana na kay pin number bot pasabot rehistrado na ka sa PhilHealth. And then kung kuan gusto nimong maka-avail sa PhilHealth yakap nga services, magparehistro na pod ka mga kaisunan dito sa health provider nga accredited pod sa yakap, no? Okay, so din ha ang ato ang RHU, pwede na pong mo-add to diha. Sa bagay Sir Dennis, ang ato ang mga BHWs karon ang ato ang mga health services or health representatives no gikan sa munisipyo nag-adto man barangay to barangay para ma-avail nila kining kuan registration for the yakap ug mapasabot kung unsa ning yakap program sa ato ang PhilHealth. So kung duna pa mo'y gustong ipangutana mga kaisunan, pwede mo mo bisita sa RHU or Rural Health Unit, pwede mong makakuha diha og mga impormasyon no pinaagi sa ilang focal program or sa ato ang focal person sa yakap program si Ma'am Marisa Sapalo. So mo lang ka to kay tubag to siya sa mga pangutana no sa pipila nato ka mga concerned citizens, Ma'am unsa ning PhilHealth yakap no? O kung naapod si BHW, kasabot man na si BHW kung unsa ning PhilHealth yakap no? Kaysa karon manggod padayon mga kaisunan ang PhilHealth sa R12 or Region 12 sa pagpasabot sa matag usa mga kaisunan no nga kanabitaong kinahanglan i-upgrade na nato ang ato ang PhilHealth.
1: Unsa itong gi Ma'am Celine? Katong nag-profiling ba sila ito? Itong nato sila sa, during sa ito ang assembly?
0: Yes, oo. During sa ito ang assembly sa mga empleyado,
1: yes,
0: ang PhilHealth staff or representative gikan sa sub-office sa Kinapawan nga mga ansani nga opisina no sub-office di ay sa PhilHealth Kinapawan kuan nagbisita sila sa ato and then gipasabot ang yakap. So kung asa di ay ka na rehistro Sir Dennis para ma-avail nimo ang kining yakap services, panalitan ako kay sa ano
1: Kinapawan.
0: Sa Kinapawan ko sa KDHI quote and quote no. Ano siya? Kanan dito ko magpa-check up. Pero kung sa RHO ang imo ang pangalan, dito po ka mag-adto and then if kulang if adunay mga services, adunay referral po sa katong gikaingon ako kaganiha. Adunay referral nga himuon no ang ato ang mga medical representative gikan din sa RHO padulong na sa other nga mga health staff provider. Okay, and other one, if kung asa ka nga ospital no nga nagparehistro sa imong yakap PhilHealth or PhilHealth yakap dito ka magpa laboratory test or magpa check up Sir Dennis no kay na ay mga discounts or ingon pa nila wa nagdigid gani daw bayaran. Okay, so depende po no sa kining health provider po nato no. Okay, so ingon ana lang mga kaisunan kay sector by sector po nagapahinumdom og nagadisseminate og information ang ato ang PhilHealth representative mga kaisunan. Ug maupod ni no ang gipahibalo sa ato ang PhilHealth Region 12 nganhi sa ato ang palawoman pod nato sa pagpasabot ang kining PhilHealth yakap program sa ato ang gobyerno nga ha, sa katawhan ilabi na din ha sa inyo ha mga kaigsoonan mga magpetenyos. Disiotso minutos una moabot ang alas 12 sa udtong tutok. Kanunay natong gina-check ang ato ang time kay basig ang uban di ara no nagkalingaw na in town og limpisa sa ilahang umahan
1: or nagpasilong
0: or nagpasilong or sa baba.
1: Na. Kay nagprepara sa ilang mga
0: paniudtong ayan. So kanunay natong gina-mention ang oras ngari Sir Dennis no.
1: Nang humot ang mga laoy Ma'am Celine og sinugbang buwad.
0: Oh, okay. So ang ato ang oras karon ginahatod kanato siyempre sa Marwok ang Marwok Magpet Rural Workers Credit Cooperative. As ka baka disura na memorize na ba yung tanak ko na no nalimta na po si Ma'am Elsa Taran. Good morning po ang inyo hang kining chairman no sa inyo ang kooperatiba. Ang Marwok po ang first nga cooperative no nga natuko din ha sa lungsod sa Magpet kooperatiba sa mga kababayenan. So sa tanang mga babayi pwede mo magpa-member po no, bisitaha lang ang ilang opisina matag adlong Martes o Miyerkules sa Webes mga kaisunan din ha sa ato ang kining municipal gymnasium or makig-contact mo din hi sa ako kay i-route na mo dito kay Ma'am Elsa o sa ilang opisina. Ang ato ang text line karon 0951-655-5399. Okay.

0: Okay, ayan. So, first nga kooperatiba nga sa mga kababayinan ang Marwok Magpeta Women's Rural
1: Magpetural
0: Women's Credit Cooperative nga dati Marwok. Na siya Sir Dennis RIC. Unsa to? Kalipi? Unsa pa to?
1: Federation of
0: Federation sa mga kababayinan. Oh, ayan. O siyempre pa, good morning day sa tanang mga miyembro, mga officers sa PredSam. PredSam?
1: PNP NUP, Retirees Dependents Survivors Association of Magpet.
0: Okay. Ang ilang secretary si Ma'am Angelica Apostol. Ang president po nila si Sir Lurubi Rojo o sa bagong set of officers. Good morning po sa inyo. Ang Taklin by Anseldi ay wholesale and retail. Okay. So kung doon naman yung mga agri products diha, Sir Dennis, like kaunsaning kuan karon kaning...
1: Kupra.
0: Ang inyohang kupra, yes.
1: Kakao, ano kape,
0: kakao diha nga rubber, na,
1: uling.
0: Uling.
1: Gapalit sila ni anak
0: mamsigin. Okay. So, pwede na nang paliton mga kaisunan sa Taklin by Ansel o retail and wholesale. No? Na sila'y wholesale sa iodized and industrial salt. Kanang asin. No? And mga nagkadaiyang matang sa soft drinks po. No?
1: Available.
0: Okay, so, yes, available di ara. Doon na po sila'y wholesale. Sale ana o retail po syempre. So ang ilahang kining pwesto na mismo at bang sa ato ang public market, no, panguta na lang mo kay sikat kaayo ang Taklin by Ansel wholesale, no, dinha sa Cruising Matas Magpet Cotabato. Ano lang na siya sa ato ang palingke gihapon duol, no. Okay, medyo naalay iskinita gamay nga pasulod, but then pag once nga manguta na mo mailhan na or maka do na ang mga taga dool lang sa atbang
1: dool sa highway,
0: dool sa highway
1: mga
0: lang po
1: ka,
0: bang sa tong palengke
1: mga 5 meter walk from highway.
0: Di gani guro kaabot Sir Dennis, no?
1: Metros,
0: sobra o sa pa. Basta diha lang gamay, basta pangutana na ragyud mo, no. Taklin by Ansel wholesale and retail.
1: Ma'am Celine, speaking sa birthday kaganina, nakalimutan ko greet belated happy birthday to our municipal treasurer Ma'am Rosita Sibunga Villasan last July 4.
0: Yes.
1: Happy birthday. Kasagaran yung mga wish, Ma'am Celine, mga prayers is good health and more blessings.
0: Okay. Si Ma'am Gigi Bardoquillo.
1: Yes, today, July 7.
0: Karong adlawa gyud.
1: Happy 30th birthday.
0: Yes.
1: Jocelyn Bardoquillo Bimos.
0: Correct. Naka-ambit yun ta sa daghang nag-birthday kagahapon. Si Ma'am Tisay. Sa accounting.
1: Sarte. Tesis Sarte.
0: Okay, sige. And sa tanang naga-birthday, happy birthday po sa inyo. Ha?
1: Yes, for your comments, mga pa-shoutout, no? Visit or ato lang sa itong sa 102.3 or Joy FM 102.3
0: no,
1: Facebook page. So wala tayo cross-post ron, Ma'am Celine.
0: Wala pa? Check din mo sa municipal government.
1: Yes.
0: Okay. So, si Ken, murag na sa barangay Bungulanon. Asin, no? Okay. So, dapat man sila yung mga pipila mga kaisunan ka mga ginahikot para sa katong fun walk. Ano to?
1: Road run.
0: Okay, sige. So, basta paki-ano lang po, no? Mag-view mo mga kaisunan or mag-visit mo sa Municipal Government of Magpet nga Facebook page para sa mga nagkadaiyang mga impormasyon, no? Kay dili man gud ta adlaw-adlaw nagaprograma, do mabook na to og announce mga kaisunan nga ni sa tong radio program. But then, if gusto mo mga kaisunan nga katong id-id pod, no? Nasa Municipal Government nga Facebook page, natay mga schedule. Jul di adto, no, ilabi na may kalabutan sa kadtong unsa to Sir Dennis, kadtong road run challenge karong higayon. Okay, so sige po. Open na nga to ang Facebook page sa 102. Joy FM 102.3.
1: Basta Joy, okay. Enjoy.
0: Okay, as in, enjoy lang po nato ang atoang life pod, Sir Dennis, no? Luyo sa mga, kung doon na may mga kalisod, no? Nga ito ang nasinatian karon, inana man gud na ang kinabuhi, adunay ups, adunay downs. Basta kay balo lang gud ta mga kaisunan mo blend sa ato ang kining kaugalingon nga ha, sa mga sitwasyon, no? Sa mga realities in life, na okay lang gihapon na siya, no? Okay, di kita magpadaan ng mga problema. Oy, nanay, kasulbaran in tawon. Ilabi na sa mga ginikanan karon nga may mga estudyante, open na baya ang eskwelahan? Open na ang klase, no? Ang ilahang sagad problema na ang pabaon. Ang tuition, unsa Sir Dennis.
1: tuition, pabaon.
0: Oo, pabaon.
1: Bagong sapatos.
0: Correct.
1: Kay, ilisanan na, kay nangagusbat na.
0: Gusbat na, ang
1: medias, na busnot.
0: Napay mga pipila ka mga requirements sa school, no? Sa bagay, as ginikanan maning kamot yun ta, no? Kay mo man ay responsibilidad dato, no? Nga muhatag o edukasyon.
1: Nakabalas na ba itong mga ginikanan sa to? Sa unang kita'y gigastuhan karon kita na'y mugastos sa mga kabataan.
0: Yes, oo. Kapariha sa itong mga ginikanan, mugastos na yun tayo. Alright. So, ang mga bata pod karon, ayan, ginaremind na ito. Pag-eskwela, in town magtarong. No, tarong yung eskwela, no? Kay kana, gigastusan mo sa inyo ang mga ginikanan, naningkamot inyo mga ginikanan nga mapasulod mo sa eskwelahan, no? Unang ato ag yung hatagan pod o kining ego nga kanang panahon ang ato ang pag-eskwela. Okay,
1: yes, sige. Good morning and happy listening or watching diha sa General Services Office headed by Engineer Dindo Porciado kay Randy Kainglet, kay Nidisa Malikuban, Herli Gonzaga, Cheryl Alien, si Elisa Gonzaga, si Sidberl J. Pananchalman, Aljan Ray Marzon, Roderick Paulite, Jonathan Parohinog, si Mr. Ray Bubong Camano, Albert Diaz, Gail Borgonia, Jose Ricky Silverio, Hernani Erme, Hernani Montaño, kaya Sir June Olaveja, good morning kanyang tanang hurot diha sa General Services Office, and kay Mr. June Gonzaga, Luis Guarino, Mr. Julius Mamon, belated happy birthday.
0: Mm-hmm.
1: Okay, last July 4 po ata to or July 5. And then kay Flor Deliza Ande diya sa Heritage Plaza. Good morning kanyong tanan nga taga General Services Office.
0: Okay,
1: And of course, amo ang muse, Ma'am Celine.
0: Sa to?
1: Si Dina Caldito and kay Elda Galindez and Elizardo Galindez. Good morning, good morning. Kasi magluon niya. Mamapil sa General Services
0: Yes,
1: Office.
0: Yes, sa Mayor's Office. No, good morning po sa ato ang mga kaubanan nganha. No, si Ma'am Hazel, si Ma'am Prilin, Ma'am Jessa, si Ma'am Bing, si Attorney Jan, si Ma'am Josephine, si Sir Wangyo, si Sir Puloy, Poli, and si Sir Engineer Bebot Rubino, ang ato ang Municipal Administrator, si Ma'am Ika, si Ma'am Melody, si Ma'am Mahal, kinsa pa ba'y kulang, si Sir Pilban, good morning po sa inyo ha, and good morning po kay Charles Ken Bautista. Og sa tanan-tanan, no, wala na to na ano, kay Hana D.I., ang atong GIP, good morning. Alright, so sige, unya, before mag-end ng atong radio program, bantay-bantay ang question ni Sir Dennis.
1: Mm-hmm.
0: Unya, ang ako apong i-declare, mga kaisuunan, nga winner na to, nga doon na 200 pesos nga load, nga preparado na po para sa inyo, ha? Naka-load na po ko, og dalawa ka mga winners po na to, nga medyo na-delay po ang isa sa pag-notify. Okay na po, mga kaisuunan, ang ato ang Barangay Poblasyon. Ayan, congratulations sa inyo, ha? Open na nga to ang text line, 0951-655-5399. No? Okay, so sige, ilista ninyo. Kay din hiagi, no, ang answer sa inyo ang question. Sa amo ang question, dili ka mo ang mag-question. sa amo ang question, no? Okay, so 0951-655-5399 og sa comment section sa Joy FM 102.3, no? Okay, so diha, ang inyuhang pangalan, ang inyuhang lugar, og syempre ang inyuhang answer asa mo nagikan. Okay, ana, no? Okay, so, kanagid siya mga kaisunan ang kinahanglan na mo. Nay, nag-answer mang good Sir Dennis nga, answer lang. Nya, unsa mo na to na kay wa man good. Wa may pangan, pangayuan man ta og pangalan kung si kinsa ang ato ang nanahimong winner. So, mas madaog yun po itong kompleto. Pero kung wa nagilain, mga kaisunan nga ka ng...
1: Kami, ang mga host mo yung magkadaog. Mga wala, anchors.
0: Yes, kung wala na gilain, ani, no, nga kompleto nga nag-answer, pwede po na mo makuha ang kadtong mamahimong winner, ang kadtong answer lang yun po. Pero tawagan na mo kinsa ang pangalan, o unsa ang pangalan asa ka nagikan. No? Open po siya sa tanan, except lang po kay Sir Dennis, no? Except lang po kay Pastor Mitch Tardo, except lang po sa mga info liners po nato.
1: Kay Sir Sherwin.
0: Wala, wala gid na sila nagahatod o gakining answer sa ato, ano? Pero sa tanan-tanan, bisag dili taga magpet, gina-recognize gid na mo din sa radio program, nagapasalamat mi, no? Sa inyuhang pag-subay o kining pag-paminaw din sa ato ang radio program. So, pwede mo mo-answer, no? Ayan, bas hindi ay mapilian ang inyuhang kininkuan. Ang inyuhang tubag o syempre ang inyuhang pangalan sa ato ang sponsor.
1: Okay, good morning and happy watching kaya Prince Rulan Maasan Uloy.
0: Yes, good morning.
1: Nagparamdam.
0: Ay, ato ang mga nagid siya nakahinom dom.
1: Yes, ato mga avid listeners, ato ang radio program Uso Pagpet Uso Wag Pamor. Hi Ma'am Celine and Sir Dennis sending 6 green hearts.
0: Yes, correct.
1: Thank you.
0: Sobrang gid siguro ni nakabisi kay medyo na late ah.
1: Yes, o basig ang mga nato is malimtan pa nga natay every Tuesday ng radio program diri sa 102.3 sa Joy FM 102.3.
0: Tapos busy gid ni siya daghan ka ni siyang trabaho.
1: Yes. Daghan ni customer.
0: Daghan kay customer. Okay. Good morning, Prince.
1: Sige.
0: Okay, sige. Ayan, so we have 5 minutes na lang more to go before 12. Ready na ang inyong ano cellphone diha 0951-655-5399 para sa ato ang question unya si Sir Dennis po ang mag pangutana sa inyo ha basta kay tubagon lang ninyo pinaagi pud sa katong text number or sa katong comment section sa Joy FM 102.3 Sharo ato na gyud ning gibalik-balik Sir Dennis. Okay, so basta ang ato ang text line 0951-655-5399. Okay, kana ha text line lang gyud na siya, dili na siya call line, dili na siya hotline. Okay, sige.
1: Yeah. Yes, Ma'am Celine, sa ato mga sponsors, ato mga team owner or coach or mga player, no, just visit atong Usog ang Pet Basketball League kay every now and then atong i-post ang mga nahimong best player of the game, Ma'am Celine. Katong mga na-puntos, rebound, assist, steal or block. So, duaw lang mo sa ito ang Usog ang Pet Basketball League. No? So, para mabalaan ninyo. And, this coming Tuesday or Saturday and Sunday ang ato ang volleyball tournament. Mm-hmm. Okay, busy jud ko ma'am sir. May gani nakaapas ko. Better late than never.
0: Correct,
1: thank you Prince.
0: Prince. Okay, ayan. Kumusta ang okay, nay nag-text diri 1158. Mm-hmm. Okay, sige. Ang scholarship daw ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. So far po wala pa po tay final list para sa kini mga mamahimong scholar for this for the calendar year
1: 2020
0: school year 2026-2027. Hulata lang po kay napamambudgoy school no nga universities nga wala pa nag-open ang ilahang klase. So hulato nato and then after ana mag-declare na po mga kaigsoonan no ang ato ang PESO manager nga si Sir Sherwin kung si kinsa ang mamahimo mga kaigsoonan nga scholar no kay naay I think murag napa siya isa ka screening nga himuon. Okay, basta wait lang po, makig-connect lang po ang PESO sa inyo ha or ang scholarship secretariat sa inyo ha mga contact numbers, contact details nga gi-state dito sa inyong application letter or sa intent letter po ninyo no kay makig-connect lang midi adto para sa next nga steps or step no nga paghimuon para sa kining scholarship program ni Mayor J. Lawrence Gonzaga for 2026-2027 nga school year. Sir Dennis, pangutana na. Kaya ready na. Ako ang pangalan, Diari.
1: Yes, mahitungod kini sa ito ang sports activities, pila ba ka category ang ato ang volleyball tournament?
0: Mm-hmm. Okay.
1: Pila ba ka category?
0: Kategory. Mm-hmm. Mm, ayan. Last question kay muhatag og usa ka category.
1: Oh, sa basketball to.
0: Oh, sa basketball. Mm,
1: karon.
0: Nya karon.
1: Pila ka category ato ang volleyball tournament?
0: Volleyball na pod.
1: Oh, volleyball. Ayan.
0: So sige, klaro ha.
1: Mm.
0: Last basketball to. Mm-hmm. Ang karon ang pangutan ni Sir Dennis, volleyball na pod.
1: Ah,
0: okay,
1: volleyball.
0: Sige. Para sa tuon text line 0951-655-5399. And syempre sa sa Joy FM 102.3 nga comment section di ara para sa 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative Taklin by Ansel and Wholesale og syempre pa sa Predsam og sa Marwo. Okay, so
1: sige. Asa pwede mo answer, Ma'am Celine? Sa Joy FM 102.3, sa Municipal Government of Magpet, and then sa atong text line.
0: Oo. Sa Municipal Government of Magpet, kay wala man ta naka-cross post. Dili sila pwede dito. No? Kay wala man ta, dili sila ka-answer dito sa real time nga nag-ano ta. Dito lang sa text line, and then sa Joy FM lang sa karon. No? For tomorrow, lahi na po to siya. No? Okay, so sige. Basta answer lang mo dito sa portion bitaw kung asa ta nag-ask o question. Unsang orasa nga program, sa oras nga nag-program di ay taon niya, dito po nagpangutana, dito lang mutubag. Para at least masubay nato nga ay maudi ay ni ang iyahang answer. No? Kaya naman ko yung Sir Dennis nga sa other radio program nato siya, other time nga radio program, dito siya nagatubag. So maglisod yung tagwa na nga na lahi ang iyahang schedule no sa iyahang pag-answer. No? Kaya naay mo answer nga a day before ta mag-radio program, di ato siya nag-answer. No? Sige. And then, ang ato ang text line akong usbon, balik-balik yun din na mo, ha, 0951-655-5399. Ato ang answer. Last week po ang ato ang kining winner. Ako ang i-declare karon, Mildred Joy Sikaw, din ha, sa may barangay Pangauan, Magpet ko tabag.
1: Congratulations
0: po sa imo, ha? Kay 200 pesos nga load, pakigalayon lang po sa ato ang text line. Pakinotify lang po sa ato ang text line, 0951-655-5399. Kung naman tayo kong uras, daghan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ako si Celine Lanaria Kimno, sa ngalan ni Sir Dennis Lupase, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tutu Gonzaga, o sa Dibuk Puwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor, sa ngalan usab sa atong faithful Navigator Arnold Pinuela, nga as in, sobrang gihap. Puno ka matinabangon nga ni sa tua. Daghan kayong salamat hangtod sa sunod nga higayon. Sa gihapon kami nagaingon,
1: Uswag Magpet, Uswag Pamor.

0: na anapod mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo sa tistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap!
5: Oo! Oh, kabalo ka may istorya! Ikaw! Kabalo ka malupat? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: G-S-I-S o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kansa ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Bukas na siya. Magpapitay sa kadmo, isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom mo?
10: Gidiyaki vitamins yan.
9: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare, mga akong ipatisting po. Di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga. So, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik niyo masaya?
2: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya. Ito naman, murang nalain naman ni mong kuhan doon. Pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya nga, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salaw. Was pre ara isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kaya ka pagkabuntag yan to ara ko ara tayo ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar gina kitim, hupong gina kong tiil, urabit ako ginang dire-direhon, bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, mero tululak capsule, siya, murag ganahan man ko, ni murag termibit ako mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang talit sa kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki, ni okay na makamaminaw. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab ka na, tungganan mga higala, kinino sa mga atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap, nga pampahamis sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies. Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat subukan ninyo. Unsay mga timailhan nga duna kay diabetes? Kabalo ba mo ni ini mga higala? Ang diabetes kasagaran walay mga sintomas o mga warning, walay signs, wala tay mabatyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro magpa-blood test sa imuhang glucose. Di ba kasagaran nga mauna nga magkuan jud ta kanang mag dilita mukaon tibok gabi para masiguro gyud nato ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ni ini, lakip na ang bation nga kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable. Gamayng ligas suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nga ginabusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kun lamigason kuno ang imong ihi, pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang gyud ta mga higala, magpa-check na gyud ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab andi ay tug asukal ang imong naihian. Maayo pa ang lamigas nakabalo nga diabetic ka. Dili nato na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta nato na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili matuo ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas. Kanunay kang uhaw. Mauna, kana, matuo jud ko ana kanang kanunay nga uhaw. Magmala ang imuhang ba-ba o imuhang lalamunan. Kanunay kang gutumon. Nga makaingon ka, bago lang man ko nagkaon, anong gigutom naman pod ko. O, di ba? Di masabtang pagpayat. Bisan tinuod kusog kang mukaon. Kaya nga no, ang imong kinaon, dili naman ma-convert into energy. Kundi ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas. Wala na'y enerhiya. Unya, muhanap ang ato ang pananaw. Og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita ay gayudayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, kinahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Kadtong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mao'y mubara sa flow sa atong dugo. Maoki na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna kamo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Paki-text lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
2: Dagang salamat, Mami Joy, sa pipila ka mga mensahe nga gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat, Mami Joy, o Kuya Loy, sa Yaki Herbal Capsule kay Naayo Jud ang ako ang balatian si Jong Carduna di ni Kuya diri sa Purok Antonio Tubod Iligan City. Lain na pang texter gikan sa cell number 0930957-9914. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Yaki kay naayo jud ang labad sa akong ulo unya tulo ka adlaw sa pag-inom na ako sa Yaki Herbal Capsule, nawala dayon ang uban pa na akong mga balatian. Karon kuya, wa na nagbalik-balik ang kalabad sa akong ulo. Si Lisa de ni kuya. Oglain pang texter, gikan sa number 09-4248-92150. Hello Kuya Loy, ug Mami Joy. Ako di ay si Mark John Laurente sa Santander. Nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule. Kay naayo ang akong mga balatian. Naginom ko og Yaki kuya og Mami Joy kay nagalabad man gud pirminti akong ulo. Pero sa dihang nakainom na ko og Yaki Herbal Capsule, wala na nagbalik-balik ang ako ang sakit. Salamat kayo sa inyohang produkto. Mao ka to mga igsoon, ang pipila lamang sa mga mensahe nga gipadala ninyo sa atong text line. Ang 09-28-6767-031 sa inyo nga mga dugang pamensahe ipadala lamang dinhi sa atuang tulumanon. Dinhi na lamang kita kutob. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan, hangtod ugma.
3: Thank you.
1: Kaayo sa inyo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 5 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Makulimlim ang hapon namin dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Og kumusta po ang buong South Central Mindanao, Kidapawan City, kumusta po? Og sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay og ingon man sa Misamis, kinatibuk ang Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Sa mga ka-joiners nato nga nagasunod sa 99.3 Wow FM. Bislig, Surigao del Sur. Og ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Maayong hapon! Good afternoon! Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga listeners. Naka-live streaming po tayo ngayon, kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan po ng ating live, no? Huwag po dito sa personal na Facebook o sa FB ni Mami kasi ginagamit po natin itong cellphone para sa ating live. Sa live lamang po kayo magpadala ng inyong message. Kaya thank you for watching kay Elvis Banugan. Oo, kumusta na daw dyan? Okay, ra kaayo. And also from Lynn Mangadlaw Zaspa. Good PM, Mami, watching from Bakulin. Maing hapon. Og ingon man si Acer Parason. Ay, nagbabalik si Acer. Good afternoon, Mami Joy. Pag-greet lang ako sa taga-Batiano. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Promise. Ang mahal ng mga tao. Kita baya na ako. Ami De Vera Laminares. Kumusta, mi? Mo naman, taon-taon na dadagdagan ang edad natin. Huwag ingon man ang akong pinalangga, buutan. Huwag paglubad ni, si kagawad titing balilahon. Oo, huwag buod-buod sin eh. Salamatay wad ng pagtanaw ng kanaton live. And also from John Alibaukan, God be a mommy, shout out from Sangab. Thank you po. And Halya Iman, Mami pakisalam, sila Hania at Halya dito sa bahay at maulan na hapon, Mami. Salamat po from Bulaw ng Matalam. Ay, ganun ba? Maulan sa Matalam, kaya pala nagmugot dire. O siyempre, ang ato ang tig-atiman sa ato ang live sa tanan na tong mga istasyon. Why pabor-pabor, thank you for watching Eliasar Sumingget. Thank you, El. Shout out daw from ka-farm ko, Mami Joy, sabi ni Kagawad Titing Balilahon. Sa maing hapon sa inyong tanandiha, o sa tanang nagapaminaw sa ilahang mga radio. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa. O dinhi sa tanang nagapaminaw sa 102.3, dinhi sa North Cotabato, o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio. Kaabot na ta o Cotabato City, Tacorong, Isulan, sa mga kasigpit ng mga lugar. Hangtod sa General Santos, dari sa Kapatagan. Abot kaayo sa ato ang 102.3 mga ka-joiners. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, pakisalam daw sila Hania, si Halya, parang ikaduhan na ni maulan na hapon. Syukran, Mami. Sige, Apuan na Jalhan. At mga ka-joiners, 9 minuto na po makaraan ang alauna ng hapon. Murag wala pa tayo unang awitin. Ito na po para sa ating lahat po.

Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Oh, diba? Maying hapon diha sa KTL, no? Kay guwapang mayora, si Mayor Meloy Nunez. Maying hapon, madyo na doom the mayor. O, giingon mang kay Agad Pakaw. Thank you so much, Agad Pakaw. Murag nalibot na ni Agad Pakaw ang 16 or 17 barangays ba ng KTL. Daghan kaing salamat sa suporta, Agad. O, mga ka-joiners, katong adunay mga radio, palihog, tune in sa 105.7 Joy FM. Oo, aron makauban ninyo po si Mami o makauban po damo. Dagang kaing salamat sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa akong pirmi, ginasulti sa inyo ha. Kinasingkasing gayud kini nga akong ginapahibalo kaninyo nga ang ato ang Bilongga Gold. Kanang Bilongga Gold, mga ka-joiners, maugyod na ang solusyon sa inyohang rayuma o arthritis. Kung nanghubag na, nanghupong na mo, di na mo katindog, di na kalakaw, duha ka Bilongga Gold sa buntag, duha sa udto, o duha sa gabi. Sa ikatulo kaadlaw ninyo nga pag-inom, grabe ang inyohang kapahulayan gyud ana sa sakit, sa pag-antos. Unya ipadayon gyud na ninyo hangtod nga kanang totally nga maayon na gyud na siya. Unya kung kanang pasaway mo kay mukaon lang gihapon mo og mga tambok, mga laman loob, o di ba kay kabalo mo nga bawal na. Bago ka mukaon, inom na daan og duha. Nga anong hulaton pa man nimo nga magbati? Nga pwede naman na nimo na pugngan. Sulay ragod ninyo mga ka-joiners. Kung naamoy mga kapamilya, amigo, ayaw ninyo ihikaw. Ayaw ninyo idinalo, ayaw ninyo itago sa ilaha. Sultiin ninyo sila aron matapos na ang ilahang mga pag-antos. Kanang Bilongga Gold maayo gyud na kaayo kay herbal kana og walay side effect. O mauna. Kay makapatunaw pod na og mga bukol-bukol mga ka-joiners, labi na ko nang sakit sa kalawasan. Nako, manghaplas mo og Yaki Liniment Oil, mo inom mo og Bilongga Gold. Wag tanggyod ng sakit sa inyong lawas. Pagka mata ninyo anak sa buntag, makaingon gyud mo, good morning. Kay hapsay kaayo ang inyong pamati. Try lang gud ninyo. Muna ang kumpirmi ginaingon nga wa may mawala mga ka-joiners kung inyong sulayan. Hilabi na sa mga ka-senior ni Mami, no? Mga senior citizen na diha. Oo, tuo ra gud mo. Testingan gyud na ninyo. Kaya kita nga mga senior citizen, bisan og moingon ta nga wala tay gibati, dapat na agyud tay maintenance. Maayo kaayo nga maintenance ka ng kuan, Bilongga Gold, o niya parisa nimo og Yaki Herbal Capsule, ay permigyud ka ana maayog paminaw. Oo, maayo ka itag paminsar. Murag safe kaayo ang ato ang paminaw. So itry na ninyo, bisan og kada kanang mabuntag lang na kana nga wala pa may kaon, o di ba ka bago matulog. Oh, pero mas maayo gyud nang maadlaw, no? Kay kanang maadlaw, mao man ang panahon, mga oras nga nagakaunta para matabangan kung unsa man kadtong atong mga nakaon. Try lang ninyo mga ka-joiners. Kompleto pod ang ato ang kape. Wala mo yang ngayang kahadlukan anang 3-in-1 nato, lami kaayo na kay naagyud na siyay kape. Oo. Puwera atong ginaingon nila nga dili maayo, no? Kay kana paborito gyud na nako kaayo mga ka-joiners. So, sulay lang ninyo ang ato ang mga produkto. Ang ato ang sabon, nga beauty care, o pampahamis, pampaputi, labi na sa mga sensitive skin. Pero kung gusto nimo nga dali ka maputi, naatay Hermosa. Og naapod tay sabon sa bata. Wala na tanagadaghan og sabon, mga glutathione, mga wala mang dagatuoan ng gluta sa sabon. Ang gluta intake na or inject. Mauna ang tinuod ya, pero ibutang na sa sabon, I don't think so. So, inana-ana siya mga ka-joiners, ha? Himuon na to ang tanan, unahon na to ang ato ang panglawas. Kay kabalo mo, ayaw ninyo tipira ang inyohang panglawas, kanang makaayo sa inyohang lawas. Kay nga no, bisag unsa kadaghan sa imuhang kwarta, kung dili na maayo ang imong gibati sa imuhang panglawas, wala gihapon. Og labaw na kung magrabi na na. Oo, kay hospital namang gyud ang target ni mo, ana. Wala lang gihapon. Kanang gitigong gihapon ni mga kwarta, kulangon pa na o ginasto sa hospital. So, nganong di naman ta mag-supplement para matabangan ta, nga dili ta magkasakit.
So, mauna ang akong hangyo sa inyo ha, nga sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki. Ilabi na ka ng ganado capsule, o dakong tabang na sa mga minyo, o ilabi na ka itong mga bugat o mga trabaho. Try lang ninyo, mga ka-joiners. O, di gyud mo ana magmahay. So, hinaon pa unta nga, napasabot na ko og maayo sa inyo, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang kasaysayan po na ating tutunghayan. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa iyo, Mommy. Assalamu alaikum. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Nasruddin o Nash. Sumulat po ako sa inyo, Mommy, dahil nakukonsensya na po ako. May asawa na po ako at dalawang anak, babae at lalaki. Mahal ko po yung pamilya ko. Pero bago ko po ito pinakasalan, may una na po akong minahal. Naputol po ang aming komunikasyon nung bigla po siyang nawala. Hanggang sa natuklasan ko na nang ibang bansa po siya. Kasi nung kami pa, madalas po talaga niyang sinasabi sa akin na gusto niya mag-abroad. Pero nanghihinayang ako, Mami, dahil professional siya. Pagkatapos mag-DDH lang po sa ibang bansa. Kaya pinipigilan ko po talaga siya. Akalain mong iniiyakan ko yan para huwag lang umalis. Yun ang dahilan na patuloy din pala niya na inaasikaso yung mga dokumentong kailangan na hindi sinasabi sa akin hanggang sa umalis nang hindi nagpaalam. Kaya sobrang nasaktan po ako, sumama ang loob ko.

kailangan niyang gawin yon nang hindi mo alam kung ano pa ang mabigat na rason. So, naging magkaibigan kami, Mami. Hanggang sa katagalan, nalaman ko na wala siyang boyfriend. Kaya biniro niya ako na o binibiro ko siya na sa ganda mo wala kang boyfriend. At ang sagot naman sa akin ng babae, mahirap na. Takot akong masaktan. Sa panahon ngayon, ang hirap ng humanap ng mga lalaking tapat. Natigilan ako. Naisip ko kasing tapat ako sa girlfriend ko. Pero bakit yung girlfriend ko hindi naging tapat sa akin? Umalis nang hindi nagpaalam, hindi nagpapigil. Upo, maaaring tama itong sinabi ng babaeng nakilala ko na baka matindi talaga yung pangangailangan niya. Kaya kailangan talaga niyang mang ibang bansa. Hinayaan ko na lang siya. At pagkatapos nun, yun na ang pagkakataon na naputol na ang aming komunikasyon. Naaliw naman ako dito sa babaeng bago kong nakilala. Mabilis akong nakamove on nang dahil sa kanya. Maganda siya. Hindi nga nakapagtapos ng college pero may sarili siyang hanap buhay. May maliit siyang negosyo. At ako naman, Mami, nakapagtapos po ako ng engineering at unang take ko ng board exam. Hindi po ako nakapasa. Hindi na po ako umulit. Natatakot ako na baka hindi na naman ako pumasa. Nakontento na lang ako sa trabahong meron ako. Hanggang sa naging close po kami ng babaeng ito. Niligawan ko siya. Tagal-tagal din bago niya ako sinagot. Dahil katwiran niya, wala daw kaming closure ng girlfriend ko na nag-abroad. Baka daw pagbalik, dahil mahal na mahal niya to, baka bumalik yung kanyang nararamdaman. Pero binigyan ko po siya ng assurance na kapag kasinagot mo ako, after 6 months, pagkakasalan kita. Sagot naman niya sa akin, siguraduhin mo lang, Nash, na pagkakasalan mo ako dahil mahal mo ako. Hindi dahil para makamove on ka o di kaya makaganti ka sa girlfriend mong iniwan ka nang hindi nagpaalam. Binigyan ko naman siya ng assurance na maniwala ka sa akin. Hindi lang man niya ako nirespeto, paano ko pa siya mamahalin? Pinuno niya ang puso ko ng sama na loob. Kaya wala nang natitirang pagmamahal para sa kanya. Siguro gusto din talaga ako ng itong na pangasawa ko. Kaya sabi niya sa akin, sige, 6 months ha. At siguraduhin mo lang, mahirap nang magsisi kapag ka nakasal na tayo. So yun, Mami, sa madaling sabi, nakasal po talaga kami. At nagkaroon kami ng sunod-sunod na 2 anak. Nagkataon naman na may nakapagsabi sa akin na common friend namin nung ex ko. Sinabi sa akin kung ano yung Facebook account niya. At yun nga, nag-abroad din talaga. At sabi ng common friend namin, sobrang napakasakit daw doon sa ex ko yung ginawa niya na hindi nagpaalam sa akin kasi kailangan. May malaking utang po pala yung kanyang mga magulang sa pagpapaaral sa kanya. At ngayon, gusto nang kunin yung bahay at lupa na tinitirhan nila. Kasi hindi nila mabayaran. At yun daw po ang dahilan kung bakit talaga siya umalis. Kaya sabi ko, bakit hindi niya sinabi sa akin? Baka nakatulong pa ako.

Pero yun, sa amin ang common friend na namin, pare, may asawa ka na eh. Wala na tayong magagawa dyan. Hanggang sa hindi ako nakapagtiis. Hindi ko talaga natiis na para hindi hanapin yung kanyang Facebook account. Maniwala ka, mami, nung makita ko yung kanyang profile na napakaganda niya. Biglang nag-flashback po yung aking isipan. Lahat ng mga masasayang araw namin nagbalik. Hanggang sa hindi ko na namalayan na bumaha na pala ang mga luha ko. Kasi sobra ko siyang mahal. Ang tagal-tagal namin, ilang taon kaming mag-on, at talagang napakalalim na ng aming pinagsamahan, nakasal na lang talaga ang kulang. At totoong minahal ko po talaga siya. Ngayon, tama na sana sa akin na nalaman ko yung mga rason kung bakit talaga siya umalis nang hindi nagpaalam sa akin. Tama na na nakita ko siya. Pero dumating po talaga ako sa puntong hindi nakapagpigil. Nag-message po ako talaga sa kanya ng hi. Sinubukan ko lang kung sasagot. At sumagot siya, mami. Napakahaba ng mensahe. Sabi niya sa akin, hindi ko akalain na hahanapin mo pa ako. Napakabigat ang kasalanan ko sa iyo. Hindi ako nakapanindigan sa sinumpaan natin. Hindi ko na sinabi sa iyo ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Dahil ayaw kitang gambalain. Ayaw kong mamroblema ka. Dahil mahal na mahal kita. Ayaw kitang idamay sa problema ng aming pamilya. Kaya mas pinili kong umalis kahit na magalit ka. Dahil alam ko, darating din ang panahon malalaman mo ang tunay na rason kung bakit ako umalis nang hindi nagpaalam. Kung hindi man ako nagpaalam, hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Kailangan lang talaga. Sana, sabi niya, nasa mabuti kang kalagayan. Alam kong nag-asawa ka na. Hindi ako galit sa'yo. Nalungkot lang ako at nanghihinayang sa pagmamahala natin. Tama lang naman ang ginawa mo na mag-asawa o pumili ng babaeng ipalit sa akin. Dahil alam ko, para sa'yo wala akong kwenta. Pero kahit na may asawa ka na, gagawin ko itong message ko sa'yo na bilang closure sa ating relasyon. Gusto kong malaman mo na talagang totoong minahal kita. At lagi kitang pinapag-pray na magiging maayos ka. At nung malaman ko na nag-asawa ka na, sabi ko kay God, sana mabait yung babaeng na pangasawa niya. Sana mahalin siya rin ng totoo dahil mabuting tao ka. At ang sabi pa niya, mami, sa kanyang pagbabalik, gusto rin daw niya akong makausap kung gugustuhin ko para makapagpaliwanag ng personal. At grabe ang paghingi niya ng tawad. Pagkatapos nun, mami, hindi na po ako sumagot. Ayoko nang sabihin sa kanya na maintindihan ko siya. Ayoko nang banggitin pa na minahal ko talaga siya ng totoo. Na halos ikamatay ko yung kanyang pag-alis. Na naging unfair ako sa asawa ko dahil ang totoo. Nag-asawa ako para makapag-move on. Yun ang akala ko. Pero dalawa na ang anak namin. Siya pa rin, mami, ang hinahanap ng puso ko.
Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na umuwi siya. Siya ang nag-message sa akin na I'm home. At wala nang ibang sinabi. Tumulay po siya dun sa aming common friend na kung pwede kaming mag-usap para makapagpaliwanag ng personal. Grabe talaga yung naramdaman ko, Mami. Bakit pa sobrang excited ako? Nagpagupit ako, naligo, nagpabango, nagbihis ng maayos. Yung gusto kong makita niyang tulad pa rin ako ng dati, maayos sa sarili. Hindi naging miserable nung iniwan niya. Pagkatapos, sinabi niya na magkita kami ng 7 p.m. sa isang lugar. Alas 6 pa lang nandun na ako. Ganun ako ka-excited. Pagdating niya, nasa labas pa lang, nakita ko na siya dahil salamin po yung restaurant na pinagkitaan namin. Sobrang napaka-sexy pa rin. Mas lalo siyang gumanda, pumuti. Kaya papasok pa lang siya, sinalubong ko. Hindi ko natiis at niyakap ko po talaga siya ng napakatagal at napakahigpit na hindi ko rin mapigil ang tumulo ang aking luha. Tahimik lang siya at nagpayakap naman. Pagkatapos noon, umupo na kami. Hinawakan niya ang aking kamay at ang sabi niya sa akin, I'm so sorry. Alam ko nasaktan kita ng labis. Pero gusto kong malaman mo na hindi nangangahulugan yon katulad ng message ko sa'yo na hindi kita mahal. Sobra kitang na-miss. Mahal na mahal kita. Halos ikamatay ko rin nung malaman kong nag-asawa ka na. Pero sabi ko sa sarili ko kung yun ang magpapaligaya sa'yo at paraan para makalimot ka sa akin, tinatanggap ko. Pero, Mami, isinara ko na ang kanyang bunganga. Sabi ko, tama na. Yung mga nakaraan ay hindi na natin maibabalik. At pagkatapos noon, niyaya ko siya. Sabi ko siya, kung yayayain kita ngayon, sasama ka pa ba? Sabi niya, sasama daw siya. Pagkatapos noon, didala ko siya sa isang lugar nga siya at ako lang. Ang buong akala ko, magiging tulad pa rin ang dati. Pero doon kinausap niya ako. Huwag mo nang gawin sa akin yan. Hindi na pwede na ipaubaya ko pa ang sarili ko sa'yo. Dahil may asawa ka na. Babae rin ako. Pag naging tayo muli, tsak magkukulang ka sa asawa mo. At malalaman ng asawa mo yon. Masisira ang pamilya mo. Ang sinabi ko sa kanya, kausapin ko asawa ko. Dahil Muslim ako, gusto kong magduwaya. Pakasalan ko siya bilang pangalawang asawa ko. Pero ang sabi niya sa akin, no. Hindi Muslim ang asawa mo. Katulad ko rin Christian. Malamang, hindi siya papayag. Dahil kung ako rin ang napangasawa mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ka ng ibang asawa. Dahil gusto ko ako lang ang mamahalin mo. Ayokong hatiin ang puso mo dahil iisa lang ang puso ng tao. Gusto kong tapusin na natin ngayon. Mahalin mo ang asawa mo.
Gawin mo ang lahat para mapaligaya mo siya. Kalimutan mo na ako. Dahil tapos na tayo.

Pero Mami Joy, hindi na ako nagiging masaya ngayon. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi na lang kami nagkitang muli. Sana hindi na kami nagkausap. Ganun pa rin siya kabait. Ganun pa rin siya kung magsalita. Sobrang miss na miss ko siya. Pero yung pagkakataon na yon, talagang pinanindigan niya na yun na ang katapusan ng kung ano ang mayroon kami. At hindi na niya ipinahintulot na maangkin ko pa siya. Ako ngayon ang nagkaroon ng malaking problema. Nagtataka na ang asawa ko. Hindi ko naman akalain na sinusubaybayan pala yung mga araw na nagiging malungkot ako. At hindi ko alam kung paano niya nalaman na nakabalik na yung ex ko. At iniisip niya na Jack, nagkita kami. Ang asawa ko naman ngayon ang nakiusap sa akin. Kung ginawa ko lang daw siyang panakipbutas dahil sa ginawa ng ex ko sa akin. Nakahanda daw siyang magparaya. Okay lang daw sa kanya maghiwalay kami. Basta sa kanya yung aming mga anak. Kasi umaangat na yung negosyo niya at kayang-kaya niyang buhayin yung aming mga anak. Kaya nalito po ako ngayon. Muli kong binalikan ng ex ko at sinabi ko sa kanyang makikipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Dahil ramdam daw niya na ikaw talaga ang mahal ko. Pero hindi na rin pumayag yung ex ko. Sabi niya, katulad ng sinabi ko sa'yo, babae rin ako. Ayokong mangyari sa akin yung gagawin mo sa asawa mo. Ang sabi ko sa'yo, mahalin mo siya. Aralin mong mahalin mo siya at kalimutan mo na ako. Pero sabi ko sa kanya, magiging miserable ang buhay ko. At ang sagot niya sa akin, wala na akong pakialam. Basta, huwag ka nang kukontak dahil hindi na kita sasagutin. At yun, ang huli na naming pag-uusap. Pero Mami, nalilito po ako ngayon. Hinahanap-hanap siya ng puso ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mami? Sana mapayuhan mo po ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Nasruddin.

Dear Mommy Joy. 46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Mahaba-habang kwento ng love story. Thank you for watching, Jim Jim Pisukan. Good afternoon, Mommy. Shout out lang na ako ang tanang tigpaminaw diha sa Kaipok. Labi na sa ako ang uncle nga si Jim Boy Bungadon. Salamat sa pagpaminaw. O shout out po diay na ako akong uyab nga si Jomel... Si Jomelin Sugnuan nga na akaroon sa work. Ayun, amping kanunay. O shout out po di ay sa Tagamati. Salamat sa pagbasa. Request kog song, pinaasa mo lang ako. Thank you. Na, wala di rin si Poms. Unsaon ang pinaasa mo lang ako. Request daw Poms, pinaasa mo lang ako. Jennifer Malintad, good PM Mami Joy. Greet ko sa Sitio Bua, si Papay Camilo, Mamay Esther, ugni Brad Joy, Cheryl Prince, Gian, Princess Sofia from Metro Cebu. Request ko song Miss Nakita by Night Luminda. And also from Rasul Bakana Iman, Mami, pakisalam lang sa Family Aban at Iman dito sa bahay. At kay Bulaw at Ahmad at kay Yakko na nakikinig at maulan na hapon dito sa Marbel Matalam. Syukran, Mami. Ay ganun, maulan dyan sa inyo. Sa amin, parang uulan pa lang. May bagyo pong Inday po kasi. And also, George Armudo Kalugmok, shout out dito sa Davao kay Porok Jojo Magbutong, Janjan Magbutong, Viljan, kay Lorbel, Kim, labi na kay Nerwin Pilopilo. Nuglati Pilopilo ang nag-greet si Justin. Binjo Abdul Kadir, salam mami, pa-shout out po kami dito sa Rajamuda, SGA Liguasan. Thanks mami. Marifi Manginlao, thank you for watching. And also kay shout out daw sa Baugo Manginlao family. Dato Aban, salam mami, greet kapan sa laki si Mokong, si Car, si Duko, shout out lang family Aban, Abas, Bakana. Thanks mami sa pagbasa. And Pisukan Angelica, good afternoon po mami, pa-shout out lang sa ako ang love, labi na sa ako ang family, pa-play ng song, kahit mali ang puso. Alcrin Balangingi Dumaan, thank you for watching, greet na ako ang self and happy birthday. Oy, happy birthday. Villasita Kaligunan, thank you for watching. E.R. Mutia, good PM mami, watching from Uzamis. Thank you so much. Ato ang mga nakalay. Balikan nato ang ato ang letter sender si Nash Rodin. Nako, 49 minutes na po. Makaraan ng alauna, Nash. Mapya malulumsal ka. Mapya pahikinag. Alam mo, pasasabi ko sa'yo, ayaw na ng ex mo. Oo, sana, respeto mo na lang yun. Kaya nga, sa pagdidesisyon po kasi, mahirap yung padalos-dalos. Naging unfair ka actually sa asawa mo. Dahil para sa akin, parang panakipbutas nga lang talaga siya. Ramdam niya yan eh. Parang panakipbutas lang siya para makamove on ka. At sinabi mo rin yon, di ba? Para makamove on ka, kaya nag-asawa ka. Normal lang talaga na kapag down na down ka, pagkatapos may sumalo yung nakakapag-confide ka ng kung ano yung nararamdaman mo, ano mga problema mo, oo, nasasabi mo sa kanya, at nafe-feel mo na nagmo-move on ka, may nakakaunawa sa'yo, sometimes, nagfo-fall talaga, nadidevelop po yan. Yun ay sana, hindi ka nagmadali. Sana, hinintay mo muna yung mamagiging paliwanag ng ex mo. Yung mga ganon. Or, kung hindi mo na kailangan hintayin, ayaw mo na maghintay ng paliwanag dahil sabi mo, sobra kang nasaktan, sana, hindi mo na ginawang hanapin yung FB account niya. Hinayaan mo na lang. Tingnan mo tuloy. O di, anong nangyari sa'yo ngayon? Nalito ka. Malamang, hindi talaga pure yung feelings
o ganang love nga imuhang naramdaman sa imuhang asawa. Can't you see? Willing ang imuhang asawa nga makipaghiwalay. Masakit din yun sa kanya eh. Siyang asawa mo, tapos iba yung iniisip mo. O diba? Iba yung namimiss mo. Lalo na ngayon na alam mong bumalik. O aywan ko kung babalik pa ba yun. Di mo nabanggit kung babalik pa ba yung ex mo doon sa abroad. So, yun ang mahirap. Kaya, humihingi ka lang naman talaga ng payo. Gusto kong sabihin sa'yo na malinaw na ayaw na ng ex mo sa'yo. Ayaw niya na maging instrument ng ikasisira ng pamilya mo. Dahil sabi niya, babae rin ako. Masakit at napakasakit para sa akin kung sa akin mangyari yan. Yun ang sabi niya. So talagang nararamdaman niya yung pagiging babae niya na kung sa kanyang gawin, masasaktan siya. So ayaw niyang gawin sa iba yung makakasakit sa kanya. At sinabihan ka ng tama na. Kaya ang masasabi ko sa'yo, huwag mo na siyang iisipin. Malamang hindi ka na talaga niya pipiliin. Dahil una, may asawa ka na. May dalawang anak ka na. Malaking responsibilidad yan. At hindi niya ikaliligaya na pakasalan mo siya o magkabalikan kayo samantalang alam niyang may nasasaktan, may umiiyak. O, di ba? Kaya gusto niya na ma-focus ka sa pamilya mo, mahalin mo ang asawa mo, kasi pinakasalan mo siya. Dapat ibigay mo sa kanya yung commitment. O hindi lang basta kay mag-asawa kayo. Dapat maging committed ka talaga sa kanya. Kasi isang relasyon na walang commitment, nagiging mababaw yan. O yun yung madaling masira kapag wala kang commitment sa isang relasyon. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, kalimutan mo na yung ex mo. Kahit na gusto pang makipaghiwalay ng asawa mo. Kasi nasasaktan yan. Gusto ko lang din talaga niyang palayain. O pagmamahal din yan. Kung hindi ka magiging masaya sa kanya. O diba, mas gusto niyang palayain ka na lang. Dahil nung magkakilala kayo, sobra kang nasasaktan doon sa ex mo. Alam niya yun na mahal mo yung ex mo. Kulang na lang sabihin sa'yo na aywan ko, bakit ba ako pumatol sa'yo na alam ko namang may babae ka nang minahal ng todo. Bakit pa kita pinatulan? Pero hindi na niya sinabi yun. O, kaya mas gusto na lang niyang sabihin, okay lang sa akin kung maghiwalay tayo. Kung sa kabila ng mag-asawa na tayo, siya pa rin ang mahal mo. O diba, sakripisyo. O, buti pa siya. O bakit ikaw, hindi mo ba kayang magsakripisyo? Dahil sa may asawa ka na. Eh kung yung babae kayang-kayang magsakripisyo, huna-huna rana ni mo oy. Pinakasalan mo na yan, ina ng dalawang anak mo, mahalin mo yan. Ibigay mo sa kanya yung commitment mo at ibilang mo na lang sa iyong karanasan yung naging kayo nung ex mo. Matagal-tagal na rin yun, may dalawang anak ka na eh. O, huwag mo nang pairalin yung tukso sa damdamin mo. Dahil alam ko kung talagang hindi mo na iisipin yung nakaraan mo, pwedeng-pwede yan. Focus ka na sa pamilya mo. Sana Nasruddin, yan ang gawin mo. Total, gusto mo lang naman na mapayuhan ka. Yan ang maipapayo ko sa'yo. Focus ka sa family mo. Mahalin mo yan. Nana yan ng dalawang mga anak mo. Lalo na't sa mga panahon na nasaktan ka. Sinalukan niya. Nagpakasal siya sa'yo. Kahit na alam niya na may una kang minahal kaysa sa kanya. Dahil gusto rin niya na magiging masaya ka. Hindi kanya binigo. Kahit 6 na buwan lang. Nang sinabi mo gusto mo magpakasal, sumugal din siya. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya. Kahit hindi siya sigurado sa'yo. Ang mahalaga sa kanya yung sigurado siya sa nararamdaman niya sa'yo.
na mahal ka niya. Sana suklian mo rin yun ang pagmamahal. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana magawa mo kung ano ang tama. Maraming salamat. 4 minuto na lamang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo. Minsan pa gusto kong magpasalamat sa padayon nga pagtangkilik ninyo sa amuang mga produkto, ang mga Yaki products. Katulad ng Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, sa atuang Yaki Liniment Oil para pang haplas, dili lang ordinaryong haplas, makaayo pod na og mga katol-katol sa panit, og kung masamaran ka, makapaundang pod na siya sa dugo. Na ay samad, dali ra kaayo nga mamaayo. Mao ka na ang birtod sa Yaki Liniment Oil. Ang ato ang Bilongga Gold para sa rayuma o arthritis. Bisag ng hubag na kana, di ka nakalakaw. Inumi og duha, buntag, udto og gabi. Makapahulay gyud ka ana. Himo ang maintenance ang Yaki Herbal Capsule para dili ka maglagnat, di ka magsipon, dili maprotektahan ang imuhang kidney og dili ka prone sa UTI. Pero kung naigo ka na sa UTI, maugi hapon to buntag duha, udto duha, gabi duha. Kung may UTI, nagyud ka. Importante nga magamutan ang UTI mga ka-joiners kay mao ka na. Og dili na magamot, di na matambalan, dauton ana ang ato ang kidney. Og kabalo na ta kung kidney na ang madaot, pastilan. O na'y pinakabugat na nga balatian gayod. Labi na kung maingon nga, kailangan na nimo mag-dialysis. Ay na lang pag-dialysis. Mahurot kung unsa ang naa ka. Unya kung wala ka na ika-dialysis, mamatay ra gihapon ang pasyente. So inana na siya, luoy ang mabilin nga pamilya. Muna nga, sa wala patay gibati, ato nang protektahan ang ato ang kaugalingon. Morning akong ginaistorya karon sa inyo. Daghan kaayong salamat sa mga nagasalig kay daghang gyud magpadala og message sa ato. May na lang mami nagtuo ko sa imong giingon, testingan gyud nako. Ingon man nimo wa may mawa kung testingan. Tinuod gyud ay. Tinuod gyud na mga ka-joiners ha. Sulay ninyo. Kay sa kadaghan sa mga produkto na gipaila karon. Basin og maglibog mo. Una-una aninyo kanang mga kinasing-kasing na pagpasabot sa inyo. Kana makatabang gyud na sa inyo. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsalig. Wala naman tay oras mga ka-joiners, kauban nato dito sa Davao Oriental si Dan Dalandan. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, salamatay mga katipanan. Og ang tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og ingon man ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man ang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3, daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Naot pa unta padayon kamo nga mag-auban sa ato ang programa, labi na sa buntag. Ang tinig ng bayan. Daghang kaayong mga issue nato karon mga ka-joiners. Ilabi na kaning impeachment trial nga ginahimo karon sa ato ang vice presidente. Kinasubaybayan gyud na sa katawhan og ang uban pa nga mga panghitabo. Dapat mulat kita sa tanang mga panghitabo kay grabe na ang ato ang mga panggobyerno karon dili na gayod masabtan. Mura og na imbalido na ang sitwasyon. Busa, lisod na kaayong kasaligan pa ang ato ang gobyerno. Maningkamot kita, mga ka-joiners, magtanom, may nalang nga di tamagot man. Partner po na ako, si Pomelo Joy, at ipagpapatuloy po ang ating programa. Gusto kong sabihin na naman sa inyo na huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Salamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Para po sa ating mga trabahante, anuman po ang trabaho ninyo, mahirap po ang buhay ngayon. Gawin po ninyo ang buong katapatan sa inyong mga trabaho.
Suportahan ninyo kung anong kumpanya kayo nagtatrabaho. Suportahan ninyo kung ano ang maitutulong, ano ang mga skills ninyo para sa ikauunlad ng kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo, dahil dyan po tayo nabubuhay. Sa hirap ng buhay ngayon, Jack, ano mang kumpanya yan, ano bang pinagtatrabahuan ninyo, talagang pipili sila ng mga matitinong trabahante, dahil hindi na nila kakailanganin ang marami na hindi naman mga mabubuti kaysa kunti lang manageable na at mga nagtatrabaho ng maayos. Mahalin ninyo yan, dahil ang trabaho natin, dyan po tayo nabubuhay. Maraming salamat at Mami Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung doon na kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung doon na kay balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus herbal capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So maayo kaayo ang ilahang partnership kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes. Maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra ka ubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar, lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra makaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig ta ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level, Oo. Parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pag-monitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

27 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy tayo. Hello kay Angelica Lawan. Shout out sa family ko diyan sa Sitio Feta. Always nagapaminaw. Request ng song, Hindi Ako Laruan. Salamat po sa pagbasa from Angeline. Hello kay Villasita Kaligunan. Good afternoon. Hi kay Papa Romeo na Yaminaw ng Kanmo programa sa Tanang Naminaw sa PM Sobrecarica Raga. Magandang hapon. Iyar Mucha from Usamis. Magandang hapon. Alcren Balangingi Dumaan. Shout out. Hello. Sayahang self. Happy birthday. Ay, kaarawan po ngayon ni Alcren. Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to ka. Siyempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa Ilhang Adlong Natauhan karong July 7. Ayun, maligayang pagbati po. Hello kay Pisuka Nanjalika. Shout out sa iyahang love, labi na sa family, and pa-play ng song. Ayun, kahit mali ang puso. Play na po yaan, ano? I hope na enjoy mo yaan. Good afternoon, request ng song, Ocean Deep. Thank you so much.

of course, hello sa atong mga sweet lovers na mga drivers din ha. Ano? Kumusta ang hapon po? Amping-amping sa pagmamaneho. And I hope na dumating sa mga paroroonan, safe and sound, of course. And syempre, sa lahat ng ating mga ka-joiners nga nagpapaminaw at ginagawang background ng ating stasyon, 102.3 Joy FM. Thank you so much. And syempre, sa mga tanang establishmento ding nagapaminaw sa ato, ano, dagang salamat ug maayong hapon. Kumusta ang hapon? Nakapagmerienda na ba? Dahil malapit ng alas 3, tingkaon na po, tingkaon. Oo, pero ang uban din ha, ting paniod to pa. Ay, wag ganern, masyado nang late ha. Okay, hello kay June Mariano. Magandang hapon. And the high request ng song. Ano daw? Meteor? Wala man siguro meteor. Sig meteor garden. Hello, maayong hapon. Magandang hapon sa mga Bungadon family. And pa-play po ako. It might be you. Alright, alas 2:30 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gito sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
4: Lang po, kailangan ko yun.
5: Pero karoon?
4: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Giddy Yaki Vitamins yun.
1: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
7: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
5: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Ano di ay pre?
8: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen, nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. Nga pre, imong isuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi.
9: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2.52 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you, thank you. Susunod na po ang F-Ron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya ang sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuan gyud nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilunga kay ginawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilunga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Mga mami, kabalo ba mo nga ang Kidiyaki Vitamins adunay sobra 20 ang lain-lain nga sangkap ni ini? Anaa ang makapalig-on sa bukog, pampatangkad, makabright, maayo ang tulog, makagana sa kaon, makalagsik yod sa panglawas. Sulayin ninyo kini sa inyong mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, mag-Kidiyaki Vitamins. Tingman eh, basta yaki, yummy. Kidiyaki Vitamins, mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayud ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Buingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: sa Evening Joyride.
1: Alright, people of Gidapound, South Central Mindanao. Good evening, good evening, good evening, good evening po sa ating lahat. At welcome, welcome, welcome, welcome sa ating programa ngayong gabi, mga ka-joiners. And I hope you are doing well tonight. Ayan po, kasama na po ninyo, mga ka-joiners, ang nag-iisa at ang pinakamasarap. Si DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners, kasama na po ninyo ngayong gabi dito at dito sa nag-iisang Joy FM 102.3 sa inyong mga radyo. Ayun. Live na live tayo ngayong gabi, mga ka-joiners. It's 7:22 in the evening. Oy! Sa ato ang tanan nga pati paminaw din na ang ato ang higala, ang baguhay lamang misalmot. Mr. Teen Philippines, nga ito ang nahimong guest din sa toang sibianan. Ayan po, ayan mo, anhi siya diri, o ato na po siyang mahimamat! Ayan mga ka-joiners, ato na po makauban ang ato ang, yes, ang ato ang amigo, ayan nga si Heyron. Ayan, makauban na ito siya diri para po sa po lang ato ang medyo para sa ato ang mga interviewon po na yan. Para sa imuha in tawon atong amigo. Oo, atong amigo diha. Congratulations ha.

0: And he is a pride of Makilala and a pride of province of Cotabato. Congratulations to Hyron or Charles Hyron Fiel Gonzalez. Ayan. Nanalo po ng Mr. Teen Philippines last June 28, 2026 sa Baguio City. Ayan. Of all the 21 delegates and candidates, siya po ang napili at nanalo, mga ka-joiners. Anyways, it's 7:24 in our TikTok right now. People of Gilabon, South Central Mindanao, it's time. Uy, time na naman po ng ating Joy Chica, mga ka-joiners, ha? Are you excited? Are you excited? Are you gonna miss the moments of listening to our Joy Chica? Okay, anyways, people of Gilapao and South Central Mindanao, here's our Joy Chica for the meantime. Mga ka-joiners, here we go.
1: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa panulat ng Philstar.com, NBI Digital Forensics Agent, unang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsimula ang presentasyon ng mga testigo sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos iharap ng House of Prosecution ang unang witness na si John Mar Kalilong ng National Bureau Investigation Cybercrime Division. Tinalakay ni Kalilong ang proseso ng pagpreserba at pag-authenticate ng video ng online press conference ni Duterte noong November 23, 2024 na ginagamit ng prosecution bilang ebidensya sa artikulo ng grave threats. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa sa testimonya at sa mga dokumentong iniharap, ngunit ibinasura ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang karamihan sa mga objection upang magpatuloy ang pagdinig. Oo nga naman, ano. Ayan, titingnan natin, mga ka-joiners, kung ano pa ang mga dagdag na balita regarding sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-joiners. Here's another chika para po sa
1: inyo. Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Alam niyo bang kailangan niyo nang magdala ng payong, magdala ng mga kapote, magdala ng kahit na anong pananggalang sa ulan? Andito po ang balita sa panulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon. Super Typhoon Inday

hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour papasok ng Philippine Area of Responsibility. Oras na pumasok sa PAR ang bagyo ay sa sentro sa Batanes area. Samantala, magpapaulan naman sa western section ng bansa ang habagat. Ang Metro Manila at malalabing bahagi ng bansa ay maaliwalas ang panahon. Sana hindi maulan sa Kidapawan, ha? Anyways and anyhow sa mga ka-joiners, narito na ang ating balita sa oras na ito para sa mga chismoso at chismoso dyan sa showbiz! Sa panulat po ni Salve, assistant showman ng Philippine Star ngayon, alam niyo ba na si Vice Ganda at Vic Soto sana puwersa sa Greatest Showdown? Magsasama sa unang pagkakataon sa isang pelikula si Naan Kabogabual, superstar Vice Ganda at bossing Vic Soto para sa The Greatest Showdown mula sa direksyon ni June Robles Lana at mapapanood ngayong 2026. Mainit ang naging pagtanggap ng fans sa pagsasanib-puwersa ng dalawang box office stars matapos inanunsyo mismo ni Vice at Vic na nais nilang magbigay saya at katatawanan sa mga manonood sa pamamagitan ng kanilang pelikula. Kailangan namin magsanib-puwersa para ibigay ang tawa, halakhak at kaligayahan na kailangan ng mga Pilipino. Hardcore todo comedy ang gagawin naming dalawa, pahayag ni Vice tungkol sa pelikula. Dagdag pa ni Vic, ang pelikulang ito ay magbibigay ligaya sa taong bayan. Magpapasaya tayo at magpapatawa tayo. Sinisiguro rin namin na marami kayong mapupulot na aral. And The Greatest Showdown ang nagsisilbing unang kolaborasyon ni Vice at Vic at ipoproduce ito ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment. Wow! Anyways, mga ka-joiners, it's 7:30 in the evening. Mabalik tawad-tawad sa DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. Here's the song popularized by Mai Mai and Trata, Ama Kabogera Mega Noon, only here at Joy FM 102.3. Pasi Joy and Joy.

Ayun at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong

basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 0645723738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Bright kaayo ang mga anak na Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ako sila, hindi pa ilang kiniyaki vitamins.
3: Nasa paipirta po sila sa kiniyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kaning mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy dahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayog yun na sa ato ang panglawas. Suway lang yun ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nakailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Maingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Terça, Evening Joyride.
1: All right, check your time, people. We get up on the South Central Mindanao. It is now 7:50 in the evening. Ayan. Sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin sa programang ito, I hope you are doing well. Oo, dahil sa dami naman ng balita na lumalabas ngayon sa ating bansa, marami tayong mga pinag-uusap-usapan sa palengke man, sa mga tricycle man natin. Kano nagabiyahe ganita niya natin ginaistoryahan ba kano magtapok-tapok ba oo kano magtapok-tapok gani ato ang hisgutan dayon kung unsa man ang mga hisgutanan nga dapat na tong hisgutan oh. Sa pagkakaroon mga ka-joiners marag medyo kinahanglan nato nga tutukan kung unsa ba yun ang nahitabo sa atong ang atong nasud Pilipinas. Unsa ba ato ang dapat abantayan mga ka-joiners no? Natay mga chika, natay mga balita nga dapat natong matutukan mga ka-joiners. Narito na ang unang Joy Chika for the meantime. Para sa inyong tanan nga naminaw din ha o na nagasubaybay sa impeachment trial, narito na.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pier.
1: Sa panulat ni Malu Escudero ng Pilipino Star ngayon, Cheese, or sabi ni Cheese Escudero, 16 votes kailangan para makonvict si VP Sara. Kailangan ng 16 na boto ng mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang apat na articles of impeachment. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero na nahalal bilang bagong presiding officer ng impeachment court, ito ang agad na nilinaw ni Escudero sa unang araw ng impeachment trial kung saan hindi nagpakita si Duterte pero pwede namang hindi siya dumalo. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon na walang taong mako-convict sa impeachment court nang walang 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado, kaya kailangan ang boto ng 16 senator judges. Binanggit ni Escudero ang kaso ng Bayan versus Zamora na may kinalaman sa pagsunod ng Senado sa 2/3 vote na kinakailangan upang magkasundo sa isang treaty. Despite having only 23 incumbent senators at the time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The Supreme Court held. The charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators without the tinge of doubt. 2/3 of the figure of no or not less than 16 members is unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7, ani Escudero. Binanggit din ni Escudero na yung mga hindi sumasang-ayon na kailangan ng 16 na boto para ma-convict si Duterte ay maaari namang dumulog sa korte. Dagdag na balita ni Malu Escudero ng Pilipino Star ngayon, kahon ng tax records ni Sara ibabalik sa BIR. Ipinag-utos ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na ibalik ang selyadong box na naglalaman ng tax records ng Bureau of Internal Revenue ni Vice President Sara Duterte at asawang si Maneses Carpio. Nilinaw ni Escudero na hindi pa naglalabas ang korte ng isang lawful order o subpoena para puwersahin ang BIR na ibigay ang naturang highly confidential na dokumento sa Senado kahit pa dinala ito ng Kamara sa Senado upang gamiting ebidensya sa impeachment court. Sinabi rin ni Escudero na ang nasabing tax record ay hindi pa formal na namamarkahan bilang ebidensya ng prosecution panel. Ngayong ngayong umaga, July 7, ay nakatakdang ibalik sa BIR ang kontrobersyal na BIR tax. Dagdag na balita natin sa ating mga kachismis dyan sa pandulat ni Salvi Aces ng show May ng Pilipino Star ngayon. Quezon, Maris, big winner sa 9th Eddie's Award. Ang historical drama film na Quezon ang big winner sa ginanap na 9th Eddie's Entertainment Editor's Choice noong linggo ng gabi, kung saan nakuha nila ang Best Picture kasama ang Best Screenplay at Best Production Design, habang ang bida nito na si Jericho Rosales ang nagwagi ng Best Actor at Direct Gerald Tarug ang Best Director. Si Maris Racal ang itinanghal na Best Actress. Para sa pelikulang Sunshine, ang paggawad ng parangal ng Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors or SPED ay nagbigay pugay sa mga natatanging pelikulang Pilipino noong nakalipas na taon na ginanap sa ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts. Kinilala si Jericho para sa kanyang pagganap bilang Pangulong Manuel L. Quezon sa makasaysayang biopic ng TBA Studios. Samantala, naiuwi ni Maris ang Best Actress Trophy para sa kanyang pagganap sa coming-of-age drama na Sunshine, na nanalo rin ng parangal para sa Best Editing. Sa Best Supporting Actor ay nagtay si Will Ashley para sa kanyang papel sa Barboy, After School at Vocalist Actor na si Rico Blanco para sa Manila's Finest. Si Rochelle Pangilinan naman ang itinanghal na Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa Sinimalaya movie na Child Number 82. Sa mga technical awards ng Salvage Lawn ay nagwagi para sa Best Cinematography, habang ang Manila's Finest ay nakakuha ng 3 trophy para sa Best Sound, Best Musical Score at Best Theme Song. Ang horror anthology na Shake, Rattle and Roll, Evil Origins ay nagwagi ng Best Visual Effects. Bukod sa mga acting at technical categories, kinalala rin ng Eddies ang kahusayan at di matatawarang kontribusyon sa pelikulang Pilipino ang mga icon. Ngayong 2026, hinirang bilang Eddies movie icon sina John Arcilla, Edgar Bobot Mortiz, Rhea Loxine at Janice de Belen para sa kanilang mga naging kontribusyon sa pelikula at telebisyon sa loob ng maraming taon. Ang Isa V. Red Award ay iginawad kina Che Cabal Revilla at Donnie Pangilinan, habang ang former showbiz writer, editor, turn director na si Joe Ventan ang tumanggap ng Joe Quirino Award, at ang veteranong entertainment journalist na si Lars Santiago ay pinarangalan ng Manny Pichel Award. Kinilala rin sa Eddies ang mga box office heroes ng taon, sina Vice Ganda para sa Call Me Mother, Maricel Soriano at Joshua Garcia tinanggap ni Maricel Soriano para sa Meet, Greet and Buy, Kim Chu at Paolo Avellino tinanggap ni Nico Antonio para sa My Love Will Make You Disappear, at Richard Gutierrez para sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Patuloy na kinikilala ng Eddies ang kahusayan sa sining at technical na aspeto ng pelikulang Pilipino, kung saan ang mga nagwagi ay pinili ng mga miyembro ng SPED, isang organisasyon na binubuo ng mga entertainment editor mula sa nangungunang publikasyon sa print at online. Naging host ng 9th Eddies si Kim Atienza at Pops Fernandez. Dagdag na balita ngayong gabi, mga ka-joiners! Regine Cabado sa free concert. Sa panulat ni Salvi Aces ng Pilipino Star ngayon sa kanyang segment na Show My. Marami na ang excited sa pagdiriwang ni Regine Velasquez Alcacid ng kanyang 40th anniversary sa music industry sa pamamagitan ng two nights concert sa SM Mall of Asia Arena sa October 17 and 18, 2026. Ang unang gabi ay may bayad ang ticket mula 1,120 hanggang 15,120 na may perks tulad ng meet and greets, habang October 18 ay libre sa pamamagitan ng blind ticketing. Maaari magparehistro ang fans sa July 30, 6 PM. May isang ID o mobile number na maaaring mag-claim ng hanggang 2 upuan na random setting. Anya, ito ay pasasalamat sa kanyang followers na hindi siya iniwan umpisa nung nag-debut siya sa pagkanta noong 1986, na isang paraan ng kanyang paglaylo sa mga major solo dahil sa mga pagbabago ron ng boses niya kasabay ng pagdagdag ng edad, at nag-iwan sa kanyang fans na emosyonal na reaction at tinatawag siyang isang tunay na icon. Pero kabado raw siya, nag-tweet siya ng Philippi, "Oh, hello guys, I'm excited, nervous, and anxious and all, and my feelings are all jumbled up. But most importantly, I'm really grateful, I'm thankful to my sister Kakai, because she's the one who really thought of this, and actually she's the producer of this concert, not me. She wanted us to express our gratitude to all of you at my last concert. She's the one who found people to help us so that somehow we could get assistance with the cost. As you all know, producing a concert is so expensive these days. Our only request is that for those who can afford it, let's give the free night spots to those who truly can't buy tickets, so that those who dream of watching me live can have the chance to see me. Thank you so much for 40 years. Love you guys." Yan ang sabi ni Regine Velasquez Alcacid. Aras po natin mga ka-joiners, 8:01 in the evening. Uy, oh, wala na ko igong oras mga ka-joiners for this time, ha? Oh, para karang urasa mga ka-joiners, kasi musulod na itong second hour stretch of our program. Mubalik tao to us, DJ INB Pierce mga ka-joiners. Don't chase your dial. Oo, alas 8 na sa gabi mga ka-joiners. IND Peers will be right back with the next and the program for you guys.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: sa Evening Joyride.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Ledement Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang sinubanan at trumbawan lang ko anong doon pagsalibat. Hila sa siro, tibili inong dito kalibok. Pag-abot sa Yaki, ang dito kami sa kumister. Iyan ang kuda yung hilot. So, ano, wala rin. Ran, Yaki rabi matapuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Casipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Ito yung Yaki kita nga. No, subukan beauty soap na blaon na nung gamit. Mga kasi na. Tapos mo sang tamilamos, tas mot, dala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa doon, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-expect na dayon.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
1: Nalinawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa kadaras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Kasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise, proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin, skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
0: Andito na ang programang may halong chika.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lang pa ko nang sayot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo
3: siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo
2: siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayo

basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: Pierce sa Evening Joyride.
1: Check your time, people of Kidapon, South Central Mindanao. It's now 8:21 in the evening. Kao ba na niya sa DJ IND Pierce, mga ka-joiners, at this very moment, uy, sa mga nakaantabay pa rin po sa ating gabi, ayan. Oh, okay, Ma'am Lorna Bartolaba Ubas, may gabi din ha, ano mo, ma'am? At sa taas mga taga-Purok 5D, Lanao, Kidapon City, may gabi din ha. At the same time sa mga pamilya, may gabi din ha, Ma'am Lorna. Alas 8:22 in the evening, kailangan natang magbalita mga ka-joiners. Ano ka na mga kabalitaan ni para ni ninyong tanan?
0: Joy! Chika Time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Gorgy Rula ng Pilipino Star ngayon, Jericho inialay sa inang may Alzheimer ang Best Actor Trophy. Medyo nag-alinlangan ang nanalong Best Actor na si Jericho Rosales na mag-present ng Best Picture sa ginanap ng 9th Edis noong linggo dahil kung hindi raw ang pelikulang Quezon ang manalo, baka makita raw na iba ang reaksyon niya. Inamin niyang kaya siya dumalo sa naturang awards night dahil ang gusto lang daw talaga niya ay manalo ang Quezon bilang Best Picture at Picture Best Picture. Bukod sa Best Actor at Best Picture, oh, eto na, nagtatang twist talaga tayo. Ang director nito nga si Gerald Tarug na nanalong Best Director. Kaya ayun, nagtatalo na si Jericho ng tinawag ang Quezon na Best Picture. Ah, Echo, magaling naman si Echo, pero actually masayang-masaya ako na nanalo siya. Yun lang naman talaga yung gusto kong makita, sabi ni Direct Gerald nang tinanggap ang Best Picture Award. Sabi pa ni Direct Gerald, ang lahat o ang sa lahat na mga naging part ng buong mga Bayaniverse Trilogy, maraming salamat sa inyong lahat. I'm happy na nasarado yung tatlong pelikulang iyon at makakapagpahinga ako from historical films for once, pero I'm hoping na marami pang sumunod na mga ganong klaseng pelikula para mas makilala natin yung sarili natin. Ang tinutukoy na Bayaniverse ni Direct Gerald ay ang General Luna noong 2015, Goyo ang Batang General noong 2018 at Quezon noong 2025. Samantala, ang ilan pa sa mga sidelights sa The Edis 2026 ay ang paglapit ni Jericho kay Vice Ganda bago niya tinanggap ang kanyang Best Actor Trophy. Pumalik si Echo at yumakap kay Vice Ganda na isa rin sa nominadong Best Actor. Tinanggap ni Vice ang box office hero na nakuha rin niya noong nakaraang taon. Samantala, kasama ni Richard na dumating noong linggo ng gabi ang kanyang nobyang si Barbie Imperial. Pagkababa ni Richard ng stage, nagkagulo ang mga may Down syndrome na cast ng pelikulang I'm Perfect. Kilala ng mga bagets na ito ang mga artistang dumalo noong gabing iyon at sobra silang natuwa nang makita si Richard at nagkagulo sila para magpa-picture sa aktor. Samantala, parehong madamdamin ang acceptance speech ng Best Actor na si Jericho at ng nanalong Best Actress na si Maris Racal ng pelikulang Sunshine. Pinasalamatan ni Maris sa mga taong bahagi ng naturang pelikula, pero sa bandang huli ng kanyang talumpati ay inirelate niya ang kanyang sarili sa karakter ni Sunshine na may mga pinagdaanan din sa kanilang pagkakamali, sabi niya. Sunshine is a girl who had so much promise with a big, big dreams. With such a bright future ahead of her, pero nadapa, nagkamali, and it feels so familiar to me. And I know the feeling of almost losing everything. Tatanong mo sa sarili mo kung ititigil mo na lang ba, kung burado na ba yung sarili, pero hindi. Sa istorya ni Sunshine, pinili niyang mabuhay ang pangarap niya. This award is for all of the sunshine in this world, sa lahat ng mga kababaihan at sa karapatan nating piliin ang mga sarili nating katawan, sa lahat ng mga nadapa, bangon lang, kung may maingay man, drown the noise and remember who you are, thank you so much. Sa Echo naman ay binahagi niya ang mga isinakripisyo niya para sa pelikulang Quezon. Inalay din niya ang natanggap na award sa kanyang inang may Alzheimer's disease at nabanggit niya mga pinagdaanan ngayon nilang pamilya. Tinanong namin siya tungkol sa pinagdaanan nila pero hindi lang niya dinetalye ang mga ito. Anya, Lahat naman ng tao may pinagdadaanan with family, diba? So sometimes, events like this, I'm not the type na magkikwento at mag-ano about personal life. But sometimes, you know, may mga events na ganito na hindi mo matiis, diba? But you know, I just want to let my family know that I love them so much and they mean so much to me and they're the reason for you know, kung ba't ako nagsipag, naglahad, and yeah. Inaasahan niyang sana matuwa ang kanyang inang may sakit kapag nakita niya itong video na matanggap niya ang award. I wanna really honor my mother na ngayon na, you know, it's a daily thing when it comes to Alzheimer's, di ba? And if she gets to see this and kikiligin siya ng pinapanood niya yung video na pinasasalamatan ko siya, and then she can play it every day, and for me it's great, you know. And you know, times that like that, ganyan naman ang buhay. Daraan may ano, but we're okay, and my family is strong, and my family, we love each other. And ganyan talaga ang buhay.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet iti si mami ko eh.
2: Daw, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man, no? Uti, sige, ang balon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami kusimo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
5: Inaol ba ako ya kay allergy si tanang sa tanang sa unsa ko isa din man adto iyang balunggan tanang magduga manggod nya iya pun ulo basta nang iyang panit ba kanang magkanukal bitaw basta lain mo gamito na kung sabon ya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ko itambal ba nya ni sulay kanang imo bitang product ng Yaki Baby Soap nya. Pero di ba siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid, wala na gid bro.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Andito na ang programang may halong chika.

0: Sa Evening Joyride.
1: Alright, people of Gidapong, South Central Mindanao, I don't have much time to stay longer dito po sa ating programa sa Evening Joyride because paubos na ho ang ating oras because it is now 8:54 in the evening, mga ka-joiners. Murag kinahanglan natin manamilit karong gabi una, mga ka-joiners, no? Murag kinahanglan na po natong i-park ang ato ang maanindot na mga sonata. Ugma na po puhon. Gawon, gawon ang inag inusara. Sige pa cute. Abot man tayo sa kahit saang lupalop dito sa Mindanao, mula sa Bukidnon, mula sa North Cotabato, sa Maguindanao area, sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa May Davao area, at kung saan pa abutin ang ating estasyon ngayong gabi. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at sa ating mga nakaantabay pa rin, sa Ma'am Lorna, to Glina, and to everyone right now. Maraming maraming salamat for always choosing Joy FM 102.3 as a background to all what you are doing right now. Iba talaga ang radyo, iba talaga ang musika, iba talaga ang Joy FM. Kaya sa lahat po na nakaantabay dyan, maraming salamat. Once again, ako po si DJ Ian De Piers, your friendly neighborhood on the radio. Now signing off for the program Evening Joyride with yours truly, DJ Ian De Piers. I am not Spider-Man, but definitely I am DJ Ian De Piers na nag-iiwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, Shout For Now and Babushka. Here's the last song, specially played to Ma'am Lorna Bartolaba Obas, Moonlight Flower, popularized by Michael Kretzel. Only here at Joy FM 102.3. Mr. Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lainte kay moraw sila bag itong ilang palet, the brown nga. Ako sila nitulayan og Yaki Baby Soap na after ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Group Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Hello. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ani na sab si Mami Joy, manghigala uban pud mo nako ha. Pipila lamang kini kagutlo ang atong panaghisgot. Kini ang atong programa Yaman ng Kalusugan Ingatan. Hisgoton na pud nato ang ato ang kayamanan ng atong panglawas. Kining atong programa, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang nagahimo sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto, mas epektibo gayod kini busa dapat masulayan ninyo. Mga higala, mga kababayan, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster. Magapakusog kini sa ato ang immune system. Nga kung kusog ang ato ang immune system, dili ta dali-dali nga matakbuyan o balatian. Hinungdan nga batukan niya ang lain-laing atong mga sakit tungod kini sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Ang maayong panglawas maoy pinaka-importante sa usa ka tawo. Kini ang atong mahandi nga angayan ang pingan, kay kung wala na kini, dili nato mabuhat ang atong buot buhaton. Diba kung maglain ang ato ang panglawas, magsige lang taghigda, gamog o tuway kalipay sa kalibutan. Pero kung maayo ang ato ang panglawas, malipayon ug mapahiyumon. Unsa ba ang hinungdan ngano nagakasakit man ang usa ka tawo? Ania ang upat nga hinungdan. Una ang pagkaon. Maokini ang usa ka hinungdan kay kung masayop ta sa pagpili sa pagkaon, diha na magsugod ang lain-laing mga balatian. Ang ikaduha, mag-exercise in town ta. Nakapangutana ka na ba sa imong kaugalingon kung doon na kay panahon sa pag-exercise? Importante gid kaayo nang mag-exercise ta nga malihok-lihok ang atong mga kalawasan. Ang ikatulo, tubig. Importante kaayo ang tubig sa atong lawas. 50 to 80%, no actually 80% sa ato ang lawas, tubig ka na. Busa kung kulang ta sa pag-inom og tubig, madehydrate ta, nagamala ang ato ang kalawasan, gamalapir ni ang ato ang baba, dehydrated ta mga higala. Importante kayo ang tubig, di ba? Bisan kung magutom ta, makainom lang ta tubig, ma-okay na ta. Ug ang ikaupat mao ang pagtulog o pagpahuway. Kumplituho nato ang ato ang oras sa pagpahuway. Kay kung kulang o sobra man, dili gyud na makaayo. Dapat at least 8 hours ang ato ang tulog sa gabi. Kanang alas 9 dapat tulog na ta. Ang pag-inom mga higala sa Yaki Herbal Capsule, matag-adlaw, makatabang kini aron pakusgon ang ato ang immune system. O sa kini ka antitoxin, igawas niya sa imong lawas ang mga toxic nga imong nakaon o nainom. Mutabang kini aron i-normalize ang atong dugo, i-balance ang ato ang hormone system. Muna ang higala, ingon ana ka importante ang Yaki Herbal Capsule. Kaning ato dinhi wala gyud tay tiaw-tiaw kundi nagaawhag kami kaninyo nga unta masulayan gayud kini ninyo kaning atong ginaisgutan karon aron himsog ang atong panglawas. Ani si Kuya Loy atong paminawon mga higala. Kung kamo adunay ipangutana o di kaya mga kasinatian sa ato ang mga produkto, i-text lang sa 0928-676-7031. Muna ang among pirmingin na ingon nga importante nga paminaw nato ang mensahe sa atong mga kababayan, kay basin sila man, maawag usab kamo nga pareho sa ilaha, mag-maintain og mga produkto sa Yaki.
5: Sa mga ni-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0920-411-2225. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Ako di ay si Bing Reyes, nagapuyo sa Compostela Valley. Pasalamat jud kay ko sa Yaki Herbal Capsule kay ang akong hawak nga duha na kasimana na akong inanto sa kasakit. Pastilan halos buntag gabi kuya sakit jud kaayo. Pareha sa akong nga bana kaniadto nga bisan si kinsa na lang ang iyang giduulan or magpahilot, ang iyang stiff neck wa gyud maayo, pero sa dihang usa ka kapsula lang sa Yaki Herbal Capsule ang natumar na uli ang jud dayon. Mao puto akong gihimo nga tambal kuya og naghaplas pud ko sa Yaki Oil Liniment kaloy sa Ginoo nawala gyud ang grabing kasakit nga ako nga gibati. Salamat gyud kaayo kay nawagtang gyud ang akong balatian tungod sa inyong nga produkto. Si Bing Reyes ni Kuya sa Mapakakumbal Province. Line subtext gikan sa cell number 09-7524-06941. Hi Mami Joy, Kuya Loy, pwede bang kumakainom sa Yaki Herbal Capsule kay nabughat ng gudgo? Alang sa itong texter 6941, maayo kayo kanimo ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o ang pagmanghapla sa Yaki Oil Liniment aron mawagtang ka ng imong mga dili maayong gibati. Ang bughat o kanang ginatawag nga binat sa Tagalog, ang hinungdan ni Ana kanang wala kapagani na ayo sa imong balatian o gikan sa pagpanganak o gibtan bagnipon o kung sa badiharon na pugos o pagtrabaho bisag dili pakaya sa lawas kinitungod sa panginahanglanon. Tungod sa pag-abuso sa lawas, musamot ang balatian. Kiniusab ang tamang panahon aron tagaanim o pagtagad ang imong lawas aron makapahuway o eksakto aron mabalik ang imong kusog o gamaayong panglawas. Pagtumarasab sa Yaki Herbal Capsule, kay ang Yaki Herbal Capsule adunay natural energy booster gikan sa mga sagol ni ini nga mga epektibo mga herbal plants. Makapagsug kini sa imong immune system. Busa, batasan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas usab sa Yaki Oil Liniment aron dali mubalik ang imong kusog, okay? Bago ka tumamidyo yung pinulang sa mga text nga ito na tagapagtagal sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Wala kita igong oras, ako si Kuya Loy.
4: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. At laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
0: Hindi pa ako sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Asa pa-effectable sila sa kidiyaki vitamins?
0: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nakailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Taste 102.3

0: 102.3. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng lukong ko na kamay lang. Adungod mo ko na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na o ka na petsa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong pupuntiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkirohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
4: Bailin pa ko sila, pagkira pa ilang kiniyaki vitamins.
5: Nasa paipirta mo sila sa kiniyaki vitamins.
4: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kiniyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.

Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron

0: basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Sa akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o, inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo kayo. Kanya, nag-pressure photon, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na ulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ko kay Moraw sila bag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Goopy Yaki, mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Kid Yaki Vitamin sa anak ni Arlene Estigoy, taga Colambugan, Lanao del Norte, nahimsog na kaayo kini o ganado na nga mukaon.
2: At tinood sa Jack, nakudod akong pasalamat sa Yaki kay Maugi, nakatabang sa kung ano Yaki nga sirap. Karong kusog na dyan kay mukaon. Yaki capsule, kung ako ang giinom, then atlas ko ko o Yaki oil. Maugi, nakatabang na mo.
0: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, 7 minuto sa Manila Bayan, alas 5 sa buntag.
0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Higala, welcome ganit sa inyong dulumanon. Dayon ganit sa atong dulumanong Tinig ng Bayan, nganhi sa atong istasyon karong buntaga. Karong buntaga sa adlaw ng Miyerkules sa petsa 8 ng buwan sa Hulyo tuig 2020.

0: Igalaw sublio sa kamayo nga buntag nga kaninyong tanan. Dayon kana sa inyong dromanon kini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Igala adlaw karon nga Miyerkules sa petsa aodyo ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Kini si Tini 43 sa Jan Andro tabukok managuban kita nga ni sa adlong nga dromanon. Good morning nga kaninyong tanan. Sa maabot sa itong pagsibya karon nga buntaga. Ang pinakahilit nga bahin din sa probinsya sa karabatong maabot na sa itong pagsignal na paglabay karo nga buntag. Siyempre sa ato nga mga kaigsunan dihang nga napita sa lain-lain nga parte sa Mindanao. Unya taod-taod in simultaneous sa broadcast na kita nga na sa ato mga igsuong estasyon. Ika na din ha sa may uluhang bahin o sidlakang bahin na din hinga islaha sa Mindanao. Unya managauban kita ngani sa ato nga tulumanon. Siyempre magdunggan na kita sa lain-lain nga mga report nganha sa ato ang mga pinaka-latest usap ng mga development o panghitabo nganha sa ilang nga mga AOR. Okay na, in simultaneous sa broadcast na naigat na karon nganha sa ato nga mga kaumadan sa Joy FM Apanggil Bay sa Northern Mindanao. Oga Joy FM Davao Oriental sa sidlakang nga bahin, amihang bahin sa Mindanao. Usa ka maayo nga buntag nganha sa ato nga mga kaigsunan dihang dapita mga silingan nato dihang dapita sa may area sang kining Governor Generoso dina sa may area sang Mati og ingon man dina sa may area sang Caraga municipality ingon man dina sa baybayong bahin ba sa may Pasipiko dihang bahina sa may Agusan del Sur maabot ang itong pagsibya dihang bandaha og ingon man sa may Davao de Oro Davao kinatibuk ang Davao Oriental. Maadyo nga buntag usaba sa atong mga kaigsunan na dihang dapita sa may Panggal Bay, probinsya sa Misamis Oriental o Occidental, bahin sa may Bukidnon, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Good morning, higala, welcome ngayon sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa unya tangi ang pagpadayon ining atong programa karong buntag. Headlines. Sa atong mga balita unya sa atong pagpadayon at ang inyong mga detalye ini kaso sa pagpamusil napatik dito sa may Cotabato City din suspect gikasuhan na sa kaso nga murder. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag ay kaduhang adlaw sa impeachment trial na nahimo natapos kagahapon bandang alas 6 sa buntag. Pinakaunang testigo sa prosecution gi-presenter. Headlines. Samtang sandigan bayang gitataw nga dili pa automatikong guilty sa plunder si Senator Marco Leta human ang pag-aresto ni ini. Headlines. Samtang sa anong balitang international 18 katawo angol sa netabong pagbusika da dito sa Sud Syria. Headlines. Mga detalye ini at ang ihuman lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang bansalan Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak dito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Aras sa Pilipinas, 14 minutos human milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Unang hunat sa atong mga balita karong buntag. Igala live usab kita nga malili og madunggan karon nganha via online ano pangitaa din sa inyong Facebook account. Ang Joy FM 102.3 aron makita na mag dunggan na kita nganhi sa atong tulumanon. Sa laray sa atong mga balita karong buntag angol ang 18 katawo human ang nahitabong pagbusikad sa Damascus sa Syria. Nahitabo ang nasangpit nga pagbusikad aduol sa usa ka hotel kon asa nagapasilong si French President Emmanuel Macron. Aduna pa ya duha kapampabusigad ang dayon usab nga nakita sa security forces kon asa kini ang kalit nga mi busigad samtang ginapalagayon ang defuse o pag-defuse sa mga otoridad. Ang usa kapampabusigad ang nakatago sa nakaparadang sakyanan samtang ang usa ang nakatago sa basurahan. Nasa Syria si Macron alang sa panagpulong sa presidente nila nga si Ahmed al-Sharaa sa presidential palace. Maniini, may papaingon sa Turkey si Macron alang sa NATO summit. Samtang opisyal nang gideklara sa National Jury of Election sa Peru ang pagadaog ni Keiko Fujimori human ang runoff presidential election. Ang digid nga gintang ang halos 50,000 kaboto. Ipildi niya ang kalaban nga si Roberto Sanchez sa nakakuha si Fujimori sa 50.135% sa boto kumpara sa 49.865% ni Sanchez. Oga nakatakda nga manumpa isi presidente karong Hulyo 28. Dungan ang araw ng kalayaan sa ilang nasud. Kini ang ikaupad nga pagasulay ni Fujimori nga mamahimong presidente. Human na mapili ni atong 2011, 2016 o 2021. Ang iyang kampanya ang nakatutok sa pagpugong sa krimen o pagpabalik sa kahapsay dito sa ilang nasud. Kusog matod pa ang suporta niya sa lima o mga o dito sa may lima o mga butanteng anaa sa ubang bahin sa ilang nasod samsang si Chances ang nakakuha og boto gikan sa mga rural o mga tribong komunidad sa ilang nasod. Kanao kita din hinga bahina sa Nasuda, Pilipinas. Kita sa nasa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa bibila ka mga bahin sa probinsya sa Cagayan tungod sa pagpadaol nining super typhoon na Inday. Lagi pa sa mga lugar nga gipailawon sa signal number 1 ang ulohan og sidlakang bahin sa Cagayan, partikular na mga munisipyo sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, ingon man dito sa Gatara o Santa Teresa. Subay sa weather bulletin sa pag-asa na agawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo apan ginalaumang musul gini dinhi sa nasod Pilipinas sa karong adlaw. Wahing na siplatan ang sentro sa Super Typhoon Inday ang adunay gilayong 1,545 kilometers sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Unod niini ang gikusgong hangin nga abot sa 185 kilometer kada oras o bugso nga abot sa 230 kilometro kada oras. Samtang gitaas na sa heightened alert sa Department of Interior and Local Government ang mga local government unit partikular sa luhang bahin sa Luzon ug uban pang hazard prone areas tungod sa gikatakdang pagsud sa super typhoon na Bavi din sa Philippine Area of Responsibility. Sa gibalugwa nga pamahayag sa DILG kagahapon adlaw, giatasan nini ang lokal nga panggamanan nga iandam ang ilang disaster response mechanisms o siguradong andam ang mga komunidad nga naa sa mataas nga kadelikado kung namulala ang sitwasyon. Sigon sa DILG, panahon na karon aron nga mag-andam og muliho ka alang sa mas sayo nga pagpangandag pagprotekta sa ilang ginsakpan. Nauna nang nagtaas sa heightened alert ang National Disaster Risk Reduction Management Council isip pagpangandam sa ginalaumang epekto sa maong maot nga dagan sa panahon. Samtang gigarayon sa Department of Social Welfare and Development nga nakaandam na usab ang ahensya nga maghatag ayuda sa uban pang mga gikinahanglang tabang sa mga individual o pamilya nga posibleng maapektuhan gayod niini nga maong bagyo. Samtang nagluso ang prosecution sa request sa to Sabina nga duka nga Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez ang nasangpin nga pagpatawag ang aron nga multistigo sa article sa pag hatag bahad sa maong Vice Presidente, batok ang Presidente Ferdinand Marcos. Gikan na ini House Prosecutor Terry Redon nga importante ang pagtisigo ni Lopez sa tungod sa gihimong pagbahad sa Vice Presidente ni adtong November 2024. Sa nasangpit nga press briefing dito gipaluga sa Vice Presidente ang pagbahad kang Presidente Marcos sa First Lady Liza Marcos og ingon man ganak ang kanhing Speaker Martin Romualdez. Samtang sa laing bahin na dutay nga mihinay ang inflation rate din sa nasod Pilipinas, ang kapaspas o kahuyang mao ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton o serbisyo din sa nasod sa buwan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Sa usa ka press briefing kagahapong adlaw, gika-report ni PSA Chief Under Secretary Claire Dennis Mapa. Ang inflation ni adtong Hunyo ang mas usos kumpara sa 6.8 nga napatig ni adtong Mayo 2026. Nagunang hinungdan ni niya maong pag-uso sa inflation ang pag-uso usab sa presyo sa sektor sa transportasyon. Tungod sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa petrolyo, dungan ang paghuyang sa tensyon sa Middle East. Tinuon nakatabang usab dako ang nganha sa pag-uso sa inflation mao ang huyang nga pagtaas sa presyo sa pipila ka mga pagkaon. Samtang subling na nahimong hisgutanan karon sa social media ang paglutaw o paghatag-tataw sa Korte Suprema kalambigit sa paggamit sa photocopy ng mga dokumento isip ebidensya ngadto sa Korte. Kaya gipaluguan ang kwestiyon sa Defense Council nga si Attorney Carlo Narvasa ang pipila ka mga dokumentong gikatubang o gipatubang sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tungod nga pulos kini photocopy, tungod na nini subling nga gikabahin sa mga netizen ang gipaluguan nga pamahayag sa Korte Suprema na itong Mayo 2025 nga nagkanayong pupwede nga dawaton isip ebidensya ang duplicate o photocopy sa usa ka orihinal nga dokumento basta walay pagduda ang pagka-authentic sa orihinal o dili mamahimong dili patas ang paggamit sa maong kopya. Subay niini sa nanahimong desisyon sa Korte Suprema sa kaso nga People of the Philippines versus Ibo Lastimoso kung nasa gitugtan sa hukmanan ang paggamit sa photocopy o death certificate isip kabahin sa ebidensya. Hinong gitato sa Korte Suprema nga bisan nga pupwedeng dawaton ang photocopy isip ebidensya ang gibugaton sa importansya niini ang nakasubay gihapon sa uban pang mga ebidensya ang gasuporta niini. Ang nasangbit nga kaso ang gipabaligon sa Korte Suprema nganha sa hukom sa reclusion na perpetua batok ang Ibo Lastimosa uman nga napamatud-ang nakasakini sa pagpatay. Alas sa 5:21 Philippine Standard Time. Dugang tudling sa ato nga mga balita nga nasunon. Uhing nga dudling sa ato nga mga balita nga nasunon karong buntaga. Gika-report karon sa Armed Forces of the Philippines sa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nanahimong kalampusan ini sa mga operasyon o mga sunod-sunod nga lakang aron hugot nga mapakusog ang seguridad dinhi sa nasod sa Pilipinas. Nadawat kini sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kung asa naghatag og report ang militar kalambigit sa ilang operational accomplishments sa uga unang bahin ning tuig kasamtangan o mga prioridad sa musunod nga mga buwan. Gitataw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang campaign plan sa AFP ang nakatutok sa pagpakusog sa depensa sa nasod, pagpataas sa kaandam sa militar sa operasyon o pagpauswag nganha sa defense capability.
7: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sa Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunon karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, atong duwaton ang atong siren ang mga panghitabo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nako mo gud ka nang yung buhok ko wala nako na ni wala subuan buhok kana kinalutan ganyan nya napahak mato yung butangan ako og Yaki nanupo jud siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha. Pagganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.25 ang atong oras, Philippine Standard Time, sa Laray Garon, alang sa atong mga balitang probinsyal. In simultaneous broadcast, kita karon nga sa atong mga igsuong istasyon, ang Joy FM Bangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Ugun niya atong madungan ang pinakalayta sa dito sa ilang mga lugar nga ni sa atong pagpadayon.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ulan ang pagkaroon ng atong tahogikan na didong dabida sa may Caraga Region. Nagporseras na karon og posas at sa bypass operation sa PNB ang usa ka gituang street level individual drug personality sa barangay Poblasyon na 1, General Luna, Surigawa del Norte. Ang operasyon ang gipangunahan sa Drug Enforcement Unit sa General Luna Municipal Police Station upon sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Esperon, OIC, sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover gikan sa suspect ang 4 ka heat shield plastic sa Sheng na dunay ginatuang shabu nga balura point o mukabat 0.782 ka gramo nga gibaraman ang ana sa 5,000 pesos ang standard drug price sa nini. Nakuha sa ang Mark Money ang nadakpan ang gida na karon sa PNP lockup cell og karong adlaw gikatakdang pasang-atan kini og kaso nganha sa hukmanan.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong taho dito nga bahina gihapon sa northern na o dito sa may Agusan del Norte, nasigpaw ang usa ka lalaki diin na kuan kini gibanaban ang balor 34,000 pesos nga ginudahang shabu lagip na ang 2,500 nga gituhang halin sa illegal nga droga atol sa pagpatuman sa search warrant sa barangay Poblasyon 2 sa Tubay, Agusan del Norte. Ang dinakpan mao si alias sa Tik-tik atol sa paghanughog sa iyang panimay. Na-recover ang 8 kasasya sa ginatuang sabong at doon ay gibraban ang gibugaton nga 5 kagramo. Nagkalain-laing paraphernalia og 2,500 pesos nga ginatuho ang halin sa illegal nga droga. Gilunsan ang operasyon sa mga operatiba sa Tubay Municipal Police Station sa koordinasyon sa 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company. Pinaagi sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabadbaran City, Batok sa maong suspetsado.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Igala oras sa Pilipinas sa alas sa 5:27 na Philippine Standard Time.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unahon tang dawaton ang report karon gikan sa atong sister station sa Joy FM Pangil Bay. Diin na bagong heavy equipment dako o gatabang nganha sa mga dagkong proyekto nga pagatukuron sa LGU Lala. Atong siron ang detalye na sa linya si Renza Sumalinog.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Abang Renz.
13: Miabot na ang usa ka red card grader nga gipalit sa local government unit sa LGU Lala, Lano del Norte pag ang pagpadayon sa pagpalig-on sa mga kagamitan sa lokal nga pangagamhanan. Sumala pa sa LGU ang bagong grader dako kini ikatabang sa pagmintinal sa pagpaayo sa mga dalan, paglevel sa mga proyektong infrastruktura o pagsuporta sa nagkanalaing mga kalihukan sa gobyerno aron mas mapaspas ang paghatag o serbisyo ngadto sa katawhan. Gilauman usab nga pinaagi niini mas mapadali ang pagpatuman sa mga proyektong infrastruktura ug mas mapalambo ang kahimtang sa mga dalan sa nagkalainlaing barangay sulod sa 27 ka barangay sa lungsod. Ang pagpalit sa maong heavy equipment giikong kabahin kini sa punpadayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og kalidad og epesyenteng serbisyo ngadto sa publiko. Samtang nagpasalamat usab ang mga katawhan sa LGU ang suporta usab sa pagpanguna ni Mayor Angel Yap og Vice Mayor Limuel Bobong Yap og sa tanang miyembro sa guniang bayan nga nagpaluy usab sa maong proyekto aron matagaan kini katamanan para sa kalambuan sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas, sa alas 5:29, dagang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panggilbe.
12: Tinig ng
0: Kanayunan. Standby lamang atong mga kaubanan alang sa dugang taho unya sa atong pagbadayon.
12: Tinig ng
0: itong bahinagyapon sa Northern Mindanao, nagpalugwa karon og dinali ang formal nga memorandum ang barangay og tribal council sa Namnam, ubo sa koordinasyon sa municipal chieftain sa San Fernando aron nga ipa-alerto ang publiko mahitungod sa hulga sa seguridad tungod sa suliran sa manggahat o pangayaw o tribal conflict kini. Gihatagan og hugot nga direktiba ang mga kaigsuna nga mag-uuma nga dili una magasayo og saka sa ilang nga umahan. Ilabi na kadtong anaa sa hilit nga dapit sama sa City Office sa Kibuto, Balakayo, Natampo, Durian, Uli nga Butay, Langgasihan o ingon man sa Kalubog. Gimanduan ang mga opisyal og timuok komunidad nga magabinantayon magpabiling mamadtikon og magsalig lamang sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa barangay aron nga malikayan ang kalibog ug kahadlok samtang ginapangitaan pa og dinali ang solusyon ang tribal datos alang sa pagsulbaran ini maong hisgutanan. Giawag usab karon ang tanan nga daling i-report sa mga awtoridad ang mga datos kung adunay mamatikdan na nganha sa palibot.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang mukabat sa 100,000 pesos nga balor sa ginadurahang illegal nga droga ang nakumpiska sa PNP atol sa gipayong gayong drug bypass operation ni adtong nakalabay nga adlaw dito sa Puroka 1 Barandia sa Pangantukan na Bukidnon. Gihimo ang operasyon sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station kuyog ang ubang unit sa Bukidnon PNP din nagsangpon sa pagkasikpaw nining 32 anyos nga si alias sa Doy Doy. Alas sa 9:30 sa gabi wa magdahom ang suspect nga pulis na diay ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga siya ang dayong napusasan human nga matunol kining maong illegal nga droga.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. MCAT Bawsi gipapaligon ang koordinasyon batok sa human trafficking o Bawsi dito sa lungsod sa Baganga. Atong siron ang detalye gikan Joy FM Davao Oriental na nasa linya sa Erwin Umadhay.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
14: Gipaligon sa Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o MCAT Vowsi sa Baganga ang koordinasyon sa nakalaing ahensya sa lokal nga pangamhanan sa ilang ikaduhang quarterly meeting. Ato sa panagtigom, gihatagan og update sa Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office og Baganga Municipal Police Station ang ilang mga programa, mga nahimo og mga lakang aron mapugngan ang human trafficking og kapintas batok sa kababainhan og kabataan. Gipasiog daw sab sa mga miyembro sa kaminugdanon sa padayon nga panagtambayayong sa tanang sektor aron mapalambo ang pagpanalipod sa mga biktima, mapalig-on ang implementasyon sa mga programa og mapadayon ang kampanya batok sa mga kaso sa human trafficking og Vowsi. Padayon nga gipanikmutan sa MCAT Vowsi ang pagtukod og mas luwas, mas responsable og gender sensitive nga komunidad al sa tanang Baga Kenyo. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Erwin Madhay gikan sa Joy FM Davao Oriental alas 5:33 dito gihapon.

0: Guan nga nakasulod isip top 6 sa finalist. Sa mapasalamaton na si Tourism Officer Alabio Thomas nga midawat sa mga pasidungog ang ilang munisipyo atol sa awards night o ginabina sa kinadibukang suporta sa katawhan sa panagiusa sa panggamhanang lokal sa New Corilla.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet mo.
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Inyo, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hintog ka rin.
6: Nanong po?
5: Eh, marubi na mga kapala ko kung di ko kainin bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imuhang
5: piil. Ang imuhang piil ko.
6: Oo.
5: Okay. Ang inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, sulyo ko.
6: Oo.
4: Mo kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras mga kolorom nga namasahero sa Tangguba City, sugda na pagpangdakop. Atong sahero ng detalye gikan Joy FM Pangal Bay, ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Ihanay na ni City Councilor Mulik Del Socorro sa dakbayan sa Tangkob ang Chairman sa Committee on Transportation sa Tangkob City ang plano alang sa mas istiktong pagpatuman batok sa mga pagpandakop sa mga kolorom ng mga namasahiro human sa taas nga pagpalugit o lugway nga gihatag sa mga operator o driver aron makakumpleto sa ilang mga panginahanglanon labi na sa mga papilis nga dapat nilang i-comply. Sumalapas konsehal, panahon na nga ipatuman ang balaod aron masiguro ang kahapsay sa sistema sa transportasyon o mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasahiro. Giyawag usab niya ang mga katawhan o lakip na ang presidente sa mga asosasyon sa mga tricycle driver nga matod pa nga hugtan usab ang pagpatuman sa ilang mga lagda. Giingon niya nga dili angay dawaton isip membro ang mga driver o operator nga kulang sa mga legal nga mga papilis. Ilabi na kantong wala na makaparinyo o wala pa nagkakuha sa gikinahanglan ng mga permit. Naglaob usab ang lokal nga panggamhanan nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga asosasyon o mga otoridad mas mapalig-on o madisiplina usab o legal nga operasyon sa sektor sa transportasyon sa Tangguba City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Ren Sumalino gagikan sa may Joy FM Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig na
0: samtang nanginahanglan na nakaroon na ang City Traffic Parking and Management Office sa Iligan na City sa 30-50 ka mga bagong traffic enforcers aron mapaligon ang pagdumala sa trapiko dito sa ilang lungsod. Sumakang Ralph Oblenda ang head sa ICTPMO. Giablihan ni ini ang mga aplikante nga 45 anyos paubos nga dunay maayong panlawas. Gikinahanglan na usab nga moagi sa health check-up aron nga masiguro nga andam sila mo trabaho. Dugang pa sa opisyal nga kinahanglan nga college level ang aplikante apana mudawat gihapon kini og high school graduates nga andam makatun og moagi sa bataka nga pagbansay sa traffic rules and regulation.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gisa publiko karon na ang bagong itukod nga usa ka duha ka andana nga multi-million peso nga building sa tubod Lanao del Norte atol sa groundbreaking ceremony baguhay lamang pinaagi sa local government unit sa Lanao del Norte og Department of Justice. Sumapa among pasilidad mamimong buhatan sa Office of the Provincial Prosecutor, Public Attorney's Office og Parole and Probation Administration aron nga mapaduol ang legal nga serbisyo sa mga mulupyo sa probinsya. Ginauman nga mahuman ang proyekto sulod sa 12-18 kabuwan mamahimong sentro sa operasyon sa DOJ ang maong probinsya. Nahimong

0: Ang kabahin sa ground breaking sila Justice Secretary Frederick Vida kauban ang First District Representative nga si Imelda Angging Kibranza Dimaporo o gobernora nga si Muhammad Khalid Dimaporo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Luksuhan ta karon ang taho gikan na area sa Davao. Mga ahensya sa Karagan nagkahiusa alang sa tree planting activity. Ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
2: Nagkahiusa ang mga personay sa 66th Infantry Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Senro Manay o Local Government Unit sa Karaga sa usa ka tree planting activity nga gipahigayon sa Magungon Spring Source sa Barangay Santa Fe, Karaga, Davao Oriental, kagahapon adlawa. Kabahin na ang maong kalihukan sa pagsaulog sa ika-123 sa founding anniversary o ika-142 sa parokyal fiesta sa munisipyo sa Karaga. Labaw pa sa pagtanom o mga kahoy, gipasiugda sa kalihukan ang panaghiusa sa nagkalainglaing sektor sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad o pagdasig sa usa ka mas berde o malungtarong kaugmaon alang sa umaabot nga henerasyon. Matod pa sa mga partisipante, ang maong inisyatibo o sa katimaan nga ang tinuod nga kalambuan na masukod sa mga tuig nga gisaulog, kundili usab sa maayong mabilin alang sa sunod nga henerasyon, pinaagi sa pagatimaan sa kinaiyahan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may area sang Davao. Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, gikan dito nga dapita sa may area sang Davao region.
1: Tinig ng
0: kanayunan. Karon ang pag-imbisiga sa Bansalan Municipal Police Station nga nasa kapalagang patayang lawa sa Barangay Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur. Sigon sa PNP, nakaplagan ang bitima sa iyo sa buntag ni Adtong o kagahapong Adlawa. Dihang report gini sa ilang buhatan. Matod ba nga wa maili ang maong bitima ko na taga-asa o guwapa o sabah masayari kung kini babae o lalaki tungod kay ana-ana kini sa estado sa pagkadunot. Nagigalayon na usab ang Bansalan PNP sa nagkalaayang barangay aron nga mahibaluan kung nakinsa ang maong bitima ilabi na nga nilihok na ang revitalized police o o nga na sa level sa barangay karon aron na nga maila kini nga nakabsan sa kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipasigarbo sa Davao City Police Office ang ilang pinakabagong kalampusan na human nga masakmit sa PNP ang 9.5 million peso nga standard drug price sa droga sulod lamang sa usa ka semana nga operasyon. Matod sa DCPO, may kabad sa 27 ka mga anti-illegal operations ang ilang gihimo nga misangpo sa pagkadakop nilang 33 ka mga individual di inasakmit ang illegal nga droga nga abot sa 1,400 grams og 9.5 grams nga marijuana. Subayan ini gisiguro usab sa DCPO ang ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga kauban ang suporta sa komunidad og lokal nga opisyal aron nga mapalambo pa og mapadayon ang kalinaw og kaluwasan didto sa ilang lungsod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Miubos na usab ang kaso sa stunting, underweight og obesity sa mga kabataonan sa Davao Region sa 2025 kun itandi 2024 sumaka na sa National Nutrition Council sa Davao Region. Subay sa datos nga gipalugwa karon sa maong buhatan, ang stunting nga miubos gikan 5.8% ngadto sa 5.1%, samtang ang underweight gikan 2.9 karon anaana sa 2.6%. Ang obesity mikunhod sab gikan 1.5 ngadto sa 1.4%, samtang nagpabiling 0.7% ang wasting. Matod sa NNC Davao Nutrition Officer nga si Alona Teo, dako ang natampo sa ilang agresibong kampanya nga nagatutok sa unang 1,000 kaadlaw sa kinabuhi sa bata sa pagkunhod niini. Din gidasig ang mga inahan sa pagsuso o pagpasuso o ilikayan na una ang sa iyong paggamit sa gatas nga formulated. Sumapa ni Teo, pamaagi kining hustong pag-atiman sa mga bata sa unang 1,000 kaadlaw nga mas mahatagag prioridad ang kinabuhi o nutrisyon sa bata o dili maghulata sa mga mo tungha nga suliran sa panglawas sa mga kabataunan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 gikan Davao, luksuan tang taho gikan sa Barmar Region, nagpulong ang pre-disaster risk management assessment scenario building a team sa pagpanguna sa Bangsamoro ready aron nga subling susihon ang posibleng epekto sa El Nino sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gipadagay ng pagpulong kagahapon sa conference room sa Bangsamoro ready sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City kung asa gisgutan ang nagunang mga datos o posibleng lakang nga gikinahanglan sa ahensya kalambigit sa ginalaumang epekto sa El Nino dito sa ilang rehiyon. Gibudyag ni DOST Pag-asa Cotabato Synoptic Station Officer in Charge Ziel Pedreco ang pinakabagong climate outlook alang sa BARM nga nanahimong sumbanan sa ginpregayon nga risk assessment ug ang pagpunting sa mga posibleng intervensyon subay sa mga dapit nga pupwedeng maapektuhan niining grabing epekto o gindugayon sa El Nino. Lakip sa mga nakauyunan ang pag-update sa El Nino Action Plan na pagpalapad sa Information and Awareness Campaign o pagpadagayon sa binuan nga reassessment aron nga mapunting ang sitwasyon sa matag lokalidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras, formal na pagkasang atong kaso nga kalapasan sa Article 248 o murder sa revised sa penal code ng Cotabato City Police Office kalambigit sa pagpamusil nga nahitabo ni atong Hunyo at 30 sa dalan sa TV Juliano sa Mother Rosary Heights sa Cotabato City. Ang biktima na ilhang si Sandy Boy Blaudin nga nailhang usaba sa tawag nga Baste Masukat, 39 anyos ug mulubyo sa Mother Rosary Heights sa 10 sa maong lungsod. Sigon sa CCPO, bunga sa makuting imbestigasyon o ginpinagayon na kini sa Police Station 2, nakatigong ang mga otoridad sa igong ebidensya aron nga mapasangat ang kasong murder bato ka sa gitulong suspect. Formal nga giruso ang reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Cotabato City ni adtong Julio Asais og napatik ilawom sa docket number NV110 INV-2026-G-04893. Padayon karon ang follow-up operation sa PNP aron nga dayong maaresto kining nagunang suspect. Gitagag duot sa CCPO nga nagpabilin kining nakatutok sa pagpadayag patas og way ginadapigan og nakasubay sa ebidensyang imbestigasyon aron nga masiguro nga mapatubagayon ang responsable sa krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa laray karon alang sa atong mga taho gikan sa Region 12.
1: Tinig ng
0: misa ka na sa 92 ang ginaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo dito sa maasim Sarangani ni adtong Hunyo 8 subay ka na sa pinakabagong datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Miya kabata usab sa 1,316 na mga nasamdan-samtang 20 pa katawo ang padayon pang ginapangita. Sa 92 ka mga namatay, siyam pa lamang ang nakumpirma samtang ang nabiling 83 ang padayon pang ginaberbika sa mga otoridad. Pinakadaghan sa mga napaektuhan sa Region 12, diin napatik ang 71 ka mga namatay, 1,236 ang nasamdan o 7 ang missing. Sa Region 11, adunay 21 ang namatay, 72 ang naangol o 13 ang missing. Gipahimangno sa NDRR Mansinga, posible pang muusab ang maong ihapa samtang nagpadayon ang validation o assessment sa mga apektadong mga dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang uwing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa uwing tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, ilubong na karong adlawa ang biktimang si John Alexis sa Punla. Diin na grabe ang kasubo nga gibati sa iyang pamilya tungod sa kalit nga kalit nga pagkawa ni ini. Matod sa pamilya, lisod gihapon alang kanilang dawaton ang nahitabo tungod sa kawalay kaluoy sa maong insidente. Samtang tulo ka mga sospek ang gingong responsable sa pagpatay kang Punla, nga gipasang ata nagkasong anaa karon sa kustodiya sa Lanton Jail alang sa tukmang disposisyon. Kinunduman nga ni adtong nakalabay nga adlaw, gipasang ata na gayod og kaso kini usaba ng mga sospetsado sa maong krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good link sa atong balitang probinsyal. Atong lakwitan na lamang kining taho gikan sa may Sultan Kudarat nga baguhay lamang napasa kanato ano. Patay ang duha ka pulis sa human kining gipang tiro sa wa may ilhing sa Larina sa barangay Tino Migi sa Lambayong Sultan na Kudarat kagahapon. Ang bigima mao si patrolman Pago Ryan o patrolman Bulyo sa parehong naka-assign sa 1202 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Subay sa initial nga impormasyon, magangkas ang duha ka mga pulisa o sa kamotorsiklo dihanggi pang tiro kini sa huwamay lang suspect gamit ang M16 na rifle. Namatay ang duha ka mga bigdima tungod sa samad nga ilang nahiaguman. Padayon pa ang pagpanigayon kanog investigasyon sa mga otoridad aron nga mapunting ang pag-ilan ining maong mga salarin o motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras. Yuhahin na lamang nato kining dugang tudling sa atong mga taho ano, developmental news kini din sa Region 12. Dain nakigiusa ang National Police Commission kon Napolcom Regional Office sa 12 sa dungan nga pag-abli sa celebration sa 31st sa Police Community Relations Month. Sa lain-laing bahin sa Soccsogon Region. Gipangunahan kini ni Napolcom Region 12 Director Attorney Randy Babaw sa pagigasalmot sa maong ahensya isip nagunang tigpamaba sa Cotabato Police dinhi partikular sa Region 12. Gihatagagaduo to sa niya ang importansya sa ligon nga koordinasyon o kooperasyon tali sa PNP, komunidad o lokal nga mga opisyal aron nga mapabilan ang kahapsay o kalinawa dinhi sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Galang atong oras, alas 5:50 Philippine Standard Time, 10 minutos bago musang at ang alas 6 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, atong iyagyag ganin.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, laalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Guyaw. Ganado kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang ganado kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
7: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, wala akong bugas,
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:53 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Alang sa atong unang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ipapakasugan pa sa provincial government o Department of Agriculture sa pagpanguna ni Secretary Francisco Jo Laurel Jr. suporta sa DA 12 Regional Director nga si John Pascual ang pagpakusog niining agricultural inputs alang sa mga durian growers. Sa distribution nga gihimo nini dinha sa may Amas Kinapawan City dungan ang pagpulong sa durian growers ug stakeholders lakip sa mga gipanagtag sa ahensya ang usagatos ka head sa free range chicken 50 kapak sa vegetable seeds sa trichoderma alang sa 30 ka hektaryang umahan 50 kabag sa granular fertilizer usagatos ka butilya sa fresh milk na nahimong sentro sa pagpulong ang provincial durian council election na nga dakong papel alang sa pagpauswag sa industriya sa nasangpin nga prutas din sa probinsya. Nga na sa iyang nanahimong nga mensahe, gipapaabot gayod sa provincial government ang tino og igong suporta nga na sa mga durian farmers din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang sa dugang tudling karon sa ato nga mga taho karong taknaa, todo na karon ang pagpangandam sa provincial government alang sa selebrasyon sa kalibungan na festival din sa probinsya sa Cotabato. Diin unod nini ang yaman na Cotabato Travel and Expo o Trade and Expo nga paghimuon na usaba nga na sa maong selebrasyon na diin na gitigom ang mga miyembro sa Vendor Management Committee sa pagpanguna usaba sa mga tinuan gikan sa provincial government. Sa panagpulong, masusing gikuti sa komite ang mga rekisito kwalifikasyon sa mga aplikante ingon man patakaran o sumbanan nga angay sundon sa mga vendors o ilang negosyo sa nasangpin nga Travel and Trade Expo. Nagkauyon na usab sa pagpaligayan sa briefing and orientation alang sa tanang mga aprobadong vendor aron nga masigurong hapsay, luwas ug disiplinado ang pagpatuman ni ining mga regulasyon ni anang taknaa. Samtang ang pagpangandam ang subay sa direktiba ni provincial governor Emil Ulala Talino Mendoza nga siguradong mamahimong luwas sa hapsay ug mabulukon ang selebrasyon sa kalibungan na 2026 alang sa tanang mga mulangkob ug mga mo partisipara ni ining maong kalihukan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:56 na Philippine Standard Time dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga sa atong police report giya lungkab sa wa mailhing suspect ang New Bulatukan Elementary School sa makilala Cotabato kon asa gitangag sa mga kawatan nga tapuan ang duha ka mga laptop nga gipanagian sa DepEd o balor nga cash. Subay sa report gisud sa mga suspect ang principal's office lagib na ang grade 1A o grade 1B o grade 4 o grade 5B gawa sa duha ka DepEd Acer laptops o kwarta giguba usaba sa mga suspect ang duha ka printer o gida usaba matud pa o giguba sa mga suspect gining duha ka printer sa buhatan na sulod sa lawaka sa usa ka magtutudlo nanawagan usab ang pamunuan sa New Bulatukan Elementary School sa publiko nga dayong ipahibawo sa tunghaan o pinakaduol nga PNP kun ugaling adunay impormasyon kon asa ibaligya kini nga mga kinawat nga laptop nining wa pa mailhi nga mga kawatan ug mga tikasan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 siyete ang atong oras Filipina Standard Time sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga lakwitan ta karon ang taho gikan na ditong dabida sa may P. Palma alang sa atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng
0: nasamsam sa mga otoridad ang anaa sa 388,000 pesos nga balor sa ginordahang shabu sa ginpiligayan nga search warrant operation sa Proc 3 sa Barangay Poblasyon 6 sa Midsayep Cotabato kagahapong adlaw. Sa report sa PNP na recover sa panimay sa target nga suspect nga nailhang si alias Toy-Toy ang kapin kong kulang 57 gramos nga ginordahang shabu. Padayon pa karon ang ginahimong imbestigasyon na sa mga otoridad kalambigit sa posibleng koneksyon ni ining maong suspect sa uban pang mga drug dealers ug aron kini ang madakpan og mataral usab ang nganha sa hukmanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang wahing tudling sa ato nga mga taho karong buntag, wahing tudling sa ato nga mga balita nga lokal karong buntag, pulisa report gihapon kita dinarestado ang usa ka 30-anyos nga lalaki human kining madakpi nga nasa bypass operation sa Malang Municipal Police Station Drug Enforcement Unit. Katambay ang Cotabato Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit alas 9:15 sa buntag dito sa Rizal Street, Bangay, Poblacion A, Malang, Cotabato. Ang dinakpan mao si alias Tatsa Mulupyo gini sa 5B, Barangay Ina sa Malang. Sigun sa PNP, Malang Puson nga nakapalita ang puser buyer nining sa Shea sa ginadahang shabu gikan sa sospek. Arestado usab kining arestado siya human nga makakapkape o na-recover kining dugang pang mga sachet. Ginatayang anaa sa 0.8 grams ang nakumpiskang mga ginudahang shabu nga karon anaa na sa provincial laboratory sa PNP. Kasamtangang anaa na karon sa kustodiya sa Malang PNP, kining maong dinakpan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala alas 5:59 na ang atong oras sa Filipina Standard Time. Kadto ang unang laray sa atong balitaan karong adlaw. Adlaw nga Miyerkules sa petsa 8 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Musunod na si kaubang Ruby Padilla season o Rumi Ilusfa alang sa mga dugang hisgutanan karong buntaga. Dan salamat sa inyong pagpanamati ngani sa atong tulumanon na oga usab ngani sa atong mga silingan o mga kaubanan dihang dabita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
10: Kung ako, kung pare ba nga akong ipapisting po, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix na yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ano siya kay ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, nga naman siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahan na naman po niya kay siyempre na iyang asawa. Isog na damit niya. Nagkaroon na tingala naman siya nga, pre. Traffic is ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto din muna agyon pero mo yung ka mag-relax ka relax mo ya ako babur halos di naman mapalong pre
11: unsang gipatay ko na saya
10: ganado alas sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
1: ang ganado capsule mapalit sa mga butika mga member consumer owner sa Kotelco kabaluma mo nga ang atong kooperatiba dili iya sa usa ka tawo kita ang tinuod nga na nag-iya sa Kotelco busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa The Basket Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Ang agma maoy higayon nga inyong madungog ang mga kalampusan sa inyong kooperatiba. Mahibawaan ang mga plano alang sa umabot ug mapakita na ang matag member consumer owner adunay importante nga papel sa padayon nga kalambuan sa Kotelco. Ang inyong presensya, inyong tingog, ang inyong partisipasyon atong kuso ug aron mas malipay pa ang atong panagdigom, naghuwat kaninyo ang daghang exciting raffle prizes. Mahimo ka mo nga makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026, adlong Domingo, ang Annual General Membership Assembly sa inyong Kotelco. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Kotelco.
12: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
13: Good news mga Kidapawenos! Eloy Pickleball Color Court is now open! Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, magpractice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa LI Pickleball Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LI Resort, Hotel and Recreation Center, LI Pickleball Court. Let's go! Game on!
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
14: 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

Mayong morning mga katinig. Welcome, welcome dali sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw ng Miyerkules sa pitsa 8 sa bulan sa Hulyo. Og mga katinig, hapong adlaw, ikaduhang adlaw nining impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mga katinig, unya taod-taod atong paningkamutan pod nga mahimay-himay nato ang mga panghitabo gahapong adlaw. But at the same time mga katinig, today as we speak, pila ka adlaw na lang, July, August, September, roughly 2 months na lang mga katinig, kaysa September 14 mag-election na ang first parliamentary election diri sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga katinig. So ato ang mga tigpaminaw diha sa Davao Oriental sa tibuok probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa probinsya sa Misamis Occidental, og of course diha sa Bukidnon og sa tibuok South Central Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig, ianda mang inyong mga telepono no pag online na kamo sa Joy FM 102.3 kay naka live stream kita kay taod-taod, atong ihatag sa inyo ang mahibwagang pangutana para kamo magkadaog og mga premyo. Og i-save na pod ninyo kining maong mga number kay pwede pod ninyo i-text ang inyong mga tubag mga katinig. So atangi no ang ato ang pangutana. Ang ato ang smart text line mga katinig is 0962-854-8443. Usbo na to, 0962-854-8443. So i-save na ninyo na mga katinig kay kada adlaw manghatag og pa-premyo ang Yaki Herbal Laboratory. So, uspon na ito mga katinig, ato ang i-save na itong number 0962-854-8443 kay aduna kami mga pangutana nga pangutana kaninyo o inyo ka ng tubagon para kamo makabaton o mga pa-premyo gikan sa mga Yaki products mga katinig. Og dili man diha sa ato ang online. So tanan nga tigpaminaw, qualified ni ani pero no kinahanglan para bisan pa og tama ang inyohang tubag kung dili inyo mabutang ang inyohang pangalan ug address sa dili ma-invalid ang inyohang mga tubag no. So kato bantayan ninyo pangalan lang ug address pero dili namo na siya i-announce. Kana tong amo ang guarantee sa inyo ha. Dili na mo i-on air ang inyohang pangalan o adresa kana lang kinahanglan lang for the purpose nga makabalumi kung asa ang nidaog, makabalumi kung asa na mo ipadala ang inyohang mga premyo. Hinumdumi mga katinig, lahi ng papremyo sa text line o lahi pod ang papremyo sa online.

0: Mga katinig, minto sige na paabot na to ang ato ang mga ano resource person no. Ato sang aduan kining usa ka summary ha no sa brief ng summary sa nahitabo gahapon adlaw ha, sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Una mga katinig gahapon adlaw ha, before nagsugod, I think around 2 hours before nagsugod ang impeachment trial, ni Butho ni Tungha ang Vice Presidente dito sa Senado. Apan mga katinig, wala kini ni ano, wala kini ni tambong diya sa impeachment trial. Nagpakita ang Vice Presidente dito mga katinig og nag-press konferensya. Ang iyahang press con, wala man ta naka, wala man siya gi-entertain nga pangutana, naghimo lang siya og press statement, no? So, katong iyahang press statement, ingon niya, hindi sa bloodbath, there will be bludgeoning, I may be blooded, but I'll never be unbow. So, lalum kayo, no? But pasabot, sa diring, madugo nga panagsangka, no? Dari sa madugo ang panagsangka, makanunayon nila akong bunal-bunalan or tirohon, no? Pero mahimo mang maduguan, maduguan ko, pero dili ako ma-surrender, dili ako mapildi. So, unsa kay masulti sa ato ang tinig 40 aning si Kaubang Ruby Padilla, no? Statement ni Vice Presidente Sara Duterte gahapon, in this bloodbath, there will be bludgeoning, I may be blooded, but I'll never be unbow.
1: So,
0: mayong buntag niya.
1: Mayong buntag, tinig 40 Ruby Padilla season, og tinig 2 tinuod lang, no? Wala man tinuod ni Tambong sa
0: trial
1: no, sa pagtaral ang Vice Presidente.
0: Taral diya yang ano,
1: taral trial in Bisaya.
0: Lalo mag Bisaya. Sige, nakatuon na bugos mo ha.
1: Pero nagabuhi kini og bugat nga challenge on sa tan-aw nako no. Og buhi ang dugo sa mga DDS kini. Palaban amo ang Vice Presidente no. On the other hand, sa pikas bahin mahinduman ako at inigdos si Attorney Kapuna nagaingon nga kung pwede mabasin, pwede maimbitahan ang Vice Presidente dito mismo, no?
0: Pero ingon mismo ang Senate Court, Senate Impeachment Court nga katungod mo na niya.
1: Yes.
0: Nga dili siya mong tambong, ably represented man siya. Sayang. Pero daghan yun, bisag mga ordinaryo mga katawan.
1: Daghan ang gusto nga makaistorya ang Vice Presidente dito.
0: Oo. Bisag kita na doon, interested no? Kita maminaw sa iyahan sa unya pagtubag mismo kini mga akusasyon, yes, laban sa iyahan. But of course, iyahan ang katungod, nobody knows kung ipresenta. As of the moment, ha, walay nahibalo kung ipresenta ba siya sa defense or dili. Kay bisan pa ugang hiun siya sa mga prosecutor nga ilahang ipresenta isip witness po nila. Mura og naagyan na sa ano, sa defense ang decision ni ana. Dili po siya mapugos sa Senado as an impeachment court nga mutambong.
1: Na po'y niingon nga analyst room nga nag-analisa ang depensa nga dili po nila ma-trigger. Kaya kung ilang ipresentar, basig masunog kay ang outburst sa emosyon sa Vice Presidente, kung maigo nimo ang emosyon, mas diha delikado kay mapagawas nimo ang tinuod.
0: Huwag kurat-kuratan ang uban.
1: Makuratan.
0: Anyway, ako sang padayon ning basahon ako ning mga murag mubo nga sa maringa gihimo sa kabataan party list na hitabo gahapon, no? So human nga si BP Duterte ni tambong ni adto diay, wala mo tambong ni adto sa Senado, nag-issue og press statement. Dili na po nato siya matawag nga press conference kay wala man siya nag-entertain og mga questions, no? So katong ihang statement, mubo ra kayo in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but never but unbowed ay no. So matud pa ni spokesperson Reneco. Si Reneco sa upat ka mga spokesperson sa kining impeachment trial representing the prosecution. Matud pa niya, the public is not interested in the status update. The public is interested in evidence. So
1: yes.
0: Another update sa nahitabo gahapon, ang prosecution nagaingon nga mag-submit sila og sinuwata nga request para si BP Sara Duterte ipa-appear diha sa witness stand, no, as witness. Okay, muna ang niguwas sa mga niguwas gahapon. Another, si Representative Defense Defensor diay, no? Representative Defensor, gi-present niya ang first article of impeachment on grave threat. Siya ang nagpresenta. Pero lahi ang
1: grave threats and naapay usa ka artik usa ka kaso katuming duha.
0: Grave threat and anyway.
1: Para bang going against the government.
0: Parang acts of sedition.
1: Sedition.
0: Sige.
1: The exact term.
0: Ang first witness gipresenta mao si NBI senior agent Jan Mark Kalilong og Kalilong nagtestify mahitungod sa kuan iyahang mga pag-examine sa digital expert niya sa pag-examine
1: iyahang expertise
0: pag-authenticate sa
1: di ay basta-basta rom, no, bisag nakita sa 119 million Filipinos nga ni-pronounce og public pronouncement sa vice presidente lahi di ay sa pag-examine sa ebidensya
0: pag-abot sa korte
1: authenticate pa, no.
0: So si another, no, si Senator Judge Santiveros to Kalilong, na sige pangutana kang Kalilong, what do the video from November 23, 2024 and October 18, 2028 have in common? So doon ka video, if I am not mistaken, ang unang video katong threat nga I already have contacted someone
1: killer
0: to kill katong tulo ka mga tao, presidente, ang first lady og ang
1: Senate president, congressman,
0: speaker
1: of the house, Martin Romualdez. So tulo ka tao.
0: So ang witness nga sa si Kalilong nag-ingon nga aduna say tulo ka mga video nga relevant og iyang gi-examine kuning ko tulo ka video nga adunay kalambigitan ni ining allegation nga ipa-assassinate ni Vice Presidente ang presidente, ang first lady og ang former House Speaker. So mao to ang summary nga gi-publish sa Kabataan Party List, no, nga kung asa miyembro kining si Attorney Reneco, ang spokesperson sa kuan impeachment prosecutors. So unsay take na to ani 40 daghan og mga objections, di ba? Usahay
1: kita ang ordinaryo dos moingon kalangan ba ani oy kadaghang objection. Kinorte mangguna nga style yun. That is the judicial process og sa korte yun ka, no? Criminal criminal court, no? Kana daw ang treatment, okay. Dos, no?
0: Para mas masabtan nato na, natay kauban, no? Suki nato diri ato ang legal
1: legal suki.
0: Legal suki. nasa din niya si Attorney Jojo Alabi. Good morning, Attorney. Welcome pag-usab sa Tinig ng Gumayan. Hello, Attorney.
2: Bro, maimbuntag, bro. O maimbuntag sa atong
1: good morning.
0: Unsay imong initial nga take, how will you summarize ang gahapon nga panghitabo diha sa impeachment trial ni VP sa sa pang-apelyido niya?
1: VP Sara Duterte.
2: So, gahapon, kumbaga, naanay kuhan, initial nga trial na hitabo. So sa tanaw na to, tuloy-tuloy na ning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay nag-start naman ang ano no ang presentation of evidence sa prosecution. Kay as part of the proceedings, of course, ang una mangod niya mo presentam yun sa evidence
0: ang prosecution.
2: Ang prosecution. Tapos tagaantod og time ang depensa sa pag-present pod. I think the more or less 100 days or nga na ang mga nakabutang dito sa ilahang ba pre-trial order kung pila ka adlaw ang igahin para sa prosecution o napoy pila ka adlaw ang igahin para sa depensa.
0: But how was yesterday, attorney? Nikabat kini og kapin na kunkulang upat ka oras? How was it? Unsa, kumusta ang dagan?
2: Ang nahitabo pa gahapon mag-direct examination. So wala pa'y cross-examination ana wrong sa katong unang witness sa Juan, prosecution. So posible karong adlaw na ay cross-examination yung nahitabo.
0: Ing atog yun, attorney, ang usual nga proseso sa korte nga halos na ng grabe. Detalyado yun kayo, no? Unya, gi-establish po na pagsugod kadtong authority sa witness no to ano speak about sa iyang testimony
1: ingana ba gyud siya expert
0: mitikuloso kayo
2: tani mo dawe gina question ang witness ni
1: sa prosecution
2: ligutan bilang private prosecutor gina establish ang iyang background iyang expertise tapos ang iyang personal knowledge sa katong video nga gi-identify niya as part of the evidence sa prosecution.
0: It is a normal ano nga panghitabo attorney nga in trial nagi mga objection o ginabantayan kini sa depensa para dili mo maguwas or mahimong part sa record sa korte ang gitawag nila og dili ano dili ginaallow wala ginatugot ta nga mga klase sa pangutana but sa kadaghan sa mga objections sa attorney there were also times nga wala pa gani na human ang wala pa na human ang pangutana sa prosecution ga-object na ang defense. Is that, although nag-rule man ang court, nga yes. Pahumanon usa, but is it a strategy?
2: Normal na siya nga panghitabo ko sa korte room, no? Kay, usahay mag-on, medyo usahay ang lawyer sa pikas atat na ma-object. Wala pa na kahuman ang question.
0: But is that allowed?
2: Ang ako ang magod in terms of kanang magod ang mga lawyers po nag perform lang po sa ilahang function as lawyers. So kung ikaw na sa depensa as much as possible kung may ground nga ma-object ka, ma-object ka kay at the first instance dapat ma-note na siya or ma-record na siya sa proceedings. Kay kung dili ni mo na ma-record ang imong objection man gud, pwede na siya later on ma-waive ang imong
0: objection.
2: So wala man ka na object, so waive na imong right to object.
0: So bahala na gasing ka object ana basta it's up for the court to either sustain
2: to rule kung sustain ba siya o overruled ang objection.
0: Attorney, kabalo kita nga dili ta pwede mag-discuss sa merits kay basig mas sub judice ta no. But pwede siguro natong hisgutan ang importance. What do you think? Ang relevance di ay sa testimony sa NBI dinhi sa kaso ni BP Duterte in general po without necessarily discussing the merits. Unsay significance?
2: Ang sa akong tan-aw, ginagusto niya nga i-prove nga naagay gibuhat nga threat ang Vice President sa threat nga pagpatay sa Presidente, sa First Lady, o sa si Speaker Romualdez. So, gusto niya i-prove nga na ay utterances, na yung statement ang Vice President bahin ni Ana. Pero ang ginaprove mag dire room dili man ang threat or katong grave threat. Ang gina-threat diri is ang ginaprove diri is unsay connection niya dito sa articles of impeachment. Unsay connection niya dito. So kabalo man tang siyempre ang mga ang imong ang kuan ba kanang mga acts nimo like threat, grave threat, lalo na kung katawang na itong grave threat kay murag ang involved diri life, di ba, kay pagpatayin man ang threat. So matawang na ito sa grave threat. I-connect na nila, akong tanaw, i-connect na sa prosecution dito sa articles of incorporation about sa violation of public trust and culpable violation of the constitution. So inga na ang ako ang kuan akong basa nganong i-prove man nila o sa relevance aning grave threat dito sa articles of impeachment
0: without discussing the merits of his testimony. What is your assessment of NBI senior agent John Mark Kalilong kadtong witness ang iyang demeanor, generally ang iyang di na siguro iskuta na to ang merit sa iyang testimony, but ang iyang demeanor he as a witness, unsa imo ang tanaw siya
2: sa akong tanaw? Mabaw-an man nato ang ma-assess man nato ang
0: is he credible
2: ang mga demeanor, the way sa mo answer. So ako ang tanaw na ako is very strong ang ihang, I mean, strong ang ihang the way siyang, isa sa mga matawag na ito nga, isa sa maayo nga witness, nga the way siya mag-answer, credible, ang in terms of credibility niya is strong ang credibility niya.
1: Yes, attorney, sa opening pa lang sa statement sa prosecution in the person of Congressman Lawrence Defensor, ang opening niya naghisgot nga sa usa ka tulungaan, tulo ang gipatay, na danggan ang naangol ug samaran, including na ang uban pang mga nahitabo nga dili related sa Vice Presidente, pero yang gi-establish nga dunay sanction ug iyang gi-connect nga sa second highest officer of the land, who is the Vice President. Tanaw ba nimo ang pag-establisar ni ani, dili lang nga makuha katong 16 nga numero, apan pag-establish sa matawag natong credibility, integridad og temper sa Vice Presidente.
2: Ang part nangod ni Congressman Defensor dito is parang giset niya ang tone ba sa pag-present before the presentation of the prosecution's evidence. Kumbaga,
0: laying down the basis.
2: Laying down the basis. Nganong maging, nganong na ay, na we will hold accountable ang respondent sa maong kaso. Dapat maging accountable sa iyang gibuhat nga halimbawa grave threats. Unsay gi-connect niya na dito sa articles of impeachment na violation of public trust, culpable violation of the constitution. So murag ang sa in short murag ginaingon niya nga bisan mangani ang yanong ordinary nga tao, naging accountable sila sa ilang gibuhat. Nga nung ang usa ka second highest public official sa Pilipinas, nga nung dili man ma-hold accountable sa iyang mga actions.
1: Yes.
2: Mga illegal na actions.
1: Attorney,
2: ano ang iyang, ako ang ginalay down niya.
1: Yes, attorney, next question, kay siyempre na-agyoy na nanaw, no? Ang ilang reaksyon, ang kuan pa mana, bahad pa mana, wa pa mana nahitabo, kaso gyud ay na, nga kinahanglan gyud ay na kumbaga issue gyud ay na sa Pilipinas. Unsay take nato ni ani is pronouncement utterances susama ni ana. Mukompose ba siya og usa sa elemento for impeachment? Sa legal nga panglantaw attorney.
2: Ang gusto nitong masabtan niya ang respondent is an impeachable official. She is a public official. So ang gina-connect mo, 'di ba? Ang pinaka-objective sa impeachment is the removal of the vice president as public official. Mm-hmm. So mao ni pinaka ultimate na penalty. So ang salaod, halimbawa, ang crimen, grave threats, na yung mga elements na siya, pero dili ang ginapenalize dere ang act ni mo, ang criminal act ni mo, o dili ang kanin siya murag makonek na to sa ka-administrative nga proceedings na ang ginatumbok dere ang imong position being a public official. So kumbaga, nanantay ginaingon niya kung naay violation of public trust, kanang wala na yung trust and confidence ang imuhang employer sa imuha, pwede mangod ka matanggal sa imuhang panerbisyo. So higher than that ang ato ang sa ingani nga proceedings, because we are public official sa lingon niya sa atong constitution niya. A public office is a public trust. So, mao na nga dapat whatever actions nga imong ginabuhat dapat maging accountable pa being a public official. So, managot ka sa ano? Managot ka sa imong mga gibuhat ng mga actions.
0: Mm-hmm. Attorney, how would you assess the performance of both camps, no? Kining prosecutor o kining defense? Kaya aduna yung mga pipila ka mga ano, citizen na to nga nagaingon prosecution step up, meaning ang akong pagsabot ato nga nakulangan siya sa performance sa prosecution. At the same time, unsa pitan-aw nimo sa performance sa kining defense, especially sa ilahang mga pag-object?
2: Sa akong tanaw, both of them are performing well sa ilang ano, sa ilang task as lawyers. Sa kumakita nato, naalay ang isa magod niya na kuha nato dire, ma dapat niya mababawaan room, no? Nga iba, it's not really the performance of the lawyers nga ang importante dire sa ingani nga proceedings. Ang importante lang is
1: ebidensya.
2: Na-presenta lang maayo sa abogado ang ebidensya. Sa tama na nagsunod sa rules. Of course, ang trabaho sa depensa is mo-object siya kung halimbawa na objectionable ng mga questions.
0: Mm-hmm.
2: So, performance-wise maayo ang ilang performance. Ang pinaka-importante dali is ang the way we ang merito kumbaga sa ebidensya, ang weight sa evidence na gipresenta sa prosecution at this stage sa proceeding.
1: Yes, attorney, and this leads me to another question. Kamusta usab sa imong assessment ang performance sa presiding judge, Senator Judge Chiz Escudero? Importante kini ilabi na sa pagbasa sa publiko kung sa objective or questionable.
2: Sa takaw ako, maayo ang iyong performance, Rob, no? Sa proceedings, acting as a judge of presiding officer. Makita ni mong naagid siya experience, na siya expertise. Aside sa, ano, sa inga na ka proceedings. As if nga, murag at tinuod yun po siya na judge niya nasa korte.
0: Mm-hmm. At a rate of 1 to 10, 10 being the highest, how will you rate the presiding judge?
2: Sa tanong na po, nasa 9.
0: Almost perfect. Very good. Very good siya.
1: So, dili na to siya i-question, attorney, ma-pro Duterte man siya, ma-pro BBM, sa iyahang performance, tanaw na to, pasado.
2: tanaw na gaso gata gina ano niya eh gaso ang importante mag-suggest na gasunod lang siya sa rules.
0: Mm-hmm.
2: Kung tanaw niya halimbawa objectionable ang kwan ang question niya na objection mag-rule siya.
1: Pas-pas mo dispense.
2: Na ano na ko ginapamati po niya ang either side bago mag-rule. So nga na ang ako ang natanaw ng kwan niya. Nga tanaw na ko maayo ang inyong pagpadagan sa ano sa proceedings.
0: Mm-hmm. Attorney, if it is not

0: karong adlawa. So usbunato kinsa ang abogado nga guest sa Tinig ng Bayan karong adlawa. Ang ihang full name ha. Tapos hinumdumin ninyo para ma-valid ang inyong mga tubag, ibutang nyo ang inyong pangalan og asa nga lugar mo nagmanukad.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy kay nung nako siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Sonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng A-plus ako, likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magudkwana good. Okay magulang lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga isa, kumakainan ko na lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok ko pero sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulas sa gubibig, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainan ko, bulongga o yaki, okay itong pamati.
1: Bao ka ng Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig, Goga. Mga katinig, no? Kadatong pangutana, pwede na ninyo i-send ang inyong mga tubag kaya ang atong cut-off unya nga after 10 minutes. No? So, quarter to 6, ato nang isara ang ato ang tambiolo kaya para i-raffle na sa ato ang mga kauban. Back to you, Attorney Alawi. Welcome back. Hello?
6: Yes, ma'am.
0: Welcome back, Attorney. Adunay pangutana pa si Tinig 40 sa imo, ha?
7: Yes, okay, okay. Yes, attorney. Sa level, balik kita permi anis katauhan, attorney. Kay ang depensa o ang prosecution, nagbarog mo na sa kanya-kanyang mandato nila, no? Mo attack o mo depensa. Sa katauhan, attorney, nakakuspod gini o kaning ilahang kagubot po, kasi siyempre ang uban na anamay kanya-kanyang posisyon, na anamay kanya-kanyang gidapigan. Unsay isip abogado nga mas more on sa ebidensya kita nagatanaw, unsay imong mamahimong advisory ani? Na anay nang giaway, attorney?
6: Ang aktwal lang is, naanaman nga proceedings, no? Maging kalmante lang ta. Tapos, of course, kuhan mga makatawan, no? Active man silang nag-participate sa pantanaw. Listen lang kay makita ni mo manggod na yung mga comments sa mga sa social media.
7: Mga below the belt.
6: To, kuhan, oo, ano na, mura personalan na ba ang mga banat na dapat itanawon lang unta, ano, bilang abogado, ang dapat open-minded ta sa pagtanaw sa ebidensya, sa mga presentation, o ang atong mga conclusion, o ato ang mga, kumbaga, ang ato ang mga opinion, i-reserve lang sa nato kay premature pamanggod kayo karon nga mo, ano ta?
0: Mo judge.
6: Mo judge or mo conclude. Ngayon, bisan gani ang senator judges, wa pa naka-judge kita. Naka-judge
7: na. Nauna na.
0: Mas bright pa ta sila.
6: Oo. O baka, i-appreciate lang sana to ang unsa ang ginapakita nga ebidensya.
7: Set aside the biases lang sa or judgment.
6: Kaya ito ta ang, kumbaga, kung isa kang ka-judge, ginatanaw mo ang the totality of evidence and mga circumstances.

0: sa pag pagbuhat og judgment, so nga tan-aw nimo unsa ang facts, tapos unsa mga applicable nga mga balaod to come up with the ano, with the maayo na nga judgment, nga sound judgment sa mga panghitabo.
1: Mm-hmm. Attorney, ang kini dili man siguro ng discussion of the merits, but something procedural on one, og one of the prejudicial question kini kay ang presiding judge na si Chief Escudero. Sa iyang opening statement, nag-declare siya nga it is ang threshold in deciding for conviction is 16. Of course, yeah, of course, ingon siya nga
2: without prejudice.
1: Oh, without prejudice
2: kung
1: to
2: isang at kini sa Supreme Court.
1: Mm-hmm. What is your take of it, attorney? So,
0: ako tanaw, murag gina kuan niya na, murag gina ingnan niya katong interested party. Yeah, kung naamoy question sa threshold nga 16, then ato muna, ato na mo sa ano,
2: Supreme Court.
0: Kumbaga, ato na mo sa Supreme Court o sa korte. Kay naging ano na tawag ano, justiciable issue na siya. Dili na siya political issue but justiciable issue.
1: Who among the parties do you believe?
0: Gi-confirm na niya gahapon yata kung gi-question siya ni gi-clarify na ni Juan Senator Ping Lacson.
1: Ah, Ping Lacson. Yeah.
2: And including Cayetano.
0: Og ni Senator Cayetano. So, but pasabot niya na ang iyang manggod, sa lisod na manggod niya after sa judgment pa niya ikanang na-issue ihisgutan. Mabaliwala ang maging judgment nila later on kung kanang na-issue wala pa na-resolve sa level sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Nga unsa ba yun ang threshold sa pag convict or pag acquit sa respondent sa nga impeachment trial.
1: Mm-hmm. How do you think between the prosecution o ang defense ang mag-una or mas interested nga ma-resolve ni as early as possible?
0: Sa tanong nako na yung mga interested na mga ano, pwede nga sa mga CSO, sa mga magigikan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede magigikan sa defense o pwede magigikan sa prosecution. Tanaw na to. Basta ano lang siya, no? Interested party.
1: Juridical person.
0: Oo. Katong batik na parehas atong una na nag-file og ano, di ba, petition sa Supreme Court.
2: Katong estudyante.
0: Outright the business. Tungod kay wala siya kuan legal standing. Mm. Oo.
1: He's not a juridical person.
0: Oo. Na, I mean, na siya legal standing. But pasabot, na siya interested party siya. Or na siya ang iyang right ma-affected kung dili ma-resolve ang maong petition. So ayan na ang ano, usama ko sa ka-teacher, di ba? Katong nag-file o petition sa una, niya gi-outright gi-dismiss sa Supreme Court kay dili siya, wala sa legal standing. Mm-hmm. Wala sa local standing, kumbaga.
1: Dili siya maapektuhan whatever will be the result sa iyang kaso nga i-file. Anyway, attorney, daghang kay salamat si mohang panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. I hope next time you can extend a similar courtesy. Basig na pa kay mga gustong ipaabot sa ato ang mga tigpaminaw nga wala na to na pangutana kanimo.
0: Ang ato lang is ang proceedings, ingana man gyud ang proceedings sa court, no. Katong issue nga halimbawa gusto unta sa prosecution nga i-present mismo si VP Sara, nag-rule naman ang impeachment court nga dili required ang iyang personal appearance sa impeachment court. Pero later on, kung mag-file of motion or gina-require din sa prosecution ang iyang presence, halimbawa for purposes of buhaton siya nga hostile witness, then mo ang korte ana base sa mga pleadings nga i-file sa prosecution o sa defense later on.
1: And do you believe naging na-force na ni mo nga isa ni nga i-file yun ni sa prosecution nga ipatindog nila sa witness?
0: Wala na ko nag-guess kayo, Rom. Unsa itong question?
1: Nag-gatuog yun ka nga one of these days ang prosecution will call the vice president to the witness stand, request the court.
0: Oo, sa tanan ako, ipatawag siya, nagkaroon ng sabina, no? Tawag na sabina, duha na siya, sabina tipikandong justice.com, no? Buto sa bot, sabina to testify and to produce the document. So, dito ko na ako nakita sa proceedings na hindi sa pareho sa criminal cases ganito na na-arraignment. So, kami magod, akin to, ano, magod siya, kanin administrative proceedings. So, dili siya kailangan ng basahan o ka ng mga charges.
2: O kita-plead guilty or not guilty.
0: Nang may representation ang iyang mga, ang siya sa, through her counsel sa maong proceedings, then ma-proceed na into trial ang kaso.
1: Mm-hmm. Dagang salamat pag-usap mga attorney. Mga katinig mo ito ang tingog ni attorney
2: Dionisio
1: Jojo Alabi lang para
2: ano
1: yung taas kayo. Sige.
2: Magkagkumpletong pangalan ba? Foul mo. Si attorney Dionisio Jojo Alabi Jr.
1: Sa atong mga katinig, welcome sa atong mga tigpaminawag sa mga naka-online na diya sa Kinisi Marife Manginlaod. Matod pa niya. Good morning, Karomi Oga Ruby.
2: Yes, good morning,
1: shout
2: Marife.
1: Shout out from Baugo. Oh, Marife, pag ano mo, pag tubag mo.
2: Pag sa text mo.
1: Pamutana.
2: Nagulat ang yamang ito dapat ingatan.
1: Yaman ang kalusugan.
2: Kalusugan.
1: Dapat ingatan. So, ang mga katinig, aduna na lang itubag, pero dilisan ako basahon kay...
2: Basig kipyahon.
1: Sayop, pagyod. Jong Maymad. Si Jong Maymad, sayop ang iyang tubag. Anyway, mga katinig, ang ato ang pangutana, ang unsa or kinsa ang pangalan sa nahimong guest nato
2: karong adlaw. Abogado ni siya.
1: Abogado ni siya.
2: Isa ra man ka buok, di mo maglibog.
1: Katawa ko, katawa lang yung mga tubag ba? Na yung mga wrong spelling, na ay siguro sa'yo pagkadungog. mga, anyway, di lang sa ito masalan para...
2: Para dagan pangukuan, musalmot.
1: Aha. Anyway, atong paningkamutan po da 40 nga makahinabi ang Kumilek or ang kining watchdog sa eleksyon diha sa umaabot ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya itong naging weekend naglibot-libot kita sa probinsya sa duha ka Maguindanao ug atong nasayran nga nagasugod na ang preparasyon ug pagpangampanya sa mga katawhan o sa mga kandidato diha para sa September 14 na first day historic gihapon kini.
2: Yes.
1: 40 kay kauna-unahan nga parliamentary election diri sa tibuok Pilipinas, no? Sa Barm DI kay
2: gitan-aw pud ni sa tibuok Pilipinas og bisan sa mga organizations of Islamic Conference countries ming.
1: O gadunod pud ko ni mga foreign observers, no? Gikan sa nagkalain-laing nasod nga mag-obserba ni aning maong election. And sayod biya kita nga many of the areas dili man ni stereotyping pero yes. Many of the areas in Barm, in the same way nga daghang pong area sa tibuok Pilipinas ang gina-consider as a hot election hotspots. So ato ang
2: daghang taghat ani hot ang Senado as impeachment court
1: hot ato pa premyo.
2: Yeah, ang pa-premyo hot. Hot pod kay naay nagsuroy madakpan gani mo niya diha na nag-tune in dinhi sa ato ang sibianan, no? Sa Joy FM na hotpod ang mamahimong premyo.
1: So adunay mga pipila lang sa mga nagtubag, no? Adunay gikan sa gimension niya, gikan sa PM Subrikari diha sa Davao Oriental.
2: Wow.
1: Gikan siya sa aduna pa gikan sa Binaton, Barangay Binaton sa Davao Oriental. Gapaabot pa ta og mga tubag gikan sa Pangil Bay og diri sa actually na anay mga nanubag pod no. Pero pipila lang ni sa mga atong hisgutan kay gikan kay gikan naglayo kayo. May buntag dai diha sa mga taga Katiil no. Galanog-lanog gihapon ang tawag ani. Galaglug-lanog ang ato ang 105.7 Joy FM diya sa Katiil og sa Baganga. Hoy si Aileen Imbalsado nag-appeal-appeal.
2: So na anis Kidapawan?
1: Oh, Kidapawan ni sa New Cebu.
2: New Cebu.
1: Aha. So mga katinig, while ginapanin kamutan sa ato ang kaubanan diri nga makontak ang ato ang mga resource persons diya sa
2: Comelec,
1: no? Ato kining tagaan og gamay nga background. Actually kining umaabot nga parliamentary election diri sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. One of the many deliverables og major deliverable ni sa government diha sa hisgutan ng peace talks between the government and the Moro Islamic Liberation
2: so
1: Front.
2: So, usan ni ka-obligasyon, moral og social obligation sa gobyerno.
1: Mm. Og isipod mo atras patag gamay sa itong history.
2: History yan. Oy, hindi lang history. Mm. Isip ikaw mismo, Dos, nga nahimong kabahin sa as observer o katong nahitabong grupo sa mga journalist nga nahimog yung kabahin sa pag-evaluate.
1: Mm. In the 1970s, bata pa tayo ng panahon na.
2: Yeah.
1: Karon, bata gihapon, batang isip. Okay. Anyway, in the 1970s, doon na gitawag nga Tripoli Agreement. That was during the time of Marcos Sr. Nga nagpirma siya og agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front.
2: MNLF, Miswari time, tama ba?
1: Moro National Liberation Front. And following that, natukod ka itong usaka semblance of autonomous region, but aduna pa inisunod niya ng mga katinig kay natukod po kining autonomous region in Muslim Mindanao. But the autonomous region in Muslim Mindanao was not so long, no, murag short-lived po siya. Kaya, dili siya short-lived, but mga katinig, after the government in 1986 signed a peace agreement between with the Moro National Liberation Front led by Nur Miswari, kining gitawag og final peace agreement. After the Tripoli Agreement, ang isunod is the final peace agreement in 1986. That was signed
3: Attorney Una Lente.
1: Okay. That was signed by also Nur Miswari. And nigisundan pag yun yung mga katinig. Kay after aning final peace agreement, which obviously turned out not to be final, aduna na po ay comprehensive agreement on the Bangsang Moro og part kining election sa ARMM sa deliverable siya sa comprehensive agreement on the Bangsang Moro or CAB. Okay, mga katinig, nasa linya, pwede ba din siya magbisaya? Taatos ang Tagalogon, no? Mga katinig, nasa linya ang Lente Cotabato Attorney Una Galitos, no? Itong Lente po ay isa sa mga non-government organizations that have been monitoring elections in the country. Magandang umaga, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
4: Maganda umaga po, sir. Maganda umaga po sa lahat ng mga katinig.
1: Mm-hmm. Kasama ko po si Tinig 40.
2: Good morning, Attorney.
1: Ruby Padilla Sisa.
4: Maganda umaga po.
1: Mm. Aha, hindi po first time niyo rito. Maraming salamat po at tagpa-unlock kayo uli sa ating programa. Kumusta po ang mga preparasyon ng eleksyon dyan sa BARM? Ngayong September 14 ba po? 16?
4: September 14 po.
1: Ah, 14.
4: Monday po,
1: okay.
4: Ng September. Opo. Tuloy-tuloy naman po yung preparation natin. Kakatapos lang po ng isang round po ulit ng voters education. Itong huling buwan, ngayong buwan naman po nakafocus tayo sa coordination, sa iba't ibang opisina po ng COMELEC dito po sa Barnes, sa Bangsamoro Electoral Office, mm-hmm. para po ipaalam natin kung ano po yung gagawin at ginagawa na natin sa Lente. At ano rin po tayo, nasa panahon ng recruitment pa rin ng mga observers, monitors. Kasi ang gagawin po ng Lente, hindi lang po election day observation, kundi magmo-monitor rin po ng kampanya. At magsisimula na po ang campaign period din kasi sa Barm in 1 week. Ay, in 2 weeks po pala, in 2 weeks. So, yan po yung preparation na ginagawa ng Lente sa papalapit na campaign period at sa darating po na election sa September 14.
1: Mm-hmm. While hindi pa po officially nag-uumpisa yung campaign period, ma-feel na po natin yung election fever. Because sa ngayon pa lang po, ang dami ng mga nakasabit na mga tarpaulin sa na ng mga kandidato at mga partido na tatakbo. Ito po ba ay sige po.
4: Opo, totoo po yan, sir. Kasi kahapon po, dahil nga po nagpo-coordinate tayo sa iba't ibang Bangsamoro Electoral Offices dito sa province at sa municipal city level, dinadaanan po natin lahat ng mga tarpaulin na nabanggit nyo nga po, sir. So, yan po ay pwede pa kasi hindi pa naman po simula ng campaign period. Pero pag nagsimula na po ang campaign period, meron po tayong mga tinatawag na mga common poster area ng ating Bangsamoro Electoral Office na dapat po sumunod ng ating mga political parties, mga kandidata po, at mga parliamentary sector organizations kung saan nila ilalagay yung mga tarpaulin na yan.
1: Ang lalaki pa naman po ng mga tarpaulin. Anyway, ilang partido po ang mayroon na maglalaban-laban dito sa election ngayong September 14?
4: Hindi lang po masyado clear yung signal.
1: Ilang partido po?
4: Ilang po.
1: Attorney?
2: Yes. Parang inaayos ang signal. Hello, attorney.
4: Hello po. Iyan, better na po.
1: Okay. Attorney, there will be how many political parties ang mag-field ng mga kandidato come September 14 elections?
4: Sir, lalabas po ako ng opisina namin, ha? Kasi hindi po
1: talaga
4: ma-ayos
1: ang signal. Sorry po for the inconvenience at maraming salamat for that extra effort. Hello, attorney. Attorney.
4: Ayan, sir. Sige po. Go na po.
1: Yes, attorney. I was asking, attorney. Salamat pala dun sa extra effort niyong yan. Ano?
4: Okay lang po.
1: I was asking po kung ilang partido ang mag-field at maglalaban-laban sa September 14 elections.
4: For ano po, sa regional parliamentary political parties po ay 13 ang nagsubmit po ng kanilang listahan ng nominee. So 13 po na parliamentary political parties ang tatakbo. Sa parliamentary districts naman po, 32 yan. So tandaan po natin, sa parliamentary districts, pinakamaraming boto na po na kandidato siyang panalo. Mm-hmm. So, sa parliamentary sector organizations, ang total number po dun sa 5 na maglalaban-laban, hindi po kasama ang LNIP, ay 39 po na parliamentary sector organizations. At tandaan po natin, sa parliamentary sector organizations, katulad po ng parliamentary district, pinakamaraming boto, siya po yung mananalo. So yun po yung mga maglalaban-laban sa darating po ng September 14.
1: Mm, nabanggit niyo po yung parliamentary district. Medyo magulo po ito kasi ilang beses po yatang inulit at nag-propose sa mga additional parliamentary districts sa all in all. Sa ngayon po, siguro naman napirmi na kung ilan talaga yung parliamentary districts po. Ilan po?
4: Sa ngayon po kasi kaya po na-postpone talaga yung election last year kasi po dapat diba po September dahil nga po dyan sa redistricting. So nagpasa po ng bagong redistricting law ang ating Bangsamoro Parliament at yan po ay unfortunately may mga pending petition pa rin po sa ating Korte Suprema, ang pinakamataas po na korte natin sa Pilipinas. So hindi po natin alam kung kailan magde-decide ang Supreme Court, pero sana ay hindi po maapektuhan ng conduct ulit ng ating September 4th election. Kasi isa po yun sa mga tinitingnan natin na isa ulit sa dahilan, unfortunately, na baka mapostpone ulit itong Barm parliamentary elections. Dahil if ever magde-decide po against ang ating Supreme Court dyan po sa current version ng redistricting doon na ating Bangsa Moro Parliament.
2: Attorney, matanong ko po, dahil isa kayo sa NGO na nakatutok talaga no sa eleksyon, so we are not dependent sa mga partido. Pero sa inyo talaga bilang nasa objective position to assess. Ano po kung mayroon kayong nakikitang mga violations sa problema tayo tingin? Ano yung mga nasusumada ninyo na violations nang sa ganun ay mabigyan ng maagang pag-address?
4: Ano po talaga kung pag-uusapan po natin, iba-iba po kasi yung violation na nakikita natin depende sa stage ng electoral cycle natin. So may mga violation po kapag campaign period. Iyan nga po yung nabanggit ko kanina na maling ano, maling paglalagay poster ng lugar, ng mga posters.
2: Malakihan ng posters.
4: Hello po?
2: Kasali na doon ang mga sizes ng posters.
4: Opo, opo. Election din naman po, madalas po ang lagi natin nakikita yung talaga pong nakaka-apekto sa core ng pagboto ng mga tao. Hindi lang naman po ito nakikita natin sa warm, buong Pilipinas po ito. Yung talagang kinokontrol po ang pagboto, eh, dapat po, di ba, ayan ay libre tayong lahat. At kung sino po yung gusto natin ng ating iboboto. Pero unfortunately, mayroon po mga sitwasyon at pagkakataon na ang pagboto ng tao ay talagang gusto kontrolin rin. So yan po yung madalas na violation na nakikita natin. Depende po sa stage ng electoral cycle.
2: So, hayag ba yung vote buying? Yung sabi mo intimidation? At how about party switching?
4: Ang party switching po, buti na lang po meron yan tayo sa Bangsa Moro Electoral Code. Hindi ka na po pwede mag-party switching kasi kunyari po nanalo po kayo after elections. Tapos nakita nyo, ay hindi ako nasa ano, yung party na pinakamarami po yung upuan sa Bangsa Moro Parliament. Di ba po, sanay tayo pagkatapos na election sa national level, kung ano yung partido ng presidente, doon lilipat lahat. Ngayon po, hindi ka pwedeng lumipat ng preso nang walang mangyayari sa preso na panalunan mo. Kasi once lumipat ka ng party, ma-forfeit mo po yung seat mo as a member of the parliament. So meron pong ano yan, meron pong balimbing tayo na provision sa Bangsa Moro Electoral Code.
1: Marami pa po sana kami katanungan sa inyo, pero kapos na po talaga. Lampas na tayo sa ating oras. Maraming salamat po sa inyong panahon. Hopefully tomorrow, you will still be available para po sa continuation nitong ating talakayan na hinggil sa BARM election.
4: Wala po, alaman po. Maganda umaga po.
1: Okay, maraming salamat, attorney. So,
2: habang tumatagal at nalalapit, mas dool, nagkaduol ang eleksyon, mas importante yun nga masabdan sa mga butante rom, no? Dos, ang ilahang mamahimong papel ug ang ilahang responsibilidad o katungod sa pagboto.
1: Actually, ma-pressure mo, action po, taka-pressure aning kadaghan sa mga nag-tubag sa ato ang pangutana. Si Aging Chodoro Jordan, akaila din mo siguro, ni? Kaya ikaw mong yun ang iyang yan, Odore.
2: Si Ging, okay. Unsay iyang pangutana? Nagtubag, Rom, o nag-react?
1: Nagtubag siya. Di lang ako isulti sa
2: tama umali.
1: Si Manager Lena ang bahala na kay Itambiolo Pamanggod. So, napaday itong mga kaubanan sa field 40.
2: Na inadakpan?
1: Si, kinsa ba ni? Si 24, si 30. Hello? Ay, na...
2: Si Junior? Si Rafi Junior?
1: Hello?
3: Yes, mga katinig.
1: 30.
3: Ano na takaroon na naapta na po na naminaw sa atong programa sa 102.3 Joy FM. O, atong pangutanon siya ang pangalan o asa nagpuyo.
5: Kinapawan lang, sir. Kinapawan.
1: Ngalan? Nining. May buntag diyan, Neng.
5: Nining Gamboa.
1: Nining, may buntag
2: diyan. Ay, Neng, mayong buntag. Kaila ko ani.
1: Okay, ila po di mo.
2: Kaila na ko ni.
1: Lain yun din dating congresswoman. Ay, congresswoman.
2: Laagan.
1: Konsihal. Sige, take it away, Junior Rap. Hello?
2: Nag-bit-bit na ka diyan, Junior Rap? o Yaki yes, products.
3: Yes, Romy. Tungod na minaw si atong naminaw karon si Nining. Andun na si premium nga madawat gikan sa Yaki o 102.3 Joy FM. Okay?
5: Mm. Okay, balik ba yato sa kuan? Sa butika ng Serpentina.
1: Serpentina. Oh, so, kay nga naman, medyo taas ang imuhang sugar?
5: Sugar.
1: Mm. Unya, kumusta man?
2: Kumusta man? Ang epekto?
5: Okay na, marag na-abtik na ko. Wala po, kautog ba, tanaw rito sa tanong. Pila na.
2: Pang-auhag, Ming, aning, kanang daghan pang madakpan.
5: Basta ko kay, nagsaman ka karton, tag-1.5 lagi.
1: Hmm, mahal kayo? Hindi naman siguro.
5: Minodo ko sa
2: so, dakong tabang ni Roneng nga nadakpan ka diha, Ning. Kay matagaan mang kag-reward.
5: Ay, oo. Oh. Tama, bita, kapsi iyan dito sa mga. Nakapainit din ni.
1: Hmm. Ning. Unsay hatag ni, unsay gihatag sa imuha nga regalo, Ning? Serpentina ba?
5: Ay, di ni, oy. Ako man ang pinalit ang Serpentina sa butika.
1: Di,
5: kape
1: sa,
5: ang gihatag.
1: Kape. Ah, sige. Gikan kang kagawad, Ruby. Dagay na og isa kapad nga Serpentina. Dugangin ninyo na junior rap.
2: Okay. Oh, that's an order. Gikan sa sa Kaidos.
5: Bisa siya, kinuod yun, walang naamti ko, maluya, mangko atong wapa ko ng unsa o Serpentina.
2: Oh, di na binayran. Rom, di na binayran nga.
1: Pero kita gagapi.
2: Yes.
1: Pero na nasakpan man gano'n siya nga nagapaminaw nga naabtan ba nga nagapaminaw siya sa Tinig ng Bayan.
2: Lahi ta diri Rom, ang madakpan wa gina priso. Ang madakpan
5: ay Mami Joy man na, Mami Joy man siguro ni, Mami Joy man ang among gipaminaw.
1: Ah, okay. Ala una hangtod alas dos.
2: Og naapay morning edition kay naminaw naman sila sa ato araw ni.
1: So ayo gyud si Piata pagpaminaw sa ato ang Tinig ng Bayan pod, Neng.
2: Yes.
1: Hello, Neng.
5: Okay. Hi, sir.
1: Hmm. Dagang salamat, Neng.
5: Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Tinig ng Bayan.
2: So, mapadayunong, Neng.
3: Okay na. Salamat.
2: Mapadayunong pagpaminaw.
1: Hmm. Rap. Hello.
3: Hello, Karomi. Katulang, nakatagal na ito premium yung Serpentina karon si nanay Neng Karondel. Salamat sa pagkamina, ma'am. Katulang.
1: Mm-hmm. Dagang salamat sa imo. Dagang salamat sa imo, ha.
5: Pailailag ako sa inyo, ako. Inaunta
2: sa imo. Pailailag yun.
1: Atong giyof kay. Dagang salamat, Tinig 30. Kauban niya diha si Tinig 24. O manamilit na yun ta. Kay lampas ang ayo.
2: Ang sa winner, sa
1: ay, ang question, winner di ay, naano tayo, ano? Hapit ko makalimot, ano?
2: Basig, naghulat manager. Ang winner, ani, no? Mangutana ta ni Sir Loy.
1: Aha, kaya naano man sa iya ang mga resulta, pwede na siguro na to sharing basahon ang pipila ka mga tubag, no? Gikan kay si Ilyasar Sumingit, nag-apil-apil og singgit dong. So, ang tubag ni Ilyasar Sumingit, Attorney Junicio Alavi Jr.
2: Kailagit siya ba?
1: Si, good morning, Ma'am Ruby.
2: Good morning.
1: Attorney Jojo Alavi Jr. Aurora Jordan from Kadungon Antipas. Sa kinsang ni Daug?
6: Tagalamada.
1: Ang ni Daug, ikan sa Alamada? Taga Alamada ang iyang pangalan, Dado de Alamada, no? Ang iyang pangalan, si Marcelino Kutay, taga Dado Alamada. Congratulations, Mars!
2: Yes.
1: So, si manager ang magpadala sa imong premyo. Dito sa, ano, dire? Kinsa ni Daug dire? Okay. Siyempre, ang atong manager ang magpili diha o kinsa diha ang iyang palagon sa way pabor-pabor.
2: Electronic tambiolo ni.
6: Padala na lang siguro ang message kay i-check pa na to ang kuan messenger.
2: Okay.
1: Okay, sige. Padala na lang ang ano, ang message no, sa mga mudaog. Pero basaho, ano mong gutay oras, basahon pa ganito na ito ang pipila ka mga nagpadala o tubaga apan Wala na kita oras, manamilit na kita.
2: Wala naman kita yung oras, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Rom Ilustra na kaingon, salamat sa iyong pag-iuban ka na mo, huwag nang hinaot ng unta sa tanang higayon. Lunas hangtod Sabado, alas 6, hangtod alas 7 sa buntang, mag-uban-uban kita. Ayaw ko maghawa, kay mo sunod ayaw ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
7: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: So akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o, ilaw o antibiotic, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo kayo. Kanya, nag-hoisted cotton, yung di butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang diod.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang problema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
1: FM. Time check. Oras, ganap na nga alas 7.14.
0: X brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga po ng Wednesday, 8 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
0: Headline.
1: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang pulis patay matapos ito'y tambangan sa Lambayong Sultan Kudarat Province kahapon.
0: Headlines.
1: Big time drug pusher na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Misayab, Cotabato, aabot sa halos 400,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska.
0: Headlines.
1: Mga magnanakaw, sumalakay na naman sa probinsya ng Cotabato at Sultan Kudarat, isang paaralan ang pinasok ng mga magnanakaw sa makilala. Mga magnanakaw din pumasok sa isang lending office sa Takurong, Sultan Kudarat.
0: Headlines.
1: Dalawa katao sugatan ang magsalpukan ang sinasakyan nitong multi-cab van at isa pang sasakyan sa bahagi naman ng Maguindanao del Sur.
0: Headlines.
1: Dalawang estudyante sugatan matapos na pagsasaksakin ng mapagtripan ng grupo ng mga estudyante na mga minor de edad sa Davao City.
0: Headlines.
1: Samantala, balita mula naman sa bahagi naman ng Davao Oriental, 19 anyos na sospek sa pagpaslang sa isang fishport sa Mati City. Sumuko na sa mga otoridad.
0: LTO
1: Boss Project inilunsad o ilulunsad sa Caraga para mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan.
0: Headlines.
1: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Hiniyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Hiniyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
4: Asa namin in town ng akong bana, oy, Guryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, nisagtiguang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pagganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
1: Ganap lang alas 7:19 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sinampana ng kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi ng Orbanpur Village sa Barangay Singaw sa Kidapawan City noong nakarang araw. Ang sospek na si Alias Ading, 26 anyos, walang trabaho. Ay naaresto ng mga tauhan ng Kidapawan City PNP sa isang boarding house. Nabatid ang naturang sospek ay una nang nadakip ng matalang PNP noong nakaraang taon dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Subalit ito'y pinalaya dahil sa plea bargaining agreement. Dito'y maharap pa sa mas mabigat na kaso ang naturang suspect. Sa Midsayap, Cotabato, abot naman sa halos 400,000 pesos ang halaga ng ipinagbabawal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation sa Purok 3 sa Barangay Poblacion sa East na nagresulta ng pagkakaresto ng isang alias Joel. Nabatid na ang naturang suspect ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation at nang lumabas ang search warrant mula sa korte, agad na inilunsad ito ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa tulong ng Misaya PNP at iba pang mga law enforcement unit. Dito nakumpiska sa kanya ang shabu na nagkakalaga ng 388,796 pesos. Kaya't naharap ito ngayon sa mabigat na kasong paglabag sa Republic Act 9165. Balita mula sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Patay naman ang dalawang mga pulis matapos sa ito'y atambangan ng hindi pa nakikilala mga armadong kalalakihan sa Barangay Tinumigues, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang mga biktimang nakilalang sina Patrolman na Pagurayan at Patrolman na Bulyos na mga miyembro ng 1202nd Money Over Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na magkaangkas sa motorsiklo ang dalawang mga biktima ng ito'y pagbabarilin sa madilim na bahagi ng kalsada ng Barangay Tinumigues. Gamit naman ang M16 Armalite Rifle, hindi na nakaganti pa ang natura mga pulis. At agad na nasawi, agad naman naglunsad ng pursuit operation ng tropa ng PNP, subalit nabigo silang madakip ang mga suspect. Samantala, mariin namang kinundina ng pamunuan ng PNP Pro 12 ang naturang insidente at agad na iniutos ang pagtugis sa mga salarin. Ayon na kay Lambayong Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Lionel Dilasan, pagpanagutin nila mga responsable sa nasabing krimen habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Alas 7:22 ng oras, samantala, balita mula naman sa Palimbang, Sultan Kudarat Province. Aabot naman sa mahigit 60,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Sityo Makabinbang, Barangay Kran. Naganap ang naturang insidente kahapon na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na nakilala nga si alias Mus, 40 years old, na residente ng naturang lugar na naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165. Nakuhanan din ito ng isang 45 caliber pistol, 33 mga bala at magazine at shabu na magsisilbing matibay na ebidensya laban sa kanya. Samantala, sa Coronadal City, abot naman sa kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa anti-drug operation sa Barangay Morales, kung saan ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaresto ng isang alias Ubet, 38 anyos, na residente ng Pulumoloca, South Cotabato at kasama nitong isang elektrisyan na si alias Jess, 42 years old, na taga Santo Niño, South Cotabato. Ang dalaway sinampahanan ng kasong paglabaga sa Republic Act 9165. Maliban sa Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 pesos na kumpiska rin ang isang motorsiklo na ginagamit sa kanilang operasyon. Sumalakay na naman ang mga magnanakaw sa probinsya ng Cotabato kung saan nilooban ng mga ito ang isang paaralan sa Barangay New Bulatukan. Ayon na sa ulat ng makilala PNP, pinasok na hindi pa nakikilala mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagsira sa bintana nito ang New Bulatukan Elementary School na natangay naman ang halagang 650,000 o natangay naman ang cash na koleksyon para sa

0: na pag-ari ng mga estudyante mula sa grade 1A, grade 2, grade 1B, grade 4 at grade 5B. Bukod sa pera, natangay din ang laptop na pag-ari ng DepEd at ang dalawang printer. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung sino ang mga nanloob sa naturang paaralan. Sa Tacoronga City, pinasok din ng mga magnanakaw ang opisina ng isang lending office sa bahagi ng barangay San Pablo, kung saan natangay ng mga suspect na pumasok sa pamamagitan ng bintana ng CR ang pera at iba pang mga mahalagang dokumento. Naniniwala ang mga kawani na hindi ordinaryong mga magnanakaw ang nanloob sa naturang lending office dahil sinira pa ng mga ito ang linya ng CCTV para hindi makuhanan ang kanilang ginagawang pagnanakaw. Alas 7.25 na, balita mula sa Rip Aguaca, Maguindanao del Sur, sugatan ng dalawang mga pasahero ng isang minivan nang masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Satan alas 2 kahapon ng hapon. Nabatid na ang mga biktima ng sina Abdul Kadir Abdul Karim, ang driver ng Suzuki minivan na DA-17 at pasahero nito nga si Raisa Abdul Karim, ay binabagtas ang National Highway nang mawala ng kontrol at dahil sa malakas na buhos ng ulan at hindi na kumagat ang kanilang preno, dahilan upang sumalpok ang mga ito sa tabi ng daan at resulta ng pagkakasugat ng mga biktima na mabilis namang isinugod sa ospital. Balita mula naman sa Davao Region. Di 19 anyos na suspek sa pagpatay, sumuko na sa mga otoridad sa Makati City. Detalye ng balita mula naman kay James Palmahil.
1: Voluntaryong sumuko sa Makati City Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na itinuturong suspek sa pananaksak na ikinakasawi ng isang lalaki sa Fishport sa Magopo, Barangay Central, Makati City, Kamakalawa. Kinilala ang suspek sa alias na Jovan, isang mangingisda at residente ng Sumili, Butuan City. Ayon sa pulisya, dakong alas 8 ng gabi nang dumating sa himpilan ng pulisya ang suspek at umami na siya ang responsable sa pagkamatay ng biktimang si Ryan Suarez na residente ng Barangay Kalumpang, General Santos City. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang kasong kriminal na isasampa laban sa suspek. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.28 ng oras, samantala balita mula naman sa Davao City. Sugatan ng dalawang mga estudyante matapos na ito'y napagtripang bugbugin at sasakin ng grupo din ng mga minor di edad ng mga estudyante sa bahagi ng Diamond Village sa Dumasa, Davao City kahapon. Ang naturang mga grupo ng mga kabataan ay bigla umanong napagtripan ang dalawang mga batang naglalakad noon na mula sa kanilang eskwelahan. Isa sa mga biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at likod matapos itong pagsasaksakin at ang kasama nitong nagtamo din ng sugat matapos ding saksakin ng grupo ng mga kabataan. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Police Station 4 at naaresto ang anim na mga sospek na mga estudyante na kasalukuyang dinala sa Women's Child and Protection Desk ng Police Station 4. Samantala, isunugod naman sa Southern Philippines Medical Center ang sugatang mga biktima. Nabatid na napagtripan lamang ang naturang dalawang mga minor de edad. Balita mula naman sa Bansalan, Davao del Sur, natagpuan ng mga residente ang bangkay ng isang lalaki sa Barangay Buena Vista. Nagandamang iniulat sa Bansalan Municipal Police Station, hindi pa nakikilala ang naturang biktima kung saan ito'y natagpuan kahapon ng madaling araw ayon sa ulat. Nasa state of decomposition na ang naturang bangkay nang matagpuan ng mga residente na agad namang iniulat sa impila ng pulisya. Sa kasalukuyan na nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bansalan PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang biktima na pinaniwalaang biktima ng salvaging. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungkol sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko ang puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
0: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya, taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pag-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ginap ng alas 7.30 ay 1 ng oras. Mga dagdag na mga balita mula sa lalawigan na ng Cotabato. Nagpapatuloy ang desalting at clearing operation ng amphibious excavator ng provincial government sa liblib na bahagi ng barangay Dungguan Mlang, barangay Pupuyon Tulunan at barangay Lagundi sa Tugunan SJA Barm. Sa datos inilabas ng Provincial Engineering Office, abot na sa 2 kilometro ang nalinis sa barangay Lagundi, 3 kilometro sa barangay Dungguan at 1 kilometro sa barangay Pupuyon. Malaki ang ginawang naidulot ng naturang operasyon na nakabawas sa alalahanin ng mga residente, lalo na sa panahon ng tagulan. Ngayong malakas o inaasahang ang malakas na buhos ng ulan dala ng sama ng panahon, makakatulong ng malaki ang naturang ginagawang desalting ng amphibious excavator. Magpasalamat naman ng mga residente sa naturang lugar at maging ng mga opisyal kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, katuwang ang lokal na pamahalaan sa pagpapatuloy ng pagsisikap para malinis ang pangunahing creek sa kanilang mga lugar. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yati naman ni Jam sa Palma Hill.
1: Mas mapapalapit na sa mga residente ng Carago, Davao Oriental ang iba't ibang serbisyo ng Land Transportation Office matapos aprubahan ng LTO Region 11 ang pagsama sa bayan bilang isa sa mga benepisaryo ng Institutionalized Barangay Outreach and Support Services Project o BOS Project. Ang pag-aproba ay sinigawalin sunod sa sangguni ang Bayan Resolution No. 24 at Resolution No. 42 na humihiling sa LTO Region 11 na isama ang munisipyo ng Carago sa programa at nagbibigay ng otoridad sa Municipal Mayor na lumagda sa Memorandum of Agreement para sa implementasyon nito. Sa ilalim ng kasunduang ito, mas mapapadali ang pagkuha ng mga serbisyo tulad ng free theoretical driving course, student permit issue, driver's license renewal at motor vehicle registration renewals. Nakatakdang isagawa ang MOA signing at opisyal ng paglulunsad ng BOS project ngayong araw sa Barangay Poblacion, Carago, Davao Oriental, habang magpapatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyo hanggang July 10, 2026. Samantala, pinaigting ng People's Administration ang inspeksyon sa mga meat shops Lechon House at Slaughterhouse sa buong lungsod ng Mati. Layunin ang hakbang na matiyak na malinis, ligtas at dekalidad ang karne na binibenta sa mga mamimili, gayon din ang maayos at legal na operasyon ng mga negosyo. Pinangunahan ang inspeksyon ng City Veterinary Office, katuwang ang National Meat Inspection Service. Bilang bahagi ng programa, bumuo rin ang pamahalaang lungsod ng Mati ng Bantay Karne Enforcement Team na magsisilbing gabay sa mga establishmentong wala pang complete permit at magpapaalala sa tamang pagpapatupad ng mga sanitary practices. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalik.
0: Samantala, ganap ng alas 7.35 ng oras sa balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Binisita ng mga obispo na membro ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ang ipinagmamalaking Ascenso Global Garden sa Barangay Huyuhoy, Tangub City na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng ika-isang 132 CBCP Preliminary Assembly na kung saan naging host naman ng Archdiocese of Usamis. Dito, inikot ng mga obispo. Ang Ascenso Global Gardens na ipinagmamalaki ng Tangub City na nangungunang tourism destination ng lalawigan at ipinakilala ang iba't ibang mga garden attractions na inisitibo ng lokal na pamahalaan para sa paglago ng turismo at ng lokal na ekonomiya, kung saan ipinakita din sa leader ng mga simbahan ang kultura, natural na kagandahan at mga

0: nga hugtan usap ang pagpatuman sa ilang mga lagda. Giingon niya nga dili angay dawaton isip membro ang mga driver o operator nga kulang sa mga legal nga mga papeles. Ilang binakadtong wala na makaparinyo o wala pa nagkakuha sa gikinahanglan nga mga permit. Naglaob usab ang lokal nga pangagamhanan nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga asosasyon o mga otoridad mas mapalig-on o madisiplina usab o legal nga operasyon sa sektor sa transportasyon sa Tangub City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Alas 7.38 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Kumalat na ngayon sa online ang umunoy pagsasampa ng kasong impeachment laban kay Ombudsman Jesus Remulla. Kung saan itinuturo na nasa likod ng naturang pagsasampa ng kaso ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kasalukuyang Pampanga Congresswoman. Pero sa kanyang pahayag nilinaw ng dating Pangulo at Congressman Gloria Macapagal Arroyo na hindi sila ang nasa likod ng umunoy planong impeachment laban kay Remulla. Sinabi ng abogado ni Congresswoman Arroyo na si Attorney Joseph Frianes, walang katotohanan ang pagkalat ng mga balita online. Pawang mga gawa-gawa lamang umano ang mga mapanirang impormasyon. Kumalat ang naturang impormasyon. Sa mga platform sa online. Samantala, kaugnay naman ang nagpapatuloy na impeachment sa Vice Presidente. Binuksan na ng Senator Judges sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng diskusyon hinggil sa 16 na vote threshold na kinakailangan para sa conviction ng impeachable official. Sa kanyang manifestation, tinukoy ni Senador Panpilo Lacson ang bahagi ng naging talumpati ni Senador Judge Francis Chis Escudero matapos italaga bilang presiding officer ng impeachment court. Sa naturang talumpati, kinumpirma ni Escudero na 2/3 na mga senador ang kinakailangan upang mapatalsik ang isang impeachable official. Nilinaw kasi ni Lacson kung ang pahayag na ito na ni Escudero ay personal na legal na opinion lamang bilang presiding officer o kung ito ba ay formal ng ruling ng impeachment court. Positibo naman ang naging tugon ng presiding officer at naniniwalang ang naturang usapin ay isang judiciable controversy. Paliwanag pa ni Escudero na bagaman ito ay ruling ng chairperson, hindi naman ito tinututulan na iapila ng sinumang miyembro ng korte kaya nananatili itong epektibo. Matatandaan na unang idinalog ni Senator Alan Peter Cayetano ang usaping ito sa unang araw na pa lamang ng paglilitis. Ayon kay Cayetano, kung ang deklarasyon kahapon ni Escudero ukol sa 16 na vote threshold ay itinuturing ng pinal na ruling ng impeachable court, hindi na nila ito pakikialaman o kukwestiyonin pa. Gayunman, nilinaw pa ng senador na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na tumutol kahapon, bagamat ipaniliwanag naman anya ang lahat kahapon. Binanggit naman ni Cayetano na sa kasalukuyan ay may nakabinbin pang kahalintulad na kaso sa Korte Suprema, ang Cayetanos versus Aquino, na tumatalakay din sa usapin ng 16 vote threshold. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang asilyadong mga kahon naglalaman ng tax record na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Manases Carpio. Ayon sa BIR, alas 11.07 ng umaga kahapon na Hunyo 7, naibalik sa kanilang tanggapan ng kahon-kahon na mga records para sa kay Vice President Duterte at asawa nito. Ang pagbabalik ng BIR box ay ginawa isang araw makarang iutos ng Senate Impeachment Court ibalik sa BIR ang mga silyadong kahon. Iniutos ni Impeachment Presiding Officer Chis Escudero ibabalik sa BIR ang mga sealed boxes dahil wala pang legal custody ang mga dokumento at hindi pa namamarkahan. Alas 7.42 ng oras, samantala, balita naman sa ibayong dagat.

0: 18 taong iniulat naman na nasugatan na sa nangyaring pambobomba sa Damascus, Syria. Naganap ang naturang insidente malapit sa hotel kung saan tumutuloy si French President Emmanuel Macron. Meron pang dalawang pagpasabog ang agad namang nakita o pampasabog ang agad namang nakita ng mga security forces kung saan ito biglang sumabog habang isinasagawa ang pag-defuse ng mga otoridad. Ang isang pampasabog ay nakatago sa nakaparadang sasakyan habang ang isa ay nakatago sa isang basurahan. Nasa Syria si Macron para makipagpulong sa pangulo nila na si Ahmed al-Sharaa sa Presidential Palace. Matapos ito'y magtungo sa Turkey si Macron para sa NATO Summit. Sa balitang pang-ekonomiya. Bumagal daw ang inflation o pagalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority o PSA, na nasa 6.4% ang inflation noong Hunyo, mas mababa sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. Bumagal ang inflation dahil bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Bunsod ng paghupa ng gera sa Middle East pero kahapon ay muling sumipa na naman sa ikalawang pagkakataon ng presyo ng produktong petrolyo. Bumaba ang month-to-month transport index mula sa 16.2% noong Mayo. Ang pagbagal ng transport index ay pangunahing dulot ng paghupa ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Bumaba din ang inflation ng gasolina sa 39.2% mula sa 51.16% habang ang diesel ay bumagal din sa 39.0% mula sa 58.5%. Nakaamba din ang mabagal na food and non-alcoholic beverages index sa 5.2% kumpara sa 5.7% habang ang presyo ng karne, cereals at isda ay bumaba din ayon sa PSA. Sa balita sa larangan naman ng sports. Hindi pinalad si Alex Yala na umabante sa quarterfinals ng Wimbledon Championship na ginanap sa London, England. Natuldukan ang kampanya nito nang lumasap ito ng 4-6. 6-4-3-6 na kabiguan sa kamay ng world number 17 Jasmine Pauline ng Italy para tuluyang mamaalam sa kontensyon. Sa kabila nito, malaki ang iniwang tatak ni Alex sa lahat ng Pilipinas sumubaybay sa kanyang mga laban sa Wimbledon. Nagkaisa ang lahat upang suportahan ang bagong sports hero ng bansa sa ngalan ni Yala. Kaya naman, malaki ang pasasalamat nito sa mainit na suporta ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming natutunan na si Yala na madadala nito sa kanyang mga susunod na mga laban. Isa na rito kung papaano sakyan ang pressure sa bawat laban nito, particular na sa mga bigating players. At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, makulimlim na umaga sa probinsya ng Cotabato. Aotso sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina Renz Sumalinog at James Palmahil, panuman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrap lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mangaon. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Mga member consumer owners, ang Cotelco dili korporasyon nga naghatag og kuryente. Kini usa ka kooperatiba nga gipanag-iyahan sa matag ordinaryong kotabatenyo nga miyembro niini. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa Dabasque, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Higayon aron mahibaw-an ninyo ang mga kalampusan sa atong kooperatiba, ang kahimtang sa serbisyo ug mga plano alang sa mas ligon ug mas hayag nga kaugmaon. Labaw sa tanan, kini ang panahon nga mapakita nato ang kusog sa Cotelco, nagagikan sa aktibong partisipasyon sa matag miyembro. Ug aron mas mamahimong makalingaw ang atong panagtigom, nag-andam usab ang Cotelco og daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamong makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026 adlong Domingo, ang annual General Membership Assembly sa inyong Cotelco.
7: Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
1: Imperial Up.

0: na display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.